0: sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thomaho u rumela, sa izwi hu tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Zino hei, yo mate, sa tombo la maḓini,
2: yo kwata,
1: mulakulu ya pinuwa, na G-Voice, mukwe wa madurumbasi. Mulakulu ya pinuwa,
2: zino nga matambandu,
1: na G-Voice,
2: mukwe wa madurumbasi.
1: Arali ho pinduwa ne,
2: zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi,
1: lo chaka mulakulu ya pinuwa.
3: Uru.

0: Ya ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi ya Luwani ndi Wane Maranche ndi musi ro dzhena hafha makwarela upfise makulekere lipfikele ya ndi musi zwo vhakelemela wo tsharingalelwa vhutongo life isi yo bva tshaini tshivhanga ndi basikira nga nḓila ya khamadzalo tsha maAfrika Tshipembe guteng urgen guteng band ndi rikho ramba latsuka khudana dzoṱhe dza ḽifhasi tebula vhukalanga vhubvaḓuvha khathi na vhukovhela yo mate yo kwatha sa tombo ḽa maḓini vha ḓo i fune mbekanyamushumo ngauri thi vho to i khetha nga khole ndi ya muḓulu wa muarachi ndi muḽi wa phiriphiri ndi muzondelani e ṅwana wa miyati muherte mahale lo tshela zwezwi ri khou livhuwa nga maanḓa na vhashumisani ubva tshitshetsho vhuyo swikela zwa zwino ri tshi tou bva maḓomo na masaro thomolela vhona uri dzi khou tshimbula murandoni tsikurukuru a tshi khou dzhena tsi a tshi khou lima mabanga tsimu ya vhathu i khou fhela nga tshifhinga mbuso ndi ya uri ndi musi vho pana dzifhio afho dongi vho pana mugodzho kana rasia loch ndi matsheloni vho vuwa tere zwi khou tshimbila muyani na ṋamani ḽa mbekanyamushumo ya vhuṱholi vhukimvi vhudzhelele vhukapfi khathihi na vhudzhawa si ndi khou ḓisa tree ndi ya ngeno kutavhanani ḓoroboni ya Thohoyandou nga ngeno a mungo pulatani ya kale khe ḓorobo ya Thohoyandou yo to adza phanḓa hanga fhasa tafula ya tshiswitulo kona Boulevard na Casino zwa zwino vha khou ḓi amba ḽeḽiti ḽa uri ndi denga mphigalari locha ndi matsheloni witani vhathu vho vuwa zwi khou tshimbila muyani na ṋamani vhaḽa vha ramagondoni u reila nga vhusedzi usiarisana khathi no konḓelana zwi nga ita uri vha swikono vha khone vho tsireledzea khathi no vhulungea ndi zwa ndeme ya zwi ita uri zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vha ndi ya vhuḓi nga maanḓa kha vhathenda ri tshi to vhuya fhedzi nga vhora musi ndo thoma nda lifha mulandu ya vhathu ri ḓo kona vha vhudza ro ḓara kana ngafhi na ngafhi ngafha kha thandanda dzo lungo timbanywa madzedze a re na kulumele kwao zwitondove zwi sa thothoni nyana maṅwe matombo a khwinese ra pakulobva kha mutsheto wa stitch
1: Phalaphala FM Royal Heritage Family Day mugivhela wonoyo 26 September heḽi ndi ḽone ḓuvha ḽashu ndi kale ro ḓi lindela vha ḓo mvumvuswa nga makhadzi tshigwada mafikizolo na vhaṅwe ndi ri mugivhela wonoyo 26 September u dzhena ndi 150 randa vhahulwane vhana ndi 50 randa magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ri ḓo ṱangana Royal Gardens # a hu na u sala
2: na Musica Powerflex Plan na Master V. Rina ere, ane asa todu di bofanga zwa vhutshilo.
3: Eish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
4: Ah, ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom. Ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi, ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
3: Ha, no, no.
4: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe. Zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
3: Ndi i wana ngafhi?
4: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita ngo ralo.
4: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
1: Phalaphala FM Royal Gospel Family Day ḽa vhuṋameli 24 September ndi ḓuvha ḽo khetheaho ḽine ḽa ḓo fhiranela mahoḽa vho yaho mahoḽa vha sa vhuya vha ḓo to pfha hu tshi pfhi ndi 150 randa u dzhena vhahulwane ngeno vhaṱuku hu 50 randa ndi dzi 24 September ḽa vhuṋameli ri ḓo vula magete nga 8 ya matsheloni ngana Royal Gardens # a hu na u sala
5: arali ho pinduwa ne zwiambaro pinduwa ri vhanzhi ḽo tshaka muḽakhulu ya pinduwa na G-Voice mukoyo maḓurumbasi
0: a hu na zwiṅwe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ḽo tsha ndi matsheloni hu itani ṱhamusi ri vha vhudza ro ḓara kana ngafhi na ngafhi ndi ngafha kha madzedze aya na ri na kulumele kwa maṅwe a matombo a khwinesa ra ri khou bvela phanḓa no pakulo bva ngero kha mutsheto wa stitch ro tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa no bva ngero kha tshigwara bongo mafin ḽipfi kuraone kha vhahule vha ḓo zwi vhona kha vhahule vha vhone ndi musi ri khou shumisa luambo lwanga ngero shangoni ḽa Zimbabwe vho tshifha tshigwara mafikizolo tere ndi yanepo ne ra amba nga nhlasa nciza na Theo Josinkwe ḽipfi kucheza ya finani ngafhi vho murovha vho madekwe zwa khou tshimbila nga ifhio nḓila khoḽa makhadzi wa vhana Brenda Rockefeller ndi wa fasi ya mabri madonna wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe umuntu ngomtunga batho pfimuthu ndi mutunga batho ra kono dangero kha ruwani ne maranje kelema ndi musezo mukelemera ruwani wa ne maranje sema clicker locha fumbile ra rupedzi wa minetsa riko sia chothe wa ra ya boraro zwene zwino ya bomodza mu neighbor makhelwari hafu ampa locha ne machelwani huitani bo vuwa tero zwi pfofi phungo yo swika abo bai store po bungeri chavani ti hope bo tibani toli toli bo tsanani nanga gerbo ili mugar side hot fast hampagi na batho ba re ya mapira zwavhuḓi vhuḓi kha ri ḓo dzhena ngelo wa mashau matidza matsana na hampaira ri rumelise vhathu vhoṱhe vha ri hafhaḽa muila ri dzhene hafhaḽa muila pi hanta balala na rabali ya davana kutama na mashamba ha mashau wa matsila hanani hanesengani na hlanganani Henning Fontaine ekabungeni mi ri hini ri ya ni amukela ri khou vha ṱanganedza lwa tshiofisi na ngeno kama josi ya una karibe komanani komera na kunda ekuruleni kutama lefupulu kungulolu varani na mangani vhathu vha re mabirimisa na mamvuka jazz madangani na madhaji maduwa na magobo maoloni na maila makatu na makado makareniyo na makungwi makushu na mamhoi vhathu vha re maname manduwana na mango manyii na manyima mapakopere na maranikwe vhathu vha re masakona masete masiya na matanda matachi na matsa machavo wena mauluma mabunga na mawoni mpeni na mpofu locha zwavhuḓi nga maanḓa mudimeli mufunze mugivhi mukondeni mulelu na mulenga mungomani na murungwa musekwana muumoni muwaweni na natale na ngange hanjaka njaka locha nkanyani nketsani ngwekulu notgedachi na ṅwamatatani olifans huku na fananani padzima na posaito vhathu vha re ramaro na ramavoya ri vungwani na sarahunave vhathu vha re sarahunave locha ndi matshelo ri ro zwipfa pfino iketa nga khole mbekana mushumi ya muḓulu wa muwarathi ndi mukherete mahale ri to vha tshivhindini tshayo vhege ri to vha tshivhindini tshayo vhege ndi ḽavuraru vha ḓivha ho to saranyana uri ri ye kha mushumo muhulwane nga maanḓa wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ri khou thoma kha gospel ḽavutano sizwi ḽa matshudeni vha ḓo twana vhoramusika vha nonga vho venda poi poit vho rwine tshivhale iye ri khou livhonga maanḓa vho sane sendeza shili shilomu sintumule smoky starlight na temba luvhilo vhathu vha re tembisa thondoni thotholoro na thoba laskra tiyani tshakuma tsha mavhudzi na tsha vhalovhedzi iya na tshedza tshiende uri tshikhuḓo tshikikinini tshikumbu na tshikuhu tshilapara na tshimbupfe tsha mukwakwazila tsha mukwaina musuku vhathu vha re tshelenjeni tshirolwe tshisenda na tshitachi tshitale na tshituni a na b ekarto jena pa chitwe ri jene kha vhambe tshivuyuni si anda faltezi na vhulaudzi na fhala no fhivhutuwa nga dzebu Fly Fontaine na vuma vuwani na fie bom locha ndi matsheloni guteng murgen guteng a band iya na ri khou bvela phanḓa no ramba latsuko na zwinzhi zwine ri a zwi lavhelesa kheno mbekana mushumo na ḽa no khou ambeswa nga maanḓa muna na shango zwine zwino sikhala ri ḓo bva ri tshi vho ḓo doba na magogolo na maforokiki uri ano phoṱhila no lavhelesa uri ḓivha zwakale vho khou lidza zwifhio ndi ḽa ndeme ḽi ḓuvha ḽa ḽavuraru ḽi amba zwinzhi nga maanḓa kha vhanzhi vhane vho iketa nga khole heno mbekana mushumo ro zwipfa upfhi phungo yo swika phungo yo swika u bva nga ngeno vho bale vho bende mutale vho bileni dambale domboni dota dova dzamba na dzimauri livhuwa nga maanḓa vhathu vha re alambani vha ḓivha mulovha ndo ri ndo dzula masetoni hafha kha vimulatedzi desert moon long story indeed ndi given ya ndi vhana vha luvhanda ndo dzula tshiuludzani tsha nnḓu yawe ndi vha ndi khou vhona tsha mulavhu khefhaḽa seli ya fhaḽa ndi alambani ndi khori ndo dzula fhaḽa gavi mulatedzi desert moon long story ndo ṱwani fhaḽa masetoni mulovha ro dzula navhone tshipakoni riperile muna nori ṋama iṅwe na iṅwe ndi tshisevo na ri vhanyai dza ri mbondi muno na ri tsimba dza ri a i tshimbili nyana na ri zwino fha khantsa lutombo dza ri ya penga manivhone Robert ambani ramuthivheli locha ndi ramuthivheli locha ndi matsheloni gavi mulatedzi ni ndumelisele vhone masetoni humbelani ro ṱwa zwavhuḓi yani na mulovha na muḓulu wanu takale nga maanḓa ro vha ri hafhaḽa masetoni ro to dzula tshiuludzani tsha nnḓu ya gavi ya kheiḽa tsha mulavhu hafhaḽa seli na tshihuti pfi tshihuti fhaḽa ya nda ndi khou vhona vho nzaṅwe vho madandila vho halambani thavhani zwavhuḓivhuḓi maḓuvha mararu aya maḓuvha mavhili ayo fao ya nda to ḓivhudza uri ndi khou ḓo tou vha ndi khou tou tshimbila nga ngero vho halambani to thoma ndi to li tshanyela ndi to enda nalo ḽa muendeulo ḽo tsha zwavhuḓi nga maanḓa ri matsheloni yo swika phungo okay mari dzhena na ngangelo vho fefe forovo de gombani gumbu na gumela vhathu vha re khundani na guyoni gwangwatini kha u takaliwe nga maanḓa ri matsheloni ḽotsha hamabila vhathu vho vuwa thi ri na makuya hankotswi helula eina bika kuna kha vhambe khunguni na Kruger National Park ndi yangeno vhugarapuka baulo ndo dzhena vhugarapuka baulo bamurova murova tshi dzhena ni fhaḽa ra ḓi vhudza upfi ha huṅwe ni nga siya mani avha vhathu vho u dzhia hoṱhe lwa dzi vhege dzo imaho ngauri zwa ri kombetshedze uri rume ndilani iya ndi ngazwo ro ri ha kha ri mbo ḓi to thoma ri to dzhenela mashango ane haya no nga vho muinga zwavhuḓi vhuḓi ni a fhaḽa gavhi vhaḓi vhoṅwe hune na u vhona na posa ito zwavhuḓi phanḓa hangei nani ya kona u vhona sa Saleman hange Saleman iya ri khou livhuwa nga maanḓa lo tshani matsheloni ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vha re lambi ro tondwa ni lambi hone lambi lujie luheni na lurangwe mabulo na mavete madangani na madhashishi mafuni na mafukani mahini na makavini makulidza mangaya na mangwele mapakoni na mapati mapuloni na maramanji mararuwe na maseya masisi na msunda matatani na matauru lo tsha vha ri mathavhela na machekacheke machena na mabode na mavuwa na mazwimba mbodi tshantha na mbodi tshofasi mbuyuni ha makororo na mpobuleni vhathu vha re mufuli mufungudi na muhothoni muiradi na mukondeni lo tsha mukovha wa bale na mkuma wa bale ingangero wa mkununde vho muleji vho muraluwa vho mushite vho msunda vho msoti iya mtale monik na ngangero wa mutele machava chikilini tsuruti iya mvara na nestondori ngaravari na mkwengoni sanari na shakadza shashena zigonde tahari nangangero votengwe thogani na thondoni locha zwavhuḓi nga maanḓa travena na tsande tshagwa na tshambuka vhathu vha re tshamulungwe tshamutavha tshamutore tshanje tshenjelali tshiava na tshifunguduwe livhuwe nga maanḓa tshikondeni eina vichi kuyo na tshilamba tshilamusa na tshilavulu ndi tshilavulu tshibva vhatete huna khonani yanga thikhedzo thekisi ahu upfi tshithekisi tshivhudzisa uri mulandu wa pfithoi iya thikhedzo khalishi fitonga khumbi ndifhio ndi dzina kho shumela lokala kana dzedzidzo ya tshikwani vhathu vha re tshikoyo tshilamba tshilamusa tshilafulo tshiyozwi tshipale tshipisa na tshirodzeli tshitambe na tshitandani eina b tshitanze tshiungari na tshivongweni tshikwadza na tshokotshoko vhurivhuri na vuva na zwigodini lo tshani matsheloni kha vha ri ndi kokodze thandanda dzo lungo thimbanywa madzedze ri na khulumeleko vha songo hangwa ri kha ḓi ḓo wa doba ya magogolo ra rano potira u lavhelesa u vhona uri ḓivha zwakhale e kholedza zwifhio kha vha ḓo foroita mini makhadzi wa vhana black plv lifi zwikete ubvane pa ri kogonyisa alino alino yes i do kha ḓi vhone musiwana amos na basi prefix na bless bo joni glege savuka mama matombo a khwinesa yo bomo dza muneiba.

0: Ya ndibusoro kweya G-Unit ndiyapo ni rambanga 50 cent katina bashumi sane Leafy Stunt 101 Ikaparapara FM Ya koparasi ya kasho la Afrika Spember Kuli wangu manda vote vane maspida Chenu mbeka na mshubo sinandabu rambanga Pibana njiva kasfio Na tenda baba weke tanga kore Mbeka na mshumo hii Ya mula kuruwa pinduwa Riyate ramba Ndika 086-0025-03 Ndila bararo rechimindi nisha yobeke na musidodori hii Ndiva tonde Nga tanda anda Tungo timbanyo mazezer na kurumare kwa wadiva Rikati doa magamada dira vod Bwede kama jene keno mbeka na mishumo 086-0025-03 Ndi apone ndi nabone rambone Wadiva nani korendi dope magogoro na mafuro kikura ropo tira Urabade sa wana uri Zuko chimbre nga dere nebe tobare ndi pionga Banda urabade sa kalino jango haya la Afrika na kala Afrika chpembe Ngoto angare Za una zingwa nga nda uri riatu mbuna batuwa nangawo Gert Maritz Pia yeah. For tracker Boris yang ada ni di tubar kwa mga mraga panda Boris yang ada ni di tubar ngangwa gini damaro furaru tae yeah Gerhardas Martinas Gerd Maritz yeah mraga panda wa for tracker Iya Boris yang ada ni di tubar hangeni Osoila di Natar kiswa sinubari kwa Zulu Natar Boaba ne mwa ya fu inanti Lo chani machoro ni witani Ana temp Bebwanga dhani lituba mfuma kazi ya ne Ushuma nga mandoro na mafungwa ya zibas Zidompa sika dhani lafrika chipe Menga mubuso ula wa chitarura Ya borisi ya dhani lituba Bebwanga dhani lituba mrauni Ngeri nga mwa wa giri data ifu miraru Rori wacho rebo wa mwebo wa ne Vati ova diva Ya kuri wanga manda vote wane zosino Barwe ketanga kore Hino mbeka na mshimo keba wangwe Abano kore G-Voice lo chani machoro ni huitani Guteng murgen guteng a band Ya Kardo jena pambaye Nga pone ya bada mkowe magerebeni Uda mwamsuwa na koyu mafenya taka Rina ya ngeno pipidi utambaka guru Ya bapasi ya mingwa ya fumitano okay? Nditaka rina ya ngeno yeah. Unaspati Patchezo mduru Uitano uvuwa teresu kwa chimu na mienina na mani Nari kwa chimu na mafera chipiwa Lo chaswa kutia nina Zino magerebeni Babu zemi ya taka Mafenya baru filocha ni machuluni watakare Iyari kuni wanga mwanda Nena mwana kariambe locha wita ni wafu wa mtechari Suzuko chimura mianina na namani tere
1: G-Voice
0: Yeda
1: Oh, tangana rude boy ya kwenye piani
0: Rude boy
1: Nda, G-Voice shirikare mwana
0: Takara sobu ni kamanda niyore kona niangale Dera langa ni giyo tere
1: Na, lora, lora, lora, lora,
0: lora Ah, kaito fefe, the flag, eh
1: Ndachamanga mutanga rofu wa masinyanga kwa nyukle wa gunguro soko ra tibe ubu moya nena.
0: Ah ni munhu muri senga manda nindu mari sana ngwazi ya ngare ii ngwazi na.
1: Ngwazi ya ngare dzani hapa road report.
0: Una mutu anomfuna sa ko bya shava sa ko ruveledza chitu ndi ngwazi.
1: Yeah.
0: Imfuna nga ma.
1: Ndibena sibriki makongoza hapa kwa ndeka si doba kuno ono tosa hapo nevo.
0: Tahar kuri wanga manda, road boy
1: Nda
0: Elika kara, para para ni machero ni locha witani Guteng urgen, guteng a band Bofu wa mtecheris
2: Zabu tisa ni busa ni geji vese mguwa madurumba
0: Niko daone ya wanda wezita
2: Awanda wezita, nga teksi ya fanero maria Ya de besti ni eriki mtawasi ni muduru Aba msanda wa msio wani mtangera, jivoy
0: Ahar kuri wanga manda ngane ngeyo Zezeler na kuri mariko Locha zabu dini ya diveriki
2: Locha zabu dinga manda huko shume ya husina na zingo mani jivu ise mkua madurumba fi
0: Taar kuri wanga manda gani ngeo kai pepe ya defla Dando
2: Iko pepe danabo siwa randi wa wani wani mkwebo Di muli wa tripiri di mkherte di muduru wa muaraji Na wanani ya nefo bako ya musina wa siwa rabo wani wani mkwebo Na wabu jitasi lemate hii Na wani bandirani na wadami liwa kanya hinde kanya mshumo Dito pese langa huyu rasele gunguba Rasele gunguba ndiwa kikisha jipiri Di mchina ya kona rani mekaba ambe ekwe Ay ndiwa liwa piripiri ndiba duru ba mukherpe ndi muaraji jivoi eriki mtamasi ndi muduru ba msara ba shivu ni mtajiro kurendo ribu wa nime na duwa labu dinda
0: ni wazondera ni
2: ndiba naba mia nuboto ikete nga kore hindi kanyamushimu ndiba liba piripiri jivoi
0: Iya kuri wanga manda kabara tumani lipema na ndiye watu vane parko vera panda no tabitana ka 086-0025-03 chitemwa cha chondo lora G-Voice narichenacho mafunzi wa NJ mudao richenapo lo chani macharon
3: September. Yeah, the dilana duala ju, the car on the lindera. vatongumuswa nga makhadzi xigwada mafikizolo na vanwe ni ri mugivela wonoyu 26 september u dzhena ni 150 randa vahulwane vana ni 50 randa mageti ya ḓo pfula nga 8 ya matsheloni ri ḓo ṱangana Royal Gardens # a huna u sala
4: Na musi na Master V, rina khathu, ana kho tambudzwa nga scroller lighties.
5: Master V, tie daily ndi scroller usiku hothe.
6: Ah, nina scroller lighties.
5: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine changa nthuso scroller dzi social dzote, ndi sa fhelelwi nga data.
6: Thuso ya nuni dei wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pedzi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
5: Zwino ndi wana api?
6: I wana la pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, ta kuchezani ni vasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
5: Ndi ḓo ita nga u ralo.
6: U ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
3: Parapara FM Royal Learners Cultural Day la vhutanu leneli 25 September afha ri pfumbudza matshudeni na u vha mvumbudza nga sialala yavho na uri vha ḓivhe vhupo havho kwine afha hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo ṋangiwaho fhedzi Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe hedzi ndi ḽa vhutanu ḽa mphesa
7: ri ḓo ṱangana Royal Gardens # a huna u sala
8: Auna zwiṅwe ri ḓo ṱangana nga damuni ndo thoma matshelo terilo tshene matshelo ni huita ni vho fuwa swika tshimbila muyani na ṋamani nda na vhone kha riambe Techeles
9: Vhakhle
8: pindi Tete ane vho kilo magadani
9: Ndi hone
8: Vhari vha ifune mbekanga mushumo vho kilo hange mabodelo ni arabali
9: Auna na zwiṅwe ri khetha nga khole
8: Ndi ya mudoro wa muarachi ndi vho khertha mahale
9: Ahuna na zwine ndi ḓo wana mukala wanga ni vho Josepha Magadani.
8: Vho Josepha Locha.
9: Ahuna na zwine nda tenda fara ṅwana nga ndi ndwele Magadani. Nda tenda fara ṅwana nga futhi ndi ndivhuwo Magadani.
8: Hoyu mi aphindu.
9: Mi aphindu.
8: Ndando. Ribo nga manda. Ri kho livhuwa nga manda. Vho Gilo. Matino ḽa ramafhungo wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe ḽa we vho fariwa ngero kha shango ḽino ni ḽa ḽi shango ḽino pfi Djibouti ndi ḽiṅwe ḽa mashango ane a vhone kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga ngero tsini na lwanzhe olu lutswuku Red Sea ri khou amba nga ramafhungo a bvaho kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe Mika Reddy ane zwa zwo ḓivhadziwa uri o fariwa musi a kha ḽi shango hageni Djibouti banyanda za mafhungo vha khou ri vha tshi vhusesa uri mulandu kana tsho mufariso ndi tshini vha vhudzwa upfi o wanala a sina dzibambiri dza mutendela u shuma sa ramafhungo kha eḽo shango ndi zwone zwe zwa ita uri vha fhedzisele vha tshi khou mufara fhedzi vha muṱa vho ḓivhadza uri zwa zwino ri khou amba o vhofhololiwa nahone nḓila yo livha haya ndi hangeni shangoni ḽa Djibouti ndi kha dzhango haya ḽa Afrika Tshipembe nga ngero East Africa Vha nga si ni tendele ni songo dzhena na kamera sa thavhani moro no bvelela ngo soko fodwa ni songo ita tshithu so fodwa ni khou ḽa tshikoli soko ḽa lingo none ni khou ḽi shengisa zwiṅwevho badi enda a vha soko ṱanganedza kha maṅwe mashango alu yalu mafhungo yo soko tshimbila na kamera ngomba zwezwine u soko rotosa kha taxi Moloni kana mavengele ni tserekano vho thavhani a soko fodwa kho ḽa papa fodwa kho ḽa tshikoli no tshani matshelo ndi maṅwe mafhungo ro khombeswa nga maanḓa mana na shango uitani vho vuwa mutetshelesi zwi khou tshimbila tere
10: no tshani matshelo ni ya vho DG voice
8: ndi vho ramambani
10: hanefha ha maseko na magoro G voice
8: vho vuwa tere
10: zwavhuḓi nga maanḓa ndi tshi zwavhuḓi nga maanḓa ndi tshi tambela vhathu vha raru ḓuvha ḽa mabebo ndi thome nga havha vhurusi na magoro khadzi hafha ha masoko na hara sikhuthumaa ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ndi ri justice ntukulu u bvanepa ha mashamba ndi ḓuvha ḽa mabebo nda tisila nga sendi na marenge u bva fha masoko na masoko na ndi ḓuvha ḽa mabebo zwavhuḓi nga maanḓa ave matshini ya vhuḓi givusi na nengeyo
8: ri khou livhuwa nga maanḓa matshina vha khoro ya zwa tsedzuluso ro lavhelesa tshoṱhe ngero kha vhulimi agricultural research council vha khoro ya vha nga ḓo kona u swikelela vho zwiṅwe zwa zwine vhalimi na vhafuwi vha khou zwi ṱoḓa ndi nga murahu musi minista ngero kha zwa vhulimi
11: vho vhudza paramende vha ri vha khombela khamphani dza hanefha hayani dzi vhe dzone dzine dza nga bveledza vaccine heyi ya vhulwadze uwa khwanda na mulomo wangeno dzikholomoni dzashu vhulwadze vhono dina nga maanḓa vhombi vhuḽa vhulwadze khou ya ndi musi vha khou amba kha ndelo ḽa Afrika Tshipembe ya vha ri vhulwadze u vhudzulela u ṱa zwino ra khombela vhori dzi local companies kana khamphani dza fhano hayani kha dzi vhe dzone dzine dza bveledza mushonga kana vaccine muhayelo hoyu une ra nga u shumisa kha vhulwadze vhuno ri ya khwanda na mulomo ya lotsha ndi matsheloni vha ri vho vuwa zwavho muthetshelese tere yeda
12: ndi
11: vha ndi matsheloni huitani vho vuwa tere
12: na
11: ningeno ari thupfa maṅwe
12: ndi nga doba vhararu
11: ri a vha doba
12: era ni tobe ronondo na ndi ṅwananga ne ndi ri tama yanga ndi si vhe shonisane ndi fhelisele nga mulamo ndi na we a lwane mukao ndi khou livhuwa jibos
11: ndi gote zwino konanani hezwi ndi khou amba ngoho soko fodiwa fha luwani u khou amba heḽi ḽa uri kana tshikoli tshone ni khou tshi ḽa na muthu a si wanu vha khwelani ṱhanḓu na muthu a si wavho nahone mavhengeleni tserekano kuvhula tshikoli hanefhaḽa u ḓo rengiswa na dzinduhu hedzine a vhathu vhanzhi angeni tshikhuwani ya luwani vha ḓo ni vhudza uri vha shavha u vhuya u ṱalela bola dza ngero hayani nga maanḓa vho Ṱhohoyanḓou tare thamso ra bula sa Ṱhohoyanḓou stadium tshi vhusa uri ndingani vha ri ndo wana lineman uyo ano fara fulaga afha kha line a tshi khoto tea to paula muthu ano khou rengisa nḓu na tshikoli mudavhini oi misa fulaga khonini una muthu ano khou ḓo zwa tshikoli nga ngeno tshikoli Hey, G-Voice, bisani thoma mafhungo ya vhathu. Locha.
13: G-Voice mko ya madurumbaka.
11: Na u itani.
13: Nai, asa nda fana matachi. Vantanga na ono mtima vhulavhula mbura ndi
11: friend. Ema vhulavhula.
13: Da.
11: Na ndi bolani dzanga na yani. A u rengisa tshikoli u tshi dzhena na mudavhini.
13: Hey, G-Voice, ndo vhambisa njerele annual talks 80 tournament zwino nga weekend ene o vha nako nthanga wa line meno na u tshurudzani vhathu vhanzhi vha muḓivha ngauri mugayo o vha khoto kaidzana na zwithanga zwo dzhena zwo ima hanefhaḽa mutaloni
11: uko rengisa na mikoki
13: zwo fara na kathi zwi bizi na maswiri
11: ndi kotele
13: a ri ḓo ita ningwa na mukara
11: ai a redhiya mane ni lumelise na tshikeguru
13: ndi ndo tshirumelisa G-Voice ndi ri henda hei ofisi G-Voice uri ni vhe hone
11: ndando
13: a mintendo ndi ndava kanisa maswia ndi ndo thoma ngauri ḓuvha ḽa mabebo kha sothi munene khou ḽa fhaḽa jimi ndi wa khopfata wing khou ḽa fhaḽa tshitshukuwing nda ri ro fhiwa matsiari ndi HR ya vhorene ndi mutholi ri he mavulavula ni pange muyani era nga vhushumani madala ndi tshi sipota ni kha tshibadela tsha Future Ili mukhevhana fhaḽa mashau
11: iya ri khou livhuwa nga maanḓa ndi khou ḓo vhusa pa kha makhadzi wa vhana a luwani na ḓuvha ḽa vhufa ḽa tshiofisi a si matshelo ndi matshelo tere ndi khou zwi ambiswa ngari ndi khou vhona tshinepe tsha kona na nine kha vhambe mureli wa khumbi yo ṅwalo pfhi Ekwe o no ambara na ṅwenda ṋamusi ha ngo ṱavhanya kani ndi zwiḽa zwino pfhi ndi pre-party ndi dzi ivi dza hone ah ndi matshelo vhathu vha mudzimu ndi matshelo konana a ningo ṱavhanya o ambara na hetshi tsha tshino vhewa hafha kha tshikuma ni lo tomola dzie zwo zwa vhone kha vhambe vho ndi zwiṅwe vho bva mulomo vhaholi vha mindende kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga muramasi vha tshi khou ṅoṅoreya kana u lila nga ḽeḽi ḽine vha runa tshelede dzino khou ṱusiwa hafha miholoni yavho kana kha mindende yavho dzine vha ḓivhi na zwori dzi khou ṱuselwani kana dzi khou ṱumbulelwani mafhungo a si avhuḓi kha vhaholi vha mindende kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe kha vhathu marili femuna ndi ya vhathu bvane phorokho bvela phanḓa na u davhidzana vhafunzi na vho maine vha tshe hone
14: Chigwada mafikizolo na vhaṅwe ndi ri mugivhela wonoyu 26 September u dzhena ni 150 randa vhahulwane vhana ni 50 randa magete a ḓo vula nga 8 ya matshelo ri ḓo ṱangana Royal Gardens hashtag ahuna u sala.
15: Na Musica Powerflex plan na Master V rena ere ane asa todo di bopanga zwa vhutshilo.
16: Eish Master V ndi kho toda tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
17: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
16: Ha no no
17: i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
16: Ndi i wana ngafhi?
17: I wanala fhedzi kha Vodapay app kana online. Takuchezani ni wasumbeza uri no fara zwithu zwa mathakeni.
16: Ndi to ita ngo ralo.
17: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom.
18: Para FM Royal Menas Cultural Day la botanulele 25 September afari tumbu za machuleni na uvamvumbuza nga siarara yavo na uri vha ḓivhe vhupo havho fhine afa hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo nangiwaho fhedzi Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe hedzi ndi na vhutanula mphesa.
19: Royal Gardens hashtag ahuna usara
11: ahuna zwingwe ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho la Afrika Tshipembe a zwivha Jafro ne Tshiongolwe Rambo da makhadzi wa vhana ri hai we thi matshelo ndi holiday na ni vhaṅwe vha imishumoni zwino ri thoma na musi vhano shuma na nga dzi holiday vha ḓo ambara matshelo eya vha Jafro u ḓo vha na ṅwenda wa ṋamusi na matshelo namba machero none ṅwedzi wo thuyu kha u tou ambariwa ṅwenda ri khou livhuwa nga maanḓa pfhi G4 Slow tsha zwo ndi na Mikele Michael khotsi ya ori fana fhulufhelo ubva Deep Slow Extension 9 u pfhi yo lugelo bva zwino i khou ya Pick and Wood North West ndi khou ri Low tsha database na Sijo Maliva a pfhi ndi vhadzula tsini hafha zwi tshi ḓa kha zwa mitambo ri khou livhuwa nga maanḓa Prince Mwenda vha nkhumeli ae ikonami yanga avha nkhumeli ari ya uno hana ya ri khou lwela ri khou lwa ri khou tshimbila ri khou filima ni lumelise vho maine wili na Mwenda mukegulu mawe vho takala Locha ndi matsheloni hei konana ni neka vhambe tei ndi tei fhesani mutavatsindi ndi wange a tshipuwa na maimo mpumbuda ri khou liwa nga maanḓa na Diprenza ono khou ri kumbie na yamba nge murahu ndi Quantum ndi sia ya ndi E20 kana ndi leno pfhi gajubani gajubani ndi ifhio na Diprenza wana madzina no dzi tekisi i gajubani ndi ifhio ha ne ti divi given muratetsi vengani marekosi Locha vonketeni belemu vhari vhaifune mbekana mushumo na uitani mthetshelese zwikho tshimbila miyani na namani tera
20: zwikho tshimbila jaji voice
11: oh bet na kavambe fondo la thava
20: ahuna zwiṅwe mbekanya mushumo ya mulakuru wa fenduwa ndo i khetha nga khole
11: ndi ya mudulu wa muaraji ndi mukharite makhale ndi mule wa phiriphiri
20: ahuna zwiṅwe
11: ni muzondelani
20: ni muzondelani
11: e ṅwana wa mawe
20: ndi zwone jay voice ini no vuwa zwavhuḓi hanefho mingoni
11: ndo vuwa zwavhuḓi hafha mungo mingoni
20: vhai pari vuwa khonani yanga ende fare avhanoni vha tevhelaho ndi ḓo vusa a zwi ndi nṋe kha vhambe hafhaḽani ndzhelele matanda
11: ndi wa kha vhambo yo
20: ndi wa kha vhambe muthanga o fuwa dzinguluve
11: o fuwa dzi large white
20: o fuwa dzi large white dzi large dzavhuḓi nga ma dzi landa hafho dzi landa
11: ar khuri wanga manda ter
20: ndi zwana ndi ḓo vhudi danda vhusana na men tshivhase ya tona fhala maranje
11: sen
20: wane na mutshetoni khonani yanga na fhala maranje ndo livhuwa ni vha na ḓuvha ḽa vhuḓi
11: ho livhuwa nne lo tsha ndi matsheloni u itani
21: i voi
11: yenda
21: ndi mbo ḓi tsha fhasi hafha ndi nne ṅweli tshengedzeni DJ Ntundu
11: DJ Ntundu Locha
21: Locha Givoi
11: zwiko tshimbila DJ Ntundu
21: zwiko tshimbila DJ Givoi mkwe wa madombasi
11: nda
21: aivini ndano na vahangi ni royala matshelo ne daro na vhafha maramanji kha tournament ya ralikera ne ri ḓo ḓa nga mutivhela ngei kha dikitaluwa
11: ri khou livhuwa nga maanḓa
21: avari ndi vhafare vhararukhewa ndi ḓo dzhena fhala tshaulu tshilaphala i dzula i khou khakhara ndi vho Morisi Maphangule ndi khotsi ya ndivhu Maphangule
11: ndo fhira tshaulu mulovha vho Morisi
21: i dzula i khou khakhara
11: i khou khakhara
21: ndi dzhene fhala tshanje ndi fare makhulu wanga ndi vho Khaisoni Mathuba Hai, rari ndi fese nga mkeguwa po matatani, siri na kwa kwani, ndi bo silivia nengweli, ndi mbedi hao jivoi.
11: Rekori mwanga manda, wadi wa mulova, ndori ndi kuchimbira na Ramuzika Batondi, rechi kupangi ya gabi muratezi, hafa arambani masetoni, zino. Tio, obo ritela na meatoro gabi yangi mulova, zino dina Batondi, ribada nufi, asisi ziri kufaa gabi rodi lera na mea fenero uya. Diri, iba tu dimu na dumu na bajiri dia fen. Zakai, hila na mara soko bozofi dia toro zwa gumane. Pune mkumba tongo uvona. Nandi gavi, rola banya imrova. Hai, hila di toro hila. Ah, hila di toro. Ah, nado vedi di wina ma hila di oni. Ya rekodi wanga manda, iba tu ndina. Iba tu ndi mandu medisele manager apa resi ini man. Zatushika hapa abatu ndia nefala begwa wane manager ni wadu meliseba wane ya nefala ndo na wako dhibika na zikuza wane fala restini ndia begwa hapo fetu watondi hapo ne manager baba wane uwera gai uwera begwa uwera chauru uwera tungwe ipio bada waifu na mga manda manager heimbeka na mshumo na shinodi chikuwa mba badu wabufu chareyo manager loo chandima choro tindo no firane fowo manager na wane na ya ndandu nadima choroni. Yenda.
1: Nocho zivuzi.
11: Oh, yenda. Nande ya findi name ya puka ni ya busa nchi ya panda.
1: Ah, uka dibuzi sero.
11: Oh, ndia puka zugumeka ya puka. Zondi puka dere.
1: Oh, la mangu. La
11: mangu.
1: La mangu. La mangu. La mangu.
11: La mangu. Zino nikobusa wangu wanofibo na mkonde ni riperin. Ndiri afa wachi buchili wabanyai. Ni ashumi sana tona. Zari gabi ndani sakwe toto nyapa lapasi ya tomboli nini. Ndina mkara wa anu futu uko doba fi dina kozi ya anu gabi. Gabi nani za kwe toto nyapa la murini nani. Azu ya penga ndi za aramba.
1: Azu ya uwe kifu kumati very panda fa nikara wa
11: ndando.
1: Ndipo jena rubumbu hapo ndipo wana woto masiba wenye hapo. Ndanda wana atakara ni matambo. Nako nisara kwa wakoma maitazi gudu hapo.
11: Ndaa.
1: Ndolivuwa.
11: Rikori mwanga manda di prenzo uri gajuwani ni hila kumbi ni yafana nga panda nga mrao. Okay. Oru gaga jivani. Lo chani bacherot.
1: Mkherte makhali.
11: Mkherte makhali.
1: Madawa.
11: Hey, mada.
1: What's
11: mada. Batondi oto ambari ndirani. Ndapoli chiri asizwe zuri kuva gabi. Arongo lana me afena ro takala.
1: Oh,
11: Mbako hivi sama kante ya honi. Diri
1: uu. Ndi hati wako ajibuizu wa vini.
11: Ah, barabatu. Hei mada.
1: Hei. Honu ni nga.
11: Honu ni.
1: Chala hiki hivwa.
11: Huku hiti ya nina. Namu sinopu berenge ya honi. Ah, honi tati.
1: So kare machote la
11: mwusu. Zoni kare mera siko dani. Hei mada.
1: Hei mada.
11: Zoni kare mera siko dami. Ah, oru gama da, wado beni ani dobe na miato lulu.
1: Ni dobe na masike.
11: Eh, masike, baro nanga kudaba ba gingiri gingiri ba chike. Ba fi miato lulu.
1: Eh, mada. Kirendi stoma ngi magacha mamuzi. Unavo pita magopa, ngi ndiko zata bero kwa kovela. Unavo ruveni. Chiruate, nikoti ya fanchi. Unawa itali na mkoteni, nikoti ya lenadia. Wale ni makurupi mani. Nito wana purufela choto rio kende kutaro.
11: Niko raro.
1: Adina singwa madawanga. Kwa adam, zawa nyai, na nendi wane nono ina kusoto.
11: Ay. Niko wia na wafunzi, na bauma ine kachitengwa chashu. Ndolo, rafia wanandaba, fenda poe poe tinafizi.

0: Yo California Nepo FM the boy. Udova na machudeni machelona ruye de chivare. Na vangwe. Yeah, ndi apono udova kuruwa vomisangwe. Akari dodo wana mtina nne man. Ndiko tama nye. Tama Alex. Tama Kanari. Kufanda kumtama ndi. Hey, bravo ndiko nitama. Yeah. Ariye msangwe. Tumele nisumbezo rende na vili. Lo dede zwao. Bafunzi ndi ku ayaya bafunzi.
1: Ngalo.
0: Bafunzi ndi na bafunzi baonetere.
1: Eh.
0: Ai, kabato mfarana nepo bafunzi. Ndi tome ndi todana navo maine, ndo bandi navo afa vo maine ndi kumangalori. Ono kwa shea mini. Ah, hi bafunzi. Bafunzi ndi ko toda mtia fane. Da don narura na naye msangwini ane.
1: Pato zikona na.
0: Oh ndina ai zwa maine zwa modilo re khedza chote. Ne kartende ngori zwa zwino ivoto avuri ai ari tsala chito vafunzi lo chana machiro ni witana vho vhuatera.
1: Mraro kuti boy.
0: Avan thembi afa facing.
1: Hey, tamayanga. Ne khavari ndi vatembele fa kha.
0: Kaizi za kuzaiti angeni ndi fichi buku te bafunzi karimo the general custom wa chashu ndo lora g voice bafunzi ana uri vadon tabelisa uri ara ndi kotoda bobo ndi kana bravo ndi savenda mupa ndi vha na rulenge zwo zwinopfi zwipfi technical mini ya benga rombo ra boxing ndi ḓo vhusa vhusiaga ezwo zwinopfi ko
1: technical knockout.
0: Yeah, guess. What about the box in the funzi? Ai, habari ya saboe.
2: Ai, kezo, kwa nani yanga?
0: Rina, boba funzi, rito baba vilikeva.
2: Boba funzi. Muralo. Kautare, boba funzi wanga. Kezo, nendu kunyako udisava, mani. Dina ulora, hapa, kamzi kujiko soko ufufai, niku jampa. Nichiko tinya, no, wait. Kamzi zo ima, pa, siapa. Ndi jump apa u kamsi inwe kenga apa ndi chifu apa ndi chire inwe kenga apa fezi ya defeza ndi chiko di jumpa usatu wako na zinji zine za zuita marai ziba zi chinga zi komo ziba zi kuchuisa na nemu nende ari di chitu ukaru wanda zi fazori ya kandite kutapero nyana nda
0: kutofi kutapero nyana Aoruga, nazuno kabete kutabelo nyana.
2: Amen.
0: Hallelujah. Bafunzi, owa kutabelo nyana na zino wezi.
1: Nowa hezi ujivoisi, tibase za ote, na uba hapa tikoni, giviri yo ambori, musi hezi, inowa yono fura mfumakazi, punishment ya one kana muripo wa one. Mzimu ya iwe, uchiwa uototoro kukoko vanga tundu, ende iwe mutuachu uona udo kanda to, do kanda to iwe wamuru machirete. Nribu suina ano wana mutu, obatikoni, ino wana mutu, awaduli uti, awaliruti. Na wale watu mawa ivona, milo roni wajivo. Sangi kabu gendumu uro katolafu. Iri musi ono vwando ange itaduru uvarunwa yopirichela mara musi gundo lono da mzimuri ore hoi diaboro upotelo apasi uki linowa lihuru ene suke mzia uponda watu nukuli musumejisa mimi mojivoisi uri vhavhi vha vhona miloroni vha tshi vho vhona dzinowa vha tshi vho tou tinya misina ndi vhalozi ndi havha vha vhusiku vho divoisi ndi vhathu vho tsiringa ndi vhathu vho tsiringa vha ya vhona vha tshi vho tou tinya vha tshi jumpa jumpa he vha na murunwa wavhuḓi vha na murunwa wavhuḓi khonani yanga zwi amba uri Mudzimu u tshi vho vha khathutshela Mudzimu u tshi vho vha lavhelesa tshanda tsha Mudzimu tshi kha ḓivha khavho ngauri a zwi konadzei vha dzi tinya dzinzhi nga u raru Loroni kha ri tendelani vho divoisi vha ḓo tenda uri zwoṱhe zwo no itea kha shango ḽa tshinama zwi vha zwo thoma kha shango ḽa tshimuya ende Muloro ndi nḓila ya uri Mudzimu u khou amba na riṋe u khou ri tsevhudza u khou ri tinyisa kha milingo bugu ine nda i dzulela i vhala hei ya Yobo 33:14 ya kha 18 i ri musi ro eḓela ro fara khofhe Mudzimu a ḓa tshivulula dzindeve dzashu a ri yevhedza zwa matshelo a ri yevhedza zwa uri bvisa milingoni zwa uri lamulela ngauri ndi lwone luambo lwa muthu na Mudzimu huṅwe a tshi ḓa a khou ḓa naro luambo Mudzimu vho divoisi u vha a khou ḓa vho ri kaidza ngauri rine ri vhathu vho divoisi ḓuvha liṅwe na liṅwe ri vha ri khou tshila bugu iri u nga si khotsi ane ṅwana wawe a si mukaidze zwino Mudzimu ndi khotsi yashu musi rine ro eḓela ndi lwone luambo lwawe na riṋe uri a ḓe a ri yevhedze uri hai afha a hu ngo tshimbila zwone vhona matshelo hu na hezwi na hezwi na hezwi u bonyolole maso zwino havha Mudzimu wavho ndi muhulwane avha zwi na si konadze uri dzi bve dzi tou pfhi dzi nowa vha khou dzi tinya vha khou dzi tinya vha vhuya vha tou vuwa hei ndi ndamulelo vho kunda milingo vho kunda vhaloi dzinani ḽa Yesu ri ḓo ḓivha ra bilisa uri hu songo tou vha ku tabelo kha vha tou ita tabelo ya vhukuma thama yanga.
0: E kha vha thoma pfarela nepo ndi badele na ri tshi vhuya kho fhedzisa nṋe ndi kha ḓi tea u thoma nda ṱoḓana na vhodokotela mutikita fhedzi kha vha fare henepo nda ndi khou amba na Mukovhe Magelebeni mana wange mbae ndi kho ita na muvhuso nahone ndi ḓo vhusa dzivhu uri vhathu vha mafenya nge ha thaka vha takale nga maanḓa ya tangwa bola zwinoyo tukana mtoko tamba bora ya kha vha mpfarele hanefo ndi badele milandu ndi ya vhuya tele
3: Parapara FM Royal Heritage Family Day mugivhela wonoyo 26 September heḽi ndi ḽone ḓuvha ḽashu ndi kale ro ḽi lindela vha ḓo mvumvuswa nga makhadzi tshigwada mafikizolo na vhaṅwe ndi ri mugivhela wonoyo 26 September u dzhena ndi 150 randa vhahulwane vhana ndi 50 randa magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna usala.
4: Na Musika Powerflex Plan na Master V rina ere ane a sa ṱoḓu ḓivho fhanga zwa vhutshilo.
5: Ish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshentsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
6: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
5: Ha, no, no.
6: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha network iṅwe na iṅwe. Zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
5: Ndi i wana ngafhi?
6: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
5: Ndi ḓo ita ngo ralo.
6: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
0: Lodge.
3: Parapara FM Royal Lenas Cultural Day Labutano Leneli 25 September Afari Tumbu za Machuleni Na uva mfumbu zanga siyarara yavo Na uriva dhile bukpo havo fiine Afa ujemwa mahala Ngabana bazukolo zonangi wa ope Marende, Chikona, Chikombera, Musangwe Zitaba zione zote Hende di Labutano la mpesa
7: Nito tangana Royal Gardens # ahuna usara.
0: Hashtag aunosala ndi Parapara FM fumete fhedzi wa minete wa vhafunzi a ri minyi nandi nandi na vhadokotela hapo pfhi vhathakale vhadokotela ndi na vhafunzi hapo vha ri vha songo ita kutabelo vha ite ḽitabelo
8: vhafunzi vha khou tomba zwone tabelo tabelo ndi tshitsha tsha ndeme
0: a i tei upfhi kutabelo
8: yo tou vha tabelo yo tou khwaṱhaho i ya ri pfukekanyisa une a ri fhiri nga kha tshabelo ri ya kona u fhira kahle
0: Watakotela kana muita vhafunzi. Vhafunzi zwavho vhone kharipetse nga wa mulilo no anoko Laura dzi kho swelwa nga muḓi rimbo ḓi tshimbila na vhadokotela muthikita zwino afho.
1: Ya vhadokotela zwi a pfala uri ungari dzovaliwa na ibuku ndi kho zwi pfana kwa ndere kwa
0: hodo. Ndo ngari vha kho nyaga u senda mulwane nga no vhafunzini zwa ḓo to bala mara. Ri navho ndi muthu wa vhori.
1: Tangu unga fedza nga uri hei buku yene 33:14 uchi konye kupindula hoyu wa mliro hei heyo ndi mlingo vadiva babu ya basu kovona ndui kuhusa hei basa divuri mliro uko bagai uzi voice kuna mliro ya madami ende zi ya wakui ni arali futi kone mliro hoyo vo uona karu doberi kwa tise lili la uri nane eva kawa ike tabero noti kutabero kaba kaleta tabero kuna mzimu ndiri chivundia chimwe na chimwe chitwa chitetwa nga ipila mzimu nanga urabelini kaba ite tabero varabelise na hoyu mudi nga uri uvona kuine kuti voice nga uri zvitupa uri muthu ave akochira wachipiva uri kuna mulingo hapa ndono sumbedzwa mulilo ne apidi uri uko bva gai na hone uko pisa namane saime paruperani rune ne ndai bela kazu karo abazwi pazori hapa una problem una matata 33:14 iri vho kuti voice ngeno ende mudzimu o amba katina kavili kusive na ane afedza ndi bugu ya yoko 33:14 humiloro hudzimbono dza vhusiku vhathu vho farwa nga kope vho edela vhuraloni havo ndi hone hune a dzivulula dzindeve dza vhathu achikwatisa zwe a varovedza ngazwo uri a humise muthu kha zwiito zwivhi uri a richise munna u ḓihudza a tshidze muya wawe u sie tshaloni ndi khou funesa hei ngawo u tsevhudza havha khonani vhane vhakhori vha khou sokou vhona mulilo na vhutshilo hawe vhusiwele kha mafungo zwino muloro ndi yone nḓila ine mudzimu u amba na rine ngayo kudzivoisi rine rote shango ringa sina vaprofita mara huna nḓila ine mudzimu anga kona u amba na muthu muṅwe na muṅwe vo Yosefa vho anduwa navo vha khou nyaga u litsha mufumakadzi nia Yeso vha tshi khou nyaga u vha shavha mudzimu wa dani loroni ari ha izwo ndi zwi bvaho hanne
0: kharali vhe hanefa mudinda vha ḓo vhuya vha nga vha sa tshumele evangeli ndi thome ndi tshimbile na vhodokotela hafha kha ri ṱangane matshelo vhafunzi tela
1: kha ri ṱangane matshelo thama yanga mudzimu kha ri farise a ri ite nga vhuthu amen
0: ya khezo ndi na vhodokota mutikita vhodokota mutikita vha ri ndi thome ndi
9: G-Boys, kha mbekanyamushumo ya Mulakhulu uri lupfumo lu mavuni kha vha sendele
0: Vha tikita lo chani matsheloni uitani vho vuwatere
8: ndo vuwa zwavhuḓi G-Voice na kha vha teachers vhoṱhe vha Parapara FM
0: vho dokotela vho vhuya mashangoni okay ndo vha vhidza phanoni vho dokotela u bva ngeo agri-cre ngauri ndi mafhungo ayo u lugisela mani tshifhinga tsha dzimvula u lugisa masimu musi ri tshi khou ya kha tshifhinga tsha dzimvula ndi tamo pfha kha vhone vho dokotela uri musi ri tshi sendela kha tshifhinga tsha mvula ndi mini zwine vhalimi vha tea u thoma u zwi lugisela masimu ri dovhe hafhu ra vhalisa na uri ndi ngani drainage i ya ndeme nahone vhalimi vha nga lugisa hani migero na mibet uri vha fhungudze water loading na soil erosion ro tomela kha geography
8: ndi wese na vha teachers vho tsha pala pala fed ndi kho livha tshifhinga na pachone uri ri eletshedzana na vhalimi ndi zwone hu khou ambiwa nga uri hu na El Nino ḓuvha ḽi ḓo fhisa fhedzi zwi songo hangwa uri yeneyi khalaṅwe ine ra khou amba khayo ndi khalaṅwe ya dzimvula kine ya tobi u funza na uri zwe zwi tshiri October mbule dove ko iyana zwino arali vho ramakore ari humbula khabe ari wane ro luga na rime ri na mbula ri vhe na mavu a vhuḓi o dzudzaneaho kha ri thome nga u sumbedza uri drainage ndi ya ndeme kha mavu ashu nga uri zwibveledzwa zwashu hezwinoni zwi a fema zwi amba zwa uri hune havha na muya arali vhone vhashela vha dzhenisa something nga ngomu ha potelo kana vhashela maḓi nga ngomu ha potelo vha ḓo zwi vhona zwa uri wa vha una mapulo hafhaḽa fhethu haaḽa mapulo a ḓo vha khou shavha nga zwituku a tshi khou bvela nnḓa zwino wa vhudza fhedzi uri na hanefha mavuni
10: musi hotare sa mandi ungava na thaidzo ya uri hindi dziavo hapa fasi mavoni ifeme so dzande menga manda uri mandi ane rashera kana ra rashere dza miri ya sugao ave madoka yawo arali imbura khaili ichima iwane arali obanesa achikomupira azomodo dzura urume mbuya uya bayo uchimbira ngauri ndova na ukufaisana hati ndi ndete isipiwa iwe kuitiva zezo zori ni rido saranta wasi udo sara ne mabia kono uchimbira shwa kono tusa ori kamsi kuchimbizele kwa mandi uchimbire javu mbiti uwesta la chicherese
0: Ni voice. Abo dokotela.
10: Da.
0: Ndi khona labo leselengwe la fungu apo mane lena nda kotama nalo vha tshijena khalo. Ndi khou vha pfama ndi vha khou talutshedza khwine nga zwine vhalimi vha tea zwi thangela. Mvula nnzhi man ha mafhungo ya mvula nnzhi. Thamse to vhudzisa uri mvula nnzhi I nga kwama hani pfushi dzine dza vhone mavuni nahone mulimi anga fhungudza hani mafhungo ya nutrient leaching. Zwi zwa ndeme zwo dovha fhira labo lesina mafhungo ya uri ndi malwadze na zwikokonono zwifhio zwine zwa nga anda musi hu tshi khou thoma u vha na mvula khathihi na mafhungo ayanoni a humidity nnzhi vho dokotela uri vha ḽi fare khwine kha vha ri thoma ndi badele hafho uri zwi sa vha dzhenelele zwi sa vha dzhenelele vho dokotela iye arali pamela ndi ya vhathu ndi khou dane hafho ndi khou vhuya ndi tshi fhedzisa hafha na vho Dr. Mtikita
11: 26 September.
12: Royal Gardens hashtag ahuna usara.
0: Avanga liminya zwavo votokote
10: ndo vhathu tshikabvi to do thoma hafha noni khari thome nga khamusi uri mvula i kwamani pfushi dzine dza vha mavundi musi mvula i tshi khou na khamusi inzhi ndi ḓo omba ndo sedza nga maanḓa nitrogen ndi yeno ita uri miri i dalafale ndi yone ine nga maanḓa i ya ṱavhanya ya shavha ya dzhena fhasi zwi amba zwa uri mvula i tshi khou na inzhi nga maanḓa zwi ita uri dziṅwe dza dzipfhushi dzi fhedzisele dzi si tsha vha hone dzo no vhesa fhasi sa lune midzi a i tsha swikelela so ndi zwi vha zwa ndeme nga maanḓa uri sa vhalimi ri fhungudze u ima ha maḓi fhethu huthihi nga iniyo nḓila zwi ḓo ita uri hafho fhethu hu kone u vha na tshipida tshine midzi i ya kona u sala i na zwine ya nga ḽa ri zwi vhidza lynching zwi amba zwa uri pfhushi dzoṱhe dzi khou dzhena dzi khou ṱuwa nga maḓi ane aḽa dzi khou ṱuwa dzi khoya fhasi maḓi a yamelela nga maanḓa arali o dzula tshifhinga tshilapfhu a vha a khou tsa fhasi zwa sala zwi tshi amba zwa uri zwithu zwo no nga nitrogen zwi sale zwi si tsha tovha hone nga maanḓa tsini na miri yashu so sa vhalimi kha ri lingedze u ita uri ri vhe na zwithu zwo no nga vho maṱari zwezwi zwithu zwine zwa nga sinelana zwine zwa ḓo ita uri ngauri maṱari a tshi khou ḓa fhaḽani a ḓo thusa u ita u fara maḓi uri a songo to gidima nga maanḓa a tshi ṱuwa tshi ya kule nga maanḓa vhathu vhane vha khou ṱavha fhethu ho no nga miṱavhani vha ḓo wana uri pfhushi dzi ṱavhanya dza shavha ndi khwine u vha na organic matter ine ra nga i shumisa uri ri kone u ita zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha malwadze na zwikhokhonono G-voice nga tshifhinga tsha mvula hu na malwadze ane ndi dzifangana zwi amba zwa uri ndi malwadze o no bviswa nga maḓi vha ḓo ḓi wana kha miroho hu tshi vha na afanthamba a maṱari musi mvula i tshi fhedza u na hafala hune ya dosala hodzula madoto kana mama the drops za madi hafala fetu udosha arali vasa kutogomera chimera chavo ndi hapo une vado wana zvipinashi zvavo nga nta zvono thoma u vaisala zvipo nga mu brown zvasala zvichikona u rengisea so zvipa zva ndeme nga banda uri rikone utogomera musi mvura yona rikone udiva zva uri ndi zvishumiswa zvipiyo zvine zva nga controller madi ane ava o dzula nga nta abatari havana chipida cha malwadze huva na malwadze manji arali mudzi midzi yava i tshi khou ṱanganedza madi manji na hanefo vha ḓo wana vo zwipinashi zwavo zwi tshi khou thoma u sokou moda ngauri midzi yavo a i tsha kona u fema i khou thoma u vha na zwine ra zwi vhidza root rot kana u sina ha midzi so zwi vha zwa ndeme nga maanḓa kha vhalimi uri kha ri kone u vha na nḓila ine ra tshimbila na masimu washu ri tshi khou sedza hune ra vhona uri madi o ima kha ri ite uri a kone u fhira a kone u tshimbila zwi ḓo kona uri zwithu zwashu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi voice.
0: Vho dokotela kha ri ḽivhe hanefha ṋamusi mani vho tshimbila haningei mashangoni vha vha kha ḽifhio shango u ṅwedzi
10: voice washu mushumo ndi u ita uri ri tshi vhuya ri vhe ri na zwithu zwiswa zwine zwa nga ri thusa uri na vhalimi vhashu vha kone u benefita kana na vhadzulapo nga tshavho vhone vhaṋe fhungo ḽa Ageno Agricole ri ita na mapfhura ya odola i tshi khou bva kha thebu ro vha ro ḓiyavho u a vhambadza kha maṅwe mashango no nga vho Japan zwi tshi khou amba uri sa vhalimi ri khou lingedza uri kha ri vule makete u vhe muhulwane une wa ḓo thusa vhalimi vhashu uri musi vha na zwibveledzwa kha zwi kone u vha zwine zwa rengisea na fhungo ḽa u sika mishumo haya mapfhura ashu vhone vha vha nao vha ya kona u ḓithomela bindu ra wana na vhathu vhashu vha tshi khou kona u wana zwithu zwine zwa vha na pfhushi hanefha hayani.
0: Iya, zwavhuḓi vho dokotela to nga ri ṋaṅwa sanda u ni ḓo ri khakhisa ni nga no vhuya vhuyo ṅwaha
10: ndo
0: vhuya no itisa zwiwewe zwino
10: ṅwaha wange bravo a u khou tou shumea mara kha ri vhone tshivoisi ri ḓo vhona uri ḓo zwi itisa hani
0: zwavhuḓi vho dokotela
10: otherwise ri ḓo ṱuwa na Venda Football Club
0: ihare nga navha ra ṱuwa na hayani ḓo amba na Chife nda ri Black Leopard ri kha ḓi ṱoḓa
10: tshivoisi ndi mufunzi ni zwi ḓivhe thi
0: nda Lo, tambeo. Ah, tambeo.

0: Ralivhonga maanḓa Alex Njapesha na mafhungo a awara ya vhuṱanu. Mini ndi zwino ndi ya rathi ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu. Ro dzhena kha mbekanyamushumo ndi vhetsini ndi zwa vhukuma. Sanga misi ri vha ro to bva zwino swika nga awara ya vhurathi. Na ṋamusi vha khou ṱanganedzwa nga Thamba Tshirandaza. Ndi khou vha ṱanganedza ndi na Ndivho Khuba, mudzisielo wa mureri, mubveledzi muhulwane Thendo Rambiyana na murwana ndevhetsini Murendeni Muhali. Mitshinini na ṋamusi ho dzula vhosisiwe Gala. Maṅwene vha ḓo pfa kha yeno mbekanyamushumo. Vha ḓo pfa zwori vha mahoro zwa polotiki na vhonkhetheni vho ḓiimisiwa nga vhoṱhe vhane vha khou dzhenela khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha ṋamusi. Vha ḓo saina maga a mbofho dza nga tshumisano na vhuḓifari ho sedzwa khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha. Ndi fhungo ḽine ra ḓo ḽi lavhelesa na vha khomishini zwa dzikhetho ya IEC. Ri ḓo amba na vho David Manda. Ri ḓo sedza na zwine mapholisa vha KwaZulu Natal vha khou sedza zwa uri vho dzhia ṱhingothendeleki u bva hayani ha ministari kha khabinete i nḓila ya ṱhoḓisiso dzine dza khou bvela phanḓa. Fhungo heḽi ri ḓo ḽi amba kana u ḽi lavhelesa na muambiri wa mapholisa vha KwaZulu Natal Kennel Vhone Tshunda. Ri ḓo sedza na zwine vha ḽihoro ḽa DA vho ya khetho ya zwa khetho malugana na zwine vha khou ri ndusa isa mitevhe i re na vhonkhetheni vho fhelelaho nga vha ḽihoro ḽa Action SA, ḽihoro ḽa EFF, MK Party na Good Party zwine vha khou ri hezwo mahoro haya o to zwi ita nga khole. Ri ḓo amba na vha DA nga vho Karabo Khakhau vhane vha vha muambeli wa lushaka wa ḽihoro. Ri ḓo ita na wana ḽiṅwe ḽa mahoro anea ane vha DA vha khou swara one. Ri ḓo amba na vha Action SA kha tshila tshitenwa tshine ro no dzhena zwino kha u amba na vha mahoro zwa polotiki o ya nga u fhambana. Ri tshi khou sedza mimasipalani nga ngeno tshiṱerekeni tsha Vhembe, ro no ḓi thoma tshiṱerekeni tsha Vhembe, ri lavhelesa na mimasipala mina i ri nga fhasi ha tshiṱereke hetshi. Ṋamusi ri ḓo amba na vha African Christian Democratic Party, ndi ACDP. Ri ḓo amba na mudzulaphanḓa wa ACDP Limpopo, Dokotela Vho Mboso Beni Mankeli. Kha fhungo ḽa ḓuvha ṋamusi ri khou sedza zwine vha bodo ya thengiso ya halwa vunduni ḽa Eastern Cape vha khou tsivhudza vhagudiswa uri vha songo ita mabepha a u takalela u fhedza u ṅwala heiḽa zwine zwa pfhi ndi pens down, ane a katela na u nwiwa halwa. Vha khou tsivhudza havha vha bodo ya thengiso ya halwa Eastern Cape uri vhagudiswa kha vha ḓibvise kha mabepha haḽa a u takala uri zwino ro fhedza u ṅwala hune havha tshi khou nwiwa na mahalwa hafho ndi zwiḽa zwine zwa pfhi ndi pens down. Ndi fhungo ḽine ri naḽo hafha vha bodo hei ya halwa Eastern Cape. Ri ḓo ita no amba na vho rosedza ḽone. Ri khou tama u pfha kha vhone uri vha ri mini nga hei tsivhudzo ine ya khou bva kha vha Eastern Cape ḽi kha bodo. Vha ri mini nga tsivhudzo hei ine ya khou bva kha vha bodo kana khoro hei ya thengiso ya halwa vunduni ḽa Eastern Cape, Eastern Cape Liquor Board, ya uri vhaswa ḓibviseni kha zwiḽa zwa u fara mabepha ane a pfhi ndi pens down, ane khao ha takaliwa hu tshi nwiwa na halwa. Vha khou ri zwi fhedza ho no vha na dzikhuvhabvu na dzimpfu. Sanga misi vha rumela pfu hafho nga kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽine ḽa vha ndevhetsini kha Phalaphala FM. Siaṱari ḽa tshiofisi vha rumela milaedza na nga kha X handle yashu ya @SABC Mafhungo. Thoma ra dzhena mavhengeleni.
1: Best deals ever.
2: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
3: Ḓorobo dzo fhambanaho, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi. Fhedzi pulane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini. Ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
4: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stokofela account, miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokofela nga FNB ṋamusi. FNB, thusa shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma milayo diwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
5: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya mzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 grame ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
6: Phalaphala FM.
1: Royal Gospel Family Day. Labuna Leneli, 24 September. Ituba lokete ya ho, nene na kofira na la mahola. Oya ho mahola, vasa uye, vadono pa uchipi. Ni 150 randa ujena mahuane. Gena batuku utifi randa. Nisi 24 September. Labuna Leneli. Rito fura magete nga 8 ya macharoni.
6: No. Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
0: Rimbo di gidi risi zemba rumbaro. Mi maragani uri zemba ngandera dena musingala braro. Musi rishitoba chivindi ni chote chavege. Rituma maragani wa mashele ni sanga misi. Randa eko renga dola renga 16 rand 19 cents. Ya renga euro nga 18 rand 52 cents. Ya renga bondo. Yala Britain nga 21 rand 58 cents. Maragani wa venezuela ansu. Ntia msiku kweta dola raza gidi jina. Madana mararu. Fu ina na masente afu tanuti. Ya silver ansu. Iku renga nga dola raza furatirati na masente afu rati. Ya platinum kweta dola raza gidi chiti. Madana matana mararu. Fumbiri na masente a futahe ngeno barelia oili singu kuna kiswa hawa ichi kweta dolara za futahe maro na masente a fumaro tanu. Na mosi Johannesburg Stock Exchange uko vure uchivara muroba all share yuwa ipasinga 0.21% uka point is 113,349 ngeno top 40 yuwa ipasinga 0.26%. Ndizene zombarombaro zine rabanazo na musi dikorimbarombaro. Musi rose za hange mimaragani. Rimbo dirabore sapungula shula utoma laure mapolisa wafundu ni lakwa Zulu Natal. Mbukwa tseza zauribo jia tingwa tendereki uvahyani ha minister are ka kabinete. Ba miradhi echi gwada cha mapolisa wafundu baketika nyuabu chingi buhuruane na zikakati serious and violent crimes unit. Wajena kazo ugudu bapo mdini wa minister. Ngamra wa msi ngamsumburuo wawana lingwaro la tendero ya witanga raro uva kote kurwane ire Johannesburg. Mapolisa wa kore izo ziwaira kato diso zineza kubira panda zovuruwa hukana uchuma mahola chitikini cha mapolisa cha Deben Central zina busheka na mabari baira zituza wukura na ukakisabura mkanyi ane kutuma nywa na ono yo minister. Rekosiza pungu heli, rina mwambiru mapolisa wa kwa Zulu Natal, Kenel Warobet Nichunda. Kenel, ndi machoro ndi kubatanga nizanda?
7: Ndi macho ni abudu, mashini watakini.
0: Nda, Kenel, zhuruwa ni zhuma polisa, eba wachikoto toda zhwane mwosi wachiguruba mdini wabo minister, ndi mini?
7: Mapolisa wachikoto toda rutingo kwalwa. Lwe, wachikoto toda na matomo ni maola, mwosi wachia uguduba. Ndinga mwosi wivori wachia zhwenezo, wabitiwa tingo kwalwa, ndiwa tuwa nazo. Rishiwa sida la wanori. Atuluwa ni mtungona kuto toda. Ndinga zuwe richia zhino. Rina lutingo, rina nombore, lutingo na kolo toda, nombore ila ini api, I may number, ine ya nombore ya ketia ya lutingo, lufina lupi, ngori, rabaliko diwari, rina kolo toda, roni, arongo lupi, walo zumbi, wakana, lusi wa mrao.
0: Nga chibinga cho guduba, minister, banera kwamba ngabo, wone bandeba wabaho wane mundini?
7: Mapolisa awa yi mundini wa mutu, wajiko da mutu mkene, eni mniasi yo. Uya diwazi wori, riko uda, na lingon la kote, vashika wa wanakutu ahone. Utiwa wa ene mwene anotenda, riko uti nguliko nipa kujiani. Asana, nasunyutio usaini wanga uri. Asi usoko uri roya la toda, rajia la tuwa. Utiwa wa naotenda, ngolo tingo kuharwa, mbichiru cha mungu sinja wachane mwene, utiwa utotenda, kachijiwe, ngolo ngangumu. Chiba china susune sato waniwa. Kute wate ndore, kazu waniwezu wanare uruga.
0: Riku pfazwa uri, minandrine koto disisi waba minister, ndia zwabupura na utichisa kano kakisabura mkanyi. Ara juchi ambeya, Kenel, zwabudibudi, ndizinuko kwa mamini hapa.
7: Asi mnandu muso, ni mnandu wafuwa wa mahola uli. Mnandu wa kakisabura mkanyi. Pezi, arangatu jensa kalo, na uri, zoambi wanakana ka zula la matana komishini urudwa na mlandu nuduvuliwa tikitewe la zwe wakotu kubuzi ita ndi ono mlandu ni wakotu disiti wazi
0: arechiko sezore wako vuguduba vachikoto uvyelele sa zwe wa sumbe za Kenel hunga wuna kona zizore kamusi hudubo uvyelele uwe mdini hapo kana zwa mapolisa zwa gumane paka na zwa mapolisa zwa yambi uzu chidaka ilo
7: rari richiko toda welefia panda lika tudisisu hawa norunachi mechi necho sara Dodobara ya kote, raombele lingwe lingwalo, rauyele. Tukoto davula mkanyi. Zita ambule, rudia lungana. ngauri ari u tshi khou ḓivha huna tshiṅwe tshine tshanga ṱoḓea, ndi khwine u vha ṋea khathihi vha ṱuwa na zwoṱhe vha zwikisa khathihi. Wa sia tshiṅwe a tshi kha ṱoḓisisa vha wana huna tshiṅwe tshine khou ṱahela, ri ḓo vhuyelela ra tshi dzhia futhi.
0: Kene kha ri ḽigedze fhana musi ri khou livhuwa nga maanḓa
7: kha musi ḓuvha muyani uri ri khou vuwa nga tshiwo ono KwaZulu-Natal tsha vhathu vha 10 wo thuntshwaho vha vhulawa vhusiku ha mulovha kana madauchana musi vhathu vha hone vha khou pfala vha vho ḓikuvhanganela vha vho kuvhangana hone ha swika vhathu vha vhe nga zwikulu vha vhulaya vhararu vha khou pfala vha tshi vho tou huvhala fhedzi vhane vho lovhavho vhoṱhe na vhuna mavhale vha ri ya uri guvhangano ḽa hone ḽo vha ḽi ḽa ṱutshaya na mafhungo ane a zwididivhadi fhedzi utanzi ḓo pfa ḽi tshi khou ditsha yalivho.
0: Kennel vha sa ṱuṱuwa ndi zwo bvelela thungo ifhio ya KwaZulu-Natal?
7: Zwo bvelela kwa Makuta.
0: Kennel ri khou livhuwa nga maanḓa.
7: Nda
0: khezwo ro no pfa na mafhungo ane a kha ḓi tovha maswa vhukuma o bvelelaho madekwe a u vhulawa vhathu vha 10 kwa Makuta, sa zwine Kennel vha khou ṱalutshedza zwone. Vhathu vha 10 vho lovhaho henefho he no khou pfi vha vho kuvhangana hone, vhararu vha khou pfi vho huvhala u ya nga Kennel. Nahone vha khori vha khou humbulela uri zwi to nga guvhangano helo lwa ḽi malugana na zwidzidzivhadzi. Kha ri pfe manweledzo kana mafhungwana kwa madzhango ḽa Afrika ane ra khoḓiselwa nga Musisiri wa Muriri.
8: Vhadzulapo vha vundu ḽa vhukati ya shango ḽa Nigeria, vundu ḽa Niger, vho gwalaba vha tshi khou gwalabela zwa u govhelwa na u dzhiwa ha vhathu nga khani vhane vha kha ḓivha vhuthubiani nga tshino tshifhinga nga murahu ha musi vha dzia dzinndwa vho tshotela zwisi zwi na tshivhalo vha dzhia vhathu vha maḓana na maḓana. Vha shango ḽa Belgium na ḽa Rwanda vho vhuyelela kha tshumisano yavho ya tshidiplomati nga murahu ha miṅwedzi ya 18 vho fhelisa tshumisano nga mulandu wa tsemano ye ya vha hone zwi tshi kwama nndwa ine ya vha vhubvaḓuvha ha shango ḽa Democratic Republic of Congo. Vha muvhuso wa shango ḽa Zimbabwe vho ḓivhadza thendelano ya ndambedzo ya u itela u khwinisa mukano wa tshirundu une wa vha vhukati ha shango ḽa Zambia na ḽa Zimbabwe u itela uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi, mukanoni une wa shuma nga maanḓa kha u endedzwa ha koporo kha mashango a Tshipembe ha Afrika.
9: Shibachilani, vhege amambare kontembisa thoo. Ndi khombela 250 randa fhedzi ya zwiḽiwa zwa vhana vha tshi tshikhafuthini.
10: Ai, ndi songo vhuya na vhilela. Lingedzani cash advance kha e-wallet.
9: Cash advance kha e-wallet?
10: Ee, ni wana naho ngavho vhuga u thoma kha 50 randa. A huna nzwalelo nga nnḓa ha tshelede nyana ine na badela luthihi fhedzi mathomoni. WhatsAppani hi kha 087-392-5538. Ni tevhedze maga.
9: Ee, a vha tshili khopani yanga.
11: Zurani ni gaimini, itani kumbelo ya cash advance zwino nga e-wallet ntswa yo khwiniswaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thusa shandukisa zwoṱhe, u ḓo shuma milayo yo tiwaho. Cash advance, zwi ḓo bva khori ni ḓo konana na u i badela. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
1: Parapara FM, Royal Heritage Family First, Ladies Night. Nga ḽavhuna ḽa

0: Vi mahoro zwa poroti kina bonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vhane vha khou ya dzhenelela khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha ṋamusi vha ḓo saina mbofho dza nga maga a tshumisano na vhuḓifari ho sedzwa khetho hu itela khetho uri dzi vhe dzo vhofholowaho dzi sa dzhiiho sia. Vha khomishini ya zwa dzikhetho IEC vha ḓo fara mushumo hoyo Galaga Convention Debula ha Johannesburg. Ri na muambeli wa khomishini ya zwa dzikhetho ya ḓiimisaho nga yoṱhe ya IEC vho David Manda u sedza ḽeneḽi fhungo. Vho Manda, ḽo tsha ri khou vha ṱanganedza ndaa?
1: Lo cha vhondadza na vhathetshelesi vhoṱhe vha mbeletsi.
0: Ndaa, ri thome nga u sedza ndeme ya u sainela haya magambofho dza nga tshumisano na vhuḓifari ho sedzwa khetho uri zwavhuḓi vhuḓi ndi afhio, ndi ngani zwi zwa ndeme uri vhonkhetheni vha ḓi vhofhe nga mbofho hedzi.
1: Hetshi ndi tshiga tsha u ḓi uri vhonkhetheni vha swikele hune vha ḓi vhofha kana vha swikele hune vha ḓi vharibudza kana u sumbedza lushaka. Uri nga ngongo vhone vho ḓivhofha kha mafhungo ri kha hedzi dzikhetho dzi tshi khou yo itea ngorali vhone vha ḓo swikela hune vha vha na ḓifari ya vhuḓi, vha dovha hafhu vha shumisana na vhaṅwe vhonkhetheni u itela uri ri vhe na khetho dza mulalo dzo fholaho, na uri hu si vhe na zwiṅwevho zwine zwa nga itea kha hedzi dzikhetho. Zwi khou ḓo itea ṋamusi hanefha Galaga hune mahoro ane a swika fumbili nthihi ane a ḓo swikela hune a ḓo ḓiwana a tshi khou u saina heyi mbofho.
0: U sa saina zwi tshi amba mini arali zwi tshi tea nkhetheni a si saine, na uri ri tamu ḓivha hafhu na zwa uri vha ya pfesesa zwa uri vha khou tea uri vha tshi swika hu itiwe mini na mini zwine zwa khou ṱoḓiwa khavho nga tshifhinga tsha mbofho izi.
1: U sa saina hezwi vha zwi khou amba uri vho nkhetheni kha musi a vha khou ḓidzhenisa kha mulalo hoyu ine nda ra khou nyaga u ita hone sa khomishini. Ndi tshiga tshine tshi kha mulayo, vha ḓo zwi humbula uri arali ni wa ḓiwana kha musi u sa khou tevhedzela maga ane a vha hone kha heyi ndayotewa, zwi ita uri u ḓiwane kha musi u tshi khou swikela hune wa havha na maga ane a dzhiwa u itela uri kha musi vhathu vha swikele hune kana vho nkhetheni nahone vho nkhetheni vho ḓiimisa nga vhoṱhe vha swikele hune vha ḓiwana vha tshi khou ḓifara zwavhuḓi. Zwi amba zwori ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri muṅwe na muṅwe ane a khou dzhenelela kha hedzi dzikhetho a swikele hune a ḓiwana a tshi khou swaine tshika. Hangenoni Galaga ṋamusi ndi mahoro o vhaleaho ane a ḓovha a khou saina, mara mavundu liṅwe na liṅwe ḽi ḓo swikela hune ḽa vha na heyi na hovhu vhuṱambo u ya nga maḓuvha o fhambananaho ana khou ḓiḓa. Zwino nṋe ri khou thoma hangenoni na mahoro ane a khou ḓiwana a khou yo u dzhenelela kha dzikhetho kha mimasipala yoṱhe hafhano hezwi zwine ra zwi vhidza uri vha kha national, ri ḓo vha ri khou saina navho havha vhaṅwe vha ḓoya kha mahoro kha mavundu o fhambananaho.
0: Vho Manda, ri khou tenda mushumo u ḓo tshimbila zwavhuḓi, ara na zwiṅwe ri ḓo amba nga murahu ha mushumo wonoyo. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi muambeli wa khomishini ya zwa dzikhetho, Independent Electoral Commission IEC, vho David Manda vha tshi khou amba nga mushumo wa ṋamusi une wa ḓo farelwa Galaga Convention hafha ḽa Debula ha Johannesburg, wa vhonkhetheni vha mahoro na vho ḓiimisaho nga vhoṱhe hune vha ḓo vha tshi khou saina mbofho henefho kana mbofho dza dzine vha ḓo tea u ḓivhofha ngadzo zwino ro sedza khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha. Ḽihoro ḽa African Christian Democratic Party ACDP ḽo wana zwidzulo zwiraru khethoni dza mivhuso yapo dza ṅwaha 2021 u mona na mimasipala yoṱhe vhuṋa hayo tshiṱirikini tsha Vhembe khethoni dzo fhiraho dza uyo ṅwaha une nda kha ḓi bva u bula. Ḽihoro ḽo wana tshidzulo tshithihi kha masipala wapo wa Thulamela, Makhado na Collins Thabane, ḽo wana tshidzulo tshithihi hapo na kha masipala wapo wa Musina na wa tshiṱiriki tsha Vhembe. Zwino musi ro to sala vhege dzisigathi uri faro khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha, mbudziso ndi ya uri zwithu zwo vha zwi tshi khou tshimbila hani siani ḽa zwa nḓisedzo ya tshumelo ine ya katela na mveledziso ya themamveledziso kha vhadzulapo vha Vhembe. Ri khou sedza heḽi fhungo ṋamusi ri na vha ACDP sa zwi ramba, hune hafha ra vha na mudzulaphanḓa wa ACDP vunduni ḽa Limpopo, Dokotela Vho Mboswo Beni Mankheli. Dokotela Vho Mankheli, ḽo tsha ri khou vha ṱanganedza ndaa?
2: Ndi matsheloni mahashi. Urini?
0: Hai, ahuna na zwiṅwe dokotela. Ri khou sedza uri mashumele a mimasipala yoṱhe ya Vhembe vhuṋa hayo vho a vhona hani ro sedza kha miṅwaha yo fhira to bva ṅwaha 2021.
2: Muhashi na vhathetshelesi nga ṱonda ndi mathada, ndi tshiri ndi mathada ndi do ṋea tsumbo nga maanḓesa hafha hune ro imelwa hone nga makhanselara Makhado, Colling Tshavhane na Thulamela. Ro wana zwithu zwi sa khou tshimbilisa zwone, ri tshi khou amba ra dzhia tsumbo dza masipala wa Thulamela, ri tshi khou amba zwa zwino auditor general o sumbedza vha budget mashumisele a Thulamela a songo shumiswa zwone, a wanulula na tshelede ya kona u swika vo more than 60 million i songo farwaho nga nḓila yone. Zwino ra dovha ra sedza tshumelo dzi tshi khou ya kha vhathu muhashi na vhathetshelei, ra sedza maḓi ndi problem, vha ita ṋamusi a ri ḓivhi uri vha zwi konesa hani uri a bve ṋamusi matshelo a fhedze a tsha bva. Ri zwi khou konḓa nga maanḓa, tshitshavha tshoṱhe tsha Vhembe a maḓi ndi vhuthada. Ri tshi khou amba hafhaḽa Makonde kha zwitentsi zwiswa zwa Shadani, havha vhathu vha masipala vha na yuniti ya mudagasi hafhaḽa, mara a u khou dzhena lune arali na khamusi hu na dzinndwa vha tea u dzhenelela vha konanya sa mushumo wavho, ngauri avha vha mahosi ndi vha masipala, vha kona u dzudzanya uri zwi tshimbile u itela uri vha si phanishe tshitshavha vhadzulapo. U tshi lavhelesa u wana uri zwithu a zwi khou tshimbilisa zwone, dzi boreholes hafha dzo ḓala hoṱhe hafha kha shango ḽoṱhe, mara a hu na u ṱhogomeliwa khamusi u vhea security uri a linde uri zwithu zwi ri hone zwi songo tswiwa. Zwi khou gweliwa ṋamusi, zwa dzhenisiwa michini yoṱhe ya dzhenisiwa, mara hu si kalekale ya dovha ya ṱuwa. Ri tshi khou amba nga fhethu no nga Shakaga hafhaḽani, hu na water reticulation ine a i khou shuma shango ḽoṱhe, ḽi ndi dzi pipe shango ḽoṱhe, ndi dzi boreholes, a zwi ṱhogomeliwi zwiitshiwa zwo pfiraru. Zwino u tshi lavhelesa tshiṅwe tshifhinga nga nṱhanda uri hu na hezwi zwa dzi thendara dza hone, u vhona uri khamusi tshiṅwe tshifhinga vha to ita nga khole uri vha kone u ṋeana, ngori dzi thendelo dza hone a dzi ṋee muthu muṅwe na muṅwe, dzi ṋeiwa ane a vha na membership yo imaho nga uri kha tshiimo tsho imaho nga uri hanefho kha dzangano ḽi no khou vhuvu. Zwi sia zwi tshi khou huvhadza tshitshavha na matholele ndi eneyo, mishumo i ḓo bva ya anḓadziwa, vhathu vha apuḽaya vha si na tshelede, vha khou koloda tshelede, vha tshi khou fotokopa no setifaya, vhaṅwe vha dzula kule na police station, vha ḓo ṋamela transport vha tshiya, mara a vha nga vhidziwi, ni vho fhedza tshelede ino swika 100 kana 200 rand kha mushumo hoyo wa application, mara hu si kale kale vha ḓo wana huna vhathu vha no khou shuma. Uri a vhathu vho tholwa nga tshifhinga ḓe a u nga koni u zwi ḓivha. Ri khou vhona vhuyaḓa vho vhuhulwane nga maanḓa muhashi na vhathetshelezi.
0: Dokotela, kha khetho dzo fhelelaho dza mivhuso ya poli, ḽihoro ḽa NC ḽo kunda kana u penya nga nḓila yo to swiela kha mimasipala ya Vhembe, heḽa dzhia madzulo a 227 kha madzulo a 275 ngeno ḽavho ḽa SDP ḽo wana mararu fhedzi madzulo. Ndi zwifhio zwo khetheaho zwine vha khou fulufhedzisa uno ṅwaha zwine zwa ḓo thusa u engedza thikhedzo ya ḽihoro ḽavho ḽa SDP?
2: Ndo livhuwa nga maanḓa. Vhathu vho no zwi limuwa uri zwe ra vha ri tshi khou ḓi dzulela u zwi amba na kale na kale, zwa zwino vhathu vha vho zwi vhona uri ACDP i na nzudzanyo dzavhuḓi, i na thasululo dzine dza vha hone kha tshumelo ine ra vha nayo. ACDP yo ḓiimisela u vhumba ni masipala ine tshumelo kha vhathu ndi tshone tshipikwa, na vhuḓifhinduleli ha makhantselara. Ri khou isa makhantselara a sina tshanda nguvhoni, ri khou isa makhantselara a sa dotswaho, hezwi a tshi shavha u tswa a vha sa khou shavha mapholisani, a vha khou shavha u ya heleni, ngori ndi vhone vhathu vhane vha ofa vhuyada vha tshi ofa Mudzimu. Ri khou ṱoḓa u dzula fhethu uri safe, utsikeledzeyaho ramba nga vugevengai muhashi na vathetsheresi uko ubvuma shango lothe vathu va khou vhulayana vathu va khou rapiwa vathu va khou ita zwithu zwoṱhe zwo fhambananaho mara rine sa SDP ri khou vha ḓisesa quality leadership zwi ofaho mudimu u fhata mimasipala ine ya kona u kunga vhoramabindu ngauri zwino mimasipala ine zwa zwino hafha roro purofetiso funa pulane ya 2030 uri masipala huyu wa thulamela u ḓo vha wono upgradeiwa wono vha kha grade i tevhelaho mara vhalavhelesa hafho mashikari hone a zwi kungi vhoramabindu ḓa vha investa tshelede vha investa vha alusa ikonomi ya masipala zwino ri na dzibada dzashu dzi ḓo vha dzi kiḽini dzi tshi khou maintainiwa maḓi na mabohulu oṱhe ri ḓo lingedza u patena na dzikhamphani dzine dza ḓo kona uri hu vhe na mveledziso kwayo yavhuḓi ine masipala a ḓo kona wa ḓo kona u tshimbila wa takuwa zwavhuḓi mudagasi u ḓo wanala u thembeyaho une vhathu vhoṱhe vha ḓo kona u wana zwa zwino zwi khou konḓa sa zwe nda ambisa zwone uri kha muvhundu ndi khou tou ṋea tsumbo nga muvhundu onoyu wa Tshadana mara hu na fhethu hunzhi hune vhathu a vha khou kona u swikelela muhashi na vhathetshelei
0: dokotela vho Mankili ri kha vha fare nga u ralo ri thome ri rengise da
3: ri khou amba nga maano a mudavhini zwino ngauri ni wana tshifhinga tshenetsho tsha u laula tshiṱoko nga FNB Speedpoint a si zwone
4: ndi ngoho kha vhoramabindu vhane vha ṱoḓa u ḓivha uri tshiṱoko tshavho mbambadzo na uri vhashumi vha khou ita mini nga Get Paid Plus vha kona u vhona zwoṱhe
3: ni vhone zwiḓaho zwibvaho u khou rengiswa mini na uri nga nnyi
5: dzhenani geimini ya mbadelo nga bannga ine ya nifha ndangulo yo fhelelaho na u kona u dzhena kha Get Paid Plus nga FNB Speedpoint FNB thuso i shandukisa zwithu zwoṱhe FNB Davila First Rand Bank Limited vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi hu ḓo shuma milayo yo tiwaho
6: Parapara FM Royal Heritage Family First Ladies Night nga ḽavhuna na vhidi

0: Nema.
1: Ah, uri ni patu ni macheroni.
0: Macheroni avuti.
1: Novani patu.
0: Novani kwaani.
1: Ah, ni watakariwa. Ni farano nova. Aya.
0: Nova.
1: Ndikoto panga posho. Nili vapi?
0: No, dani maketa function.
1: Oh, ni makete gai, gai anepo une rakotio dawa, raima ima oni, rarenga renga oni.
0: Silomu, makarane plaza.
1: Oh, ni kwa rengi sami ni patungo wapo silomu?
0: Ah?
1: Ni kwa rengi sani?
0: Ndipike mama yaku, na nguruwe.
1: Oh, nguruwe.
2: Nama yaku.
1: Busa, ndipu pio.
2: Zijuwe, chuzi.
0: Nema kuchana.
2: Imbechele mchichu. Toda plate ya chichu. Half plate.
1: Chakuti.
2: Nibia na kupiri piri. Huh?
1: Chakuti.
2: Eh.
0: Ndibavea.
2: Ya na kupiri piri nyana. Ndibu wana kupiri piri. All right, Mugele.
0: Ndibavea.
1: Ah,
2: ya, ndidada nala. Don't have a midenge ya.
1: Buse. Nono to shika chote kana ni kadiru bandira ni ipatu.
0: Ndimbulani,
1: oh. Oh. Mana ne usika mureza po findi duwa lalama bebo. Zamburi ni ani inezu lazuri, nga duwa lalama bebo ya andi ya wera. Ndato manda bandobe chila zutuso, te kure msi. Okay, zizi uji daba uji kubiki wa yone yone na keke inera dola yone, patu.
2: Oh, but I'm going to go to the house. Eh, roba panya na busa mtuko. Wena ku na umuchaini nga.
0: Na umuchaini na chakalaka.
1: Na iyo weje weje. Huku wana na chakalaka na umuchaini zi zanga tungo.
2: Eh.
1: Oh, pezi.
2: Eh, ya rito dula. Eh, usina.
1: Oh, na juzi yo basera. Ayi, duto la wano watu kisa keso.
2: Eh.
1: Ah, una na zvimwe pedzi ya partners ya ndari ne trophy ri de ri ndinzere dvala dela mabebo nga ja wara ramshamura wa mirabuni uri ni vena dvala vuti
0: ende ri wese na mi ndi bebe na nyanga
1: fu oh mi ano vapfe vo nyi
0: vapfe ndi tshanduka no bva mirabuni
1: oh vo shanduka no bva mirabuni ha i vathu vha mudzimu navo vha dipine nga dvala vola mabebo nango ri songo kona u swika kha vho ri vha pensera ndi ono vha pensera zwezwi Ah, you don't worry, you can't remember that Gagamisa cake and dollar pan, then I'm getting good at about my yarn.
2: You go to Ribafuna Garofuna Agape. Okay, danko.
1: You will love Dinga Manda and get your tear.
2: All right.
1: Okay. Kwa kutu chere, fizia mtechileswa Parapare FM, rinamberi rabere senga panonika seta relashi la Facebook, Parapare FM, rinami misi yote, waone boshuki saho, umraeza, kebabu umraru, pismu, kopo, oba kopo parapapa la ninjere, richirinjini, hamsanda, waone boshiobe, hapiri rote ti arti, afidwa labdi la mabebo, kaba tuwa teberao, ndi kopo na wone tianda patu chezo, oa, ndi bebabu uvamiraboni, ufi na wone bondi ya pi netianda, uvamiraboni, na wone boka chero malise, ndu vanchi kombani ya panoni, richirabere samu umraeza kwe wo shiko chiko vakavone vo Helen mukororo wa rusunzi afilocha eteri natanga na rilo afidwala dela mabebo kha poshia mandana ubva chififi ho inoni afyai abena dwala budisa anga haningeyo fezia asi heyo miraidzeni avahone fezi ndikovona na mumwe pano nuno vakobva kha mukwevo tibatembi uruva palani hamasakona linyenya hafiri rote kha mbeka ya mushuma fhedzi vhala vhudela mabebo hafhanoni kha khaladzi yanga ndi ene mukwevo u bva hafhaḽani ha masakona khezwo vho kona u swikisa mulaedza khevo ndi tshi lavhelesa ndi khou vhona na muṅwe mulaedza nga hafhanoni une wa khou ri locha TRT na musi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa mulalo mukwevo hapfhi a ḓiphine nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo mupenyisi hafhanoni ndi vho Filmoni u bva Dutuni ndi tshi khou fhiruludza hanefha The Big Dude nda vha ndi tshi khou thula na muṅwe mulaedza khoyu hu pfhi ndi matsheloni ndi vhone vho ne vha vhulani pfarelo sakaria vha ri locha TRT ri na numisi yoṱhe vha ri rothesa nga misi nga hafhanoni Soweto tshi awelo nga mushumo hapfhi hayani ndi thononda dzumba ṱhoho hapfhi ḓuvha ḽa vhudela mabebo kha khaladzi yanga ndi ene rendani tshishiviri hapfhi ndi ri a ḓiphine nga ḓuvha ḽawe ḽa mabebo ndi vhevho vho kona u swikisa milaedza nga hafhanoni fhedziha kha vhoṱhe vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo rine ri kha ḓi bvela phanḓa sa tshigwada TRT ri tshi ri vha ḓiphine nga ḓuvha ḽavho nahone luimbo khulu muthetshelesi wa Phalaphala FM vha ḓiphinese.

0: kha vhaendwa nga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Parapara FM Royal Heritage Family First Ladies Night. Dalla una la

0: magondoni nga matsheloni kha vhandilani.
1: Kha ri thome hafha Midrand, gondo ndi N1 ro livha Tshipembe, ri khwana uri hafha vhuendi kho tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khoḓela hafha kha Allendale Road, hafho ho kwamea luṱola vhukati. Vha tshi kafho kha vhe na ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khoḓa hafha Johannesburg, gondo ndi N1 ro livha Devula, ri khwana uri nanefha vhuendi kho tshimbila nga u ongolowa hu na khombo musi vha tshi khou fhira hafha kha Bayas Nodia Drive, hafho ho kwamea luṱola vhukati. Vha tshi kanefho kha vhe na ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khoḓa hafha kha gondo la N1 ro livha Devula, ri khwana uri nanefha vhuendi kho tshimbila nga u ongolowa hu na goloi hokeila yo tshinela musi vha tshi khoḓela hafha kha Olifant Fontaine Road mathina musi ri kanela phanḓa, ri khoḓa hanefha kha gondo la N1 ro livha Devula, ri kwana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khoḓela hafha kha New Road. Arali una zwiṅwe zwine wa khou vhona magondoni, kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za.
2: Danko khezo na tshifhinga minete ndi ya malo ubva kha wara ya Vhusumbe, ndi Phalaphala FM, ri nanwi misi yoṱhe. The Thunder Locator
1: ndi hone big dude na thanks uri
3: nani
2: rotakala
1: ri anefa ro lindela la matshelo
3: na zwino yeah. Swika tshoṱhe lo swika tshoṱhe
1: ro lindela la matshelo zwo
3: swika ra wara fhedzi a wara
2: a u tshena zwiṅwe ndi ane a ḽa mafhungo uri ndi u luga na dzi cooler box na zwidulo zwo dzula na zwo adza zwibanyana zwezwi zwi sa dini zwithawulo dzi tru adza zwavhuḓi vhana vhe milenzhe vha takale na muṱa wavho vho ḓigeḓa ndoma ndi a vha vhona nga mugivhela mafikizolo vha tshi khou navhula na vhone vho ḓigeḓa vha tshi khou ḓifhelwa ni khou mpfhesesa a hu nga vhe na zwino nga hezwo
1: zwi ḓo vhuya nga maanḓa na uri big dude ri ḓivha dza vhathetelesi vhoṱhe vho winaho dzi thikhithi dze ra ri khou winisa uri vha ḓo dzi wana u bva ṋamusi nga awara ya vhuvhili ya ngei nduni ya khasho Thohoyandou.
2: Vha ḓo dzi wana lini ṋamusi?
1: Ee, u bva ṋamusi nga awara ya vhuvhili vha nga ya vha dzhie dzo thikhithi.
2: Okay.
3: Yeah. Okay.
2: Vha pfala mafhungo a vhuḓi.
1: Ende vha tshi swika hangei vha ṱalusedze vha ṅwalisa. Ee. Hu na dza bepa ḽa vhuṋa, ha vha na dza bepa ḽa mugivhela.
3: Okay. Zwamba uri na basa vha tea u ṱuwa nayo kana ya thendelo yo reila uri khezwo zwo naka ngori ndi a ḓiya ndi ri ndi nerilo mathina hai
1: a si ene zwino a vha nga vhafhi
3: khezwo
2: mathina a si rilo
1: mathina a si rilo
3: ndi teri
2: ri ḓo ṱangana matshelo
1: ri hanefho
2: zwone zwavhuḓi hezwo ambani na riṋe nga jukebox ine ra farela yone ri tshi khou navhula
3: na zwene
2: longo cha
3: ri na one day call hayethe una DJ Tunes vari Escaba.
2: Escaba is korokoto.
3: Escaba
2: is korokoto.
3: Yeah,
2: ri ane na ina waji Escaba. Escaba is korokoto. Danku.

0: Nzi kwa mdiani. Ungaletsane na cherembe vhathu vha mzimu. Dali kwa kodzane, ligonya ligonya.
1: The big dude vha ḓa vha hone hafha noni kha Parapara FM Royal Learners Cultural Day. Hezwo ndi zwine zwa ḓovha zwi kho itea nga Lavutanu, hune hu ḓovha hu na Musangwe, Malende, Tshigombela, yeah, Tshikona. Hu ḓovha hu khou thetsheliwa zwiḽiwa hafha noni zwa sialala, na u ambariwa ha zwiambaro zwa sialala khathihi na u ṱaniwa zwiṅwe zwithu zwa sialala. Muthetshelezi wa Parapara FM vha ḓa vha hone navho, zwino i vho lindelani na
0: vho khwatisedza vhangaledzani na Tshirembe. Nda ndi khou amba navho madekwana. Kha ri tshi khou amba nga ha nzudzanyo dzavho uri tsimisani vha ra zwoṱhe zwo luga, zwoṱhe zwo luga, zwoṱhe zwo luga vhananga, a thi ri ni kho zwi vhona hezwo zwithu. Ala ala a vha ḓe vha ke kha nḓivho yo fhelelaho musi ro sedza mafhungo no kwama mvelele kha vhana havha vhene ra khou vha itela thambo ya hone i danga kha muhasho wa zwa pfunzo wo no ḓiita nzudzanyo dzo no khunyuledziwa. To lindela ḓuvha ḽa matshelo nga ḽavhuna ḽavhutanu, a wana na nga iṅwe nḓila. Ndi hanefhaḽa Studio 5
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe, nahone isa dzhii sia, i vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Parapara FM.
3: Vha komishini ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria vha khou lavhelelwa u thetshelesa khumbelo ya uri hu fhiriselwe phanḓa vhuṱanzi ha ramabindu wa zwa dzithekhisi vho oupa vha fana sindane matsheloni a ṋamusi. Vhathu vha 11 vho thuntshiwa vha lovha kwa makhutha tshipembe ya ḓorobo ya Durban Madekwe, nketheni wane ḓorobo wa Lihoro la PA, masipalani wa Mangaung vunduni la Free State. Vha khou ita khuwelelo ya uri u ṱavhanye u dzhieliwe vhukando malugana na vhaofisiri vha masipala vhane vha khou baḓakanyiwa na u tswa na u tambiswa ha tshelede ya tshitshavha. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhumalo.
2: Zwa mitambo kha bandirani.
1: Kha FM thetshelesi wa Parapara FM, musi ri tshi khou tapuchedza hafhanoni nga u sedza mitambo ya UEFA Nations League, ndi he ra ra vhona hafhanoni Azerbaijan i tshi khou ya tamba u lingana na Tajikistan nga gumba nga ngei na gumba nga ngei. Nga nnḓa ha zwezwo ri tshi fhirela phanḓa maṅwe kheya, khu Yutsepang Moremi ane a vha uri zwa zwino o ya a dzhena vhuimoni ha Lebogang Maboy ane a vha uri zwa zwino o bva nga ṅwambo wa fuvhalo ḽine a vha nalo. Ndi musi hafhanoni ri tshi khou amba nga ha tshikwadi tsha Bafana Bafana. Uno ri fhiruludza muthetshelesi wa Parapara FM, ri dzhene hafhanoni muṱani wa Mamelodi Sundowns, rine ra khwera wana uri vhoya vha ḓivhadza uri vhoya vha ṅwalisa ene mutambi Wandile Dube. Muthetshelesi ane u khou ṅwalisiwa hafhanoni a tshi khou bva hafhanoni muṱani wa AmaZulu.
0: Ya ri fhirela phanḓa nga Ghana, Li Jakandila kha bola ya milenzhe ngei Ghana, Gian Asamoa ale humbula dzhena kha the Black Stars. Sa ane a ḓo vha tshi khou langa ndi mulangi wa timu na vhatambi hafha, ndi mulangi wa khethekanyo ya zwa vhatambi na timu kha timu hei vhathetshelesi ya Black Stars. Ngeno nguna uri dzi Black Stars dzedzi ndi ri khou amba nga hadzo ndi musi a tshi khou dzhena kha khethekanyo ya technical team, dovha hafhu na u khwaṱhisedza vhudavhidzani vhukati ya timu yeneyo na u nga vhidziwa nga vhatambi na zwinzhi zwi kwamaho ṱhuṱhuwedzo ya vhatambi havha. Ro dzhena kha shango ḽa Ghana, Black Stars.
1: Khezwo ri mbo ḓi namba ri fhirele na kha mbudziso ya zwa mitambo. Muthetshelesi, ri dzhene hafhanoni kha athletics, ri tshi khou vhudzisa hafhanoni ro swikiseliwa hei mbudziso nga vhone vho Thivhulawi Nengovhela, vha tshi khou ri munna wa vhane ndi musi ri tshi khou amba nga mugidimi Makone hafhanoni vho Mbulayeni Mulaudzi, vhoya vha wina mendele kana mungene ufhio miraru ya msuku kha mbambe dza 800 meters, honei o ya wina iyo mendele nga miṅwaha ifhio kha miṱaṱisano ḓe. Ri tshi khou ri munna wa vhane we a vha mugidimi Makone vho Mbulayeni Mulaudzi vha vha wina mimendele kana miṅene ifhio miraru ya msuku kha mbambe dza 800 meters, hone o ya wina iyo mendele nga miṅwaha ifhio kha miṱaṱisano ḓe. Vhone kha vha ri rumele 072 897 8325. Zwino mbudziso khei khulwane, Vurugera na mtecheresi wa Phalaphala FM abafana bafana abobuya panoni mavuni ayani kuno ri bafana bafana ndivani vadha vachikotamba na shango la Gini kamtambo wa ndeme wa AFCON 2027 qualifier as godini ngei Orlando na hone na vupiso msimani abobuya pakapo imo hauranga Dakaro linta idani na muta rie na mafurufuru hapa noni musiri zvidobari zvikotika timo ya bafana bafana mutambo ndi uno wadotoma nga awarebra room givera uno tikiti idzinoni ndizineza kuwana la ticket pro nga 100 randa kaba ulwane hunori 40 randa kaba na vatuku vane vabafasi ya mingwa ya 12 arali abasakoni usvika stadium hi hai kaba tarere utoma kandugisero ka SABC 1 ubvanga half ubva ka awara ya vuviri ndira hai ya pamoja itoma nepa Zwakala nonke esgudini.
2: Locha, bandirani, bandirani, kha Phalaphala FM.

0: au chomi ha aba fana basukuta button nut mzukwaze vorde sararimbo chomi kezula fumi sumbe wa minetso to vanpala kha wara ya bomaro uone rukoto rina berberi chimurugisela undira locha
1: abo iko pembera miṅwa ya dana na maro ya ukovekana ndeme ini ari kwa marothe upembelela Abob member rewards iko kovekana nga madana mararo a miḽioni wa dziranda na miraḓo ya Abob ine ya qualifya kha vha bile mukovhe wavho nga u dzhena kha abob.co.za kana vha dalele davi ḽa Abob ḽi re tsini heḽino furo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa tshimedzi Abob ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi FSP 20656 hu na milayo yo tiwaho
2: Swipani ni bechikala ni chaunga wina mukove wano wadzi biri wadza 3 million ha boxer. Rengani Albany brown bread 700 gram tarunga 39 rand. Kellogg's noodle fries packet nanga 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxer.com ha boxer pedzi.
3: Parapara FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishola Hayati 27 September. Nandoni Waterfront ha the president, the creator. Dikubona zikepe Mabufo Kuruiza mawaiwai Vana ya Hai Vatu vabudi Na waibi mavumo Obuka tafuna kama phoneere 075-228-8166 075-228-8166 Is the premium lifestyle baby
4: Ya, kezo na chipinga meneti ya fumbi duvaka wara ya bumaro Ripano, tafula ya mapungu wa rushaka Yosika, buzi lukoto Alala, dimacharo ni lukoto Ja bless, more fire
0: Blow
4: Ya
5: Ya man
4: Ya, no vua
5: Rufo wa dao mani Tanga, no vua ni anefo na andun Puso zao udina mwuzi wa Relocator wa chile siwa para para FM loja
4: Auna nanga imwendira, nananga imwendira rukoto. Nazini. Arotomane pa eka the South African Reserve Bank, SARB, Monetary Policy Committee, MPC. Kufarelo rikodo divadza pa ndi interest rate ndi chewe masiera dalana musi, kwamba zwone tero rukoto.
5: Kwamba zwone vadao ndi mulovisi wa baga ya vukati vone volisija khanyaho kati na komiti ya weda vizokofi monetary policy committee ndi hapa une na musi vadao wako divaza uri nyinga pfuma zoba zoi mangandirate vokhanyaho vadizela uamba uri hai mafungo nyinga pfuma zia gonya kana zia tsazwi bva kha data ina vhavho ikuvanganya uri ya ikonomi ri siko tshimbila nga ndlela ifhio ya gonya kana ya tsana fhedzi vhadivhi vha khou sumbedza uri hai vho vha khou tou amba vho tou ima fhethu nthihi vhaṅwe vha ri nga gonya vhaṅwe vha ri nga dzula ya ralo fhedzi vhunzhi havho vha khou sumbedza uri hu nga vha na u gonya nyana hafha nga 25 basis points zwi amba mini zwenezwi vha dao na tanga u gonya na u tsaha nyinga pfuma zwo zwi khou amba zwori matshelo nahone dziṅwe dzi bannga na zwiṅwe zwimisiswa mashini a zwivhe zwa lindela ḽa matshelo vha to fhedza u ḓivhadza vho khanyakho ndo soko vhona mese zwi khou dzhena uri hai nga murahu musi monetary policy committee yo ḓivhadza hezwi na musi matshelo zwi amba zwori ṅwedzi tshi fhela vha dao vha ḓo badela vhugai vhugai kha iḽa goloi yavho kana vha ḓo badela vhugai vhugai kha iḽa nnḓu yavho kana tshikodo tshavho tshetshi na vhavho dzhia tshi ḓo vha tsho gonya kana tshotsa kana tshi ḓo vha tshi dzula ngorori avo vha lenga vhathu zwa zwi khou amba zwori zwi vha zwi khou kwama tshikwama tshashu nga nḓila yo fhambananaho i nga gonya kana i nga tsa zwi khou amba zwori mafheloni a ṅwedzi hunoni ri ḓo vha ri khou vhona zwiṅwe tshikwamani tshashu
0: nga nda zwezwo ri koto kha ri fhirele hafhanoni ri tshi khou lavhelesa khothe khulwane hafhanoni ya makhanda ndi ine ya khou lavhelela uri i ḓo ṋetshedza khaṱulo zwi tshi ṱutshelana na khumbelo ya ḓo itiwa nga vha ḽihoro ḽa ANC ri vhudzeni zwinzhi ri tshi khou lavhelesa izwi
5: ndi khothe khulwane ine ya dzula fhaḽa makhanda ḓoroboni ya Eastern Cape hune ya ḓo vha i khou ṋea tsheo yo ḓisaho nga tshihaḓu nga vha nga miraḓo mivhili ya ḽihoro ḽa ANC hune heyi miraḓo i khou sumbedza zwa uri khothe kana i khou humbela uri khothe kha i fhelise kana i humisele murahu mutevhe wa vhunkhetheni wa dzi khantselara khathihi na vhune ḓorobo wo swikiswa nga ḽihoro hune vha khou sumbedza zwa uri musi hu tshi khou ṋangiwa vhathu a ngo tevhela ndira yote yao ya uri lihoro la wo li funo tevela done yone musi uchi newa ba imeri wabu keteni wa lihoro lenelo wako sume zori maitele alihoro osika hea jenero ngandira siya vudimusi uchi kondango wenevo na hone asindira ine asumbe zori zuchi mrangando yone musi uchi ya kamitangano ya nyinanyi ya the branches za lihoro la ensi zoro na musi kote kurane makanda dobe kwa hatula kafungo lenelo.
4: Mm-hmm. Okay, ayora kufara rukoto Ritsa zebo na ya mangwene akwa machivata chabatuba na baburundi ba madhana na madhana bani woshaba yani angi Cameroon kufara zori ushaba honi ziko toshana na zigwada zi za zigwada za ba tubo ditamao bani usikazini ubono buraha batubasika ho fumi na batano rukoto ngazo bachiko shaba
5: mafungwane hapa wako kumabada unga uri elifungo mafungwane hapa kwetenga manda pala ni buponi vune hapa tini na Lake Chad rikuwa mbanga mashango anengabo Nigeria mashango anengabo Cameroon mashango anengabo Chad anela mashango anengabo pala tini ndiane avori akakati nga manda wako tasilo nga manda manda nga zikwada kwade zlade zinezo avori ndi mirado ya ISIS ya ISIS kwamba zikwada zirungabo Boko Haramu na zungwe siji zinezo wazo zitama shango la Cameroon ndi shango lene lavori lina masore apala ni ane ava chipida china chambi ne vizofi multinational joint task force ndi masore ne avori ava kugada mikanoni na umona mwona na Lake Chad usino muro waka madeko wanafono ni huna watu vazulaho kana vazulapo waringana ufumitano uzu eva buraiwa hafala ni debura ashango la Cameroon anefa di unea kubona zori osika hea hada watu wadita maho basuka basuko tuncha watu wangwa jenga kani asha watu wanji kani dani ni asuka fumi madana na madana watu wa shaba wa chikoli wanefala zidorubo ni zineza wori zistiko zimikano ni nashango la Nigeria mwewe azubo nanga matoane azulafala upono nobo osube zari Boko Haramu wari iko batambuza nga manda yoba kobeji zauri bape mitanani yavo wari wasokoda wabura watu wa jiana tuduzavo na zikoromo zavo na zufozo avo wari wazinoi wako beche zaori basuke uneva ima wachi kutrele za mudana wavo kana midana yavo uvaga awari yavo ratinga madeku anosuka nga awari yavo kanunga machuroni uri hawa watu wasasukoni wabatasera wari zunezo wabu kumandizori hapa uneva kusuka honi mikanoni doroboni za mikanoni ndashanga la Nigeria wari zukosuka uneza zaswamia mtsiko chumero ya zwa mtakaru anefori unasukoda la wanori huko suka unea tama urante manji bari mubusu au nazino wako batu sangazo wana na wafuma kazi abatu ula romadua obarao una uri zo kumandizoro suka zino auto wana chikwada wachote ndao kana wamba uri nandi zifio kana ndivone na wana wangaji ya mudifiri lokati woichi
4: okay
0: nganda izoro kotoi rwe ramba pano ninga hae kupangano ya United Nations General Assembly unga pezia ngakayo ke wapo Donald Trump vashkwisa chushezo pano nika shango la Iran vari vadholi peza asaro zchena chitu kalo pano
5: tanga mulova so ito uriri newara mafungu rito zula rozwa rotarela riko vona zoro kwa iti amini mwuse riko sari chigonya riko yange kote riko vona vosibia wako jena wakipa kangeno rozo wariko wana zori nazo wabu dhivudi huko iti amini pala United Nations General Assembly une chumachipingo kwa sezo soko wanongari nadi zao kumandi watu wa uruwane wane wabako itazosti wibaranga panda wa mashangu wane wabako itazosti na bo Donald Trump president wa USA wabu kwamba mnoba imu wana mwe kadabunji ya watu wabu sezo uri nawa doba kwamba rumini na une udweti amini kama imbi wabu sika ya bamba maipi ane musi mtu wa seza nga manda kana musi mtu wa chikuwa tora chikuwa analyze nga subizu zori arali IMIP oba oambiwa nga mwe presidente kana arali oba oambiwa nga presidente wa shango la Irani kana nga mwe presidente wa mashango a Russia kana mabadu wakati watu wa doba chikurimini kana lifasila ladu wa likurimini pezi ngoridi wa Donald Trump watu wa china mashango manji abongo ya wazi yamba abongo ya wazi seza na uzi sangurusa abongo ya wazi singurusa
4: yeah.
5: Ninga mramuzi wei mapanda watu kana panda lifasi vari bako kaiza uri kana vari vana chombiri ine vanga ichiya arali hasa swika hune hava na ambana kha mafunga na kha nyambedzano dzine vha ḓo vha nadzo nga muramu dzi ho vha na dzi thusi ḓo vha na dzikhetho nga ḽa raru ḽa ṅwedzi wa Lara vha ri nga murahu ha ṅwedzi nga dzikhetho dzene dza midterm election dzi no ngati hafha ḽa US ndi hafha hune vha ḓo thoma ambedza na shango ḽa Iran vha ri vha na tsheo nthihi ya uri na vha nga tendela ḽa Iran ḽi tshi sa phanḓa no ita nuclear weapon na kana vha ḽi thivhela kana vha ḓo swika hezwiḽa zwine vha ḽi felisa hezwiḽa zwine vha ḓo ḽi phusukanya ḽa vha flete ha sa vhe na muthu ane a vha a khou dzula afhononi vha ri zwenezwo vha nga zwi ita vha ri na vha nga tendela uri vha ḓo tsheya uri vha ite phanḓa no ita zwenezwo na arali ḽa Iran ḽi sa khou ṱoḓa uri ḽi swika nyambedzoni hanefha ro vhona vhurangaphanḓa ha shango ḽa Cuba vho tshi ḓibvisa vha ri vhone vha khou nyanga u dzhena khazwo vha bva musi shango ḽa vho Trump vha tshi khou amba vho ndiranyo vha tshi amba vhunzhi ha vhadzulapo kana vhunzhi ha miraḓo ya vha ifhaḽa holoni na yone ya takuwa ya bva ndi zwezwo a zwi khou itea mulovha hanefhaḽa kha United Nations General Assembly.
4: Vhudzulukoto, tafula ya mafhungo, Phalaphala FM. Aha, ri ḽi vhe hanefha kha ri mbo ḓi namba ri vhone ha uri matsheloni ḓani khou ri ḓisela tafula ḓe a iho nṋe ri ḓa ri afha Royal Gardens ro nava milenzhe ngauri ndi holodi matshelo nga ḽavhuraru ḽavhuṋa dani
0: na zwino ku i Venda Boy Poets na Romeo the Great White vha ri Venda ḽi khou ṱhoṱhea.

0: ene mune ndi msi apande chikwamba dzina la rwimbo pedzia nane mune uone twi ndi msi rechikwamba ngaye rine chivare rina mberi chimutanganedza ndi macheroni rwei hurini
1: ndi vanotangana vatu chizota pano FM
0: aye rine rosvika ne panga uri ini ni mumwe vaimbi apano ni vane vada vachikori mvumvusa richikoraveresa pepa heli noni kana mushumo ho inoni wa parapara FM Royal Learners Cultural Day zvinoi zvezvi richikwamba ngono mushumo ri dova richikoto nambara to jena khazo zvino ni rivudze apano ni uri apa u dova kuitia ni zvabudi budi ngori rikamwedzi wa vufa apano ni nori rugisera zvipiyo rwei
2: Awera ne fona ini katara yo. Okay. Ni chikoro sedza kha yene ndo wechumo muzika hoyo une wa vhori ndi wa mvelelo ya show. Ndi wende me zwinga pani nga manda rose dza vhana vha vhene vha kho ḓu kuvhangana fhala ini ni muwa vhathu vhene ni ḓo vhalidzela. Ni bona kutogwa ha u ḓivha nga muzika wa mvelelo vhu nga pana kha vhana vho no khou lwaluwa lwe ine tshivhale
1: tere ni fitire mudau na ndi vhana to tshintshana tshifana tsho ni mudau tshi vha kule ndi na namba hone nṋe ndi ni tshivhale kho i wa mbi dzene ne vho na musi ndi ndo na ndi tshintshana ri ni kere locate no ndi uri ri na ne ra bva hone vhathu Rina mera bahone ende ara bubashu ndi ande mega manda namusi rato pivo inyingo rifono dzora kiti zoro bagaya ndi abona na vhathu vhane vha vha kudzamba ndi zwine vha vha zwi sasela dzo zwo kuitea mara bubashu ndi ande me so that's why ndi rina na vhana na vhana vha tuku vha funa uri vha gude vha zwi vhone vha zwi vhone na kha rine zwi karibe na vhathu vhane vha khou ranga phanḓa kha zwithu zwa zwine zwavha zwavhuḓi zwino nga zwezwa sa muzika zwine vha khou ḓisumbedza uri vha khou ya phanḓa ngazwo nga na musi vha khou ita zwithu zwine zwa vha phatsha yavho ndo rali nethe ri humbula ro vhela perfoma na Egypt ro khou ṱoḓa u fa tshikona Egypt zwi amba uri ndi zwa ndeme nga maanḓa u sa nyadza hune wa bva hone ende rine sa vhavenḓa ri tino imaima nga maanḓa uri ri tikedze no supporta ndi zwa uri nga maanḓa ri nga nginga last year ritani job jazz vha khou ḓa tshikona kha job jazz so ya vha zwi vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓa na vhana kha vhavha vha tshi zwi ḓivha uri vha tamo nyadza malende zwigombela zwikona zwi a ṱoḓea nga maanḓa nga nginga ndi zwone vhavha zwone ri vhavenḓa a ri nga si nyera tshanduka
2: ya lua luimbo lwe nalu lwelwa na lunwala na lu lidzela na dzinanga ndi ini wena ni kho lidza nanga dzoṱhe dzila dza dzingana ne tshivhale
1: ndi nanga dza 54 ya
2: 54
1: ndi dza nanga ntinga ntinga nti ndi tshi kona tsho ndi tshi kona dza dzipredi dza usha vho ti zwo nanga na badi msana so ndi ndo nga ndo ndo fhedza vhege ndi ndo gore ndi kona tshithu tshi pomana tshi tshi kona tsha kwa
0: ya
1: and ndi mo ram dzi mo fini ti mwashu
0: hai
2: ndi mo anga si mwa
0: ndi zwavhuḓi
2: danko Unna ni kachikona chechu ni chupeza ndatara Danko Nga jondi sungobizi yo
0: Nazino Pizia rui Ni tutuweza ni wagudiswa uriba deri nga Bunjirishko na beresa umushumo ni wadobani gala fumbiri tanu Kufumizi giri mbiri fumbiri rati Wa Parapara FM Royal Lenners Cultural Day
2: Fomo ndi lazi neba wanabano wana zangale lori Vadiwa neba kutoto ya pitu Bo wabasi nandaba na zoma tumo Nibajira anatiye Chimbirani
0: Ziyaite yezo zutunga mandi
2: Liaduba labi ya lasi katanzo
0: Uungwa wana natiki tuzuche na watu fabasi chadibu Riba zino baya tungurufiyo
2: Niko mfesa Zino Fomo ya jena Urugichitu Urugichitu na chiti Narukore roruga Rugera Parapara FM Royal Gospel Family Day Machero Rodzula nando nro di geda Woo, nabana bashu, nabaduru Ratuna wakoma na tzikara zibu mana wababa Tua lichiku pisa Nashiliwa zo diba Weko gocha Presidente kezi langa angei Bana wako tamba mesinkini Yobu po ya kwata yeah? Ziko chiku uriro kwele mzikola wa Wa mesinkini
0: Nafara yone hapo zini
2: Indra Mwana wawe Ako mtogo mela Ene Ati togo mela sango kera Bana baba basango bila Rikova pama bandane Rito mwana nomboro za rutingu hapo Badoro mwana wane vane Bachidana mwana Achiambazi wa Mwana nomboro za wana zina Kuitirori Rawana ono ya unaba mirenje na bangwe bane ba mwana ni atazori bana bakirisani tanga tiri baba bako ni bona bako dibona bana bangwe mitabo bako bona bona ba mirenje bana ha bo dana skonti dana keke we
0: ni mona monere nga ndi
2: mona mona ndi tambeza ne palatsina ya utuwa am phonele ba nga tiwi una problem am phonele washa
0: Aso suzote zudaiti hapa na tikiti mtichiti sa Parapara FM 150 iba uluane 50 randa abu mtuku ticket pro na compute ticket ndiyone anepa. Ndishko nabere sapa huna vuhani mtere. Baru roswika.

0: tshulukwane vanga wina chithihi cha zvigariki zviviri varenga quick shop ya shunga 100 randa na upira vanga wina air fryer
1: engine with us you are number one
2: MaAfrika Tshipembe, ro fanela nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbopolowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshandanguvhoni, tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno, a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone ndisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga, hu zwanḓa zwashu gundo kana lufu voterani EFF
3: heino kungedzelo ya lihoro la politiki yo vha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya lihoro la politiki lo buliwaho hu sini ha SABC
4: kha vha endanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vha nga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha milayo yo leluwa vha songo nwa vha reila vha songo nwa vha pepelekela magondo ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa
0: Parapara FM Royal Gospel Family Day Labuna Leneli 24 September Lituba Lokete Yaho Lene Lando Fira Nala Mahola Voyaho Mahola Vasa Vuya Vadodo Kwa Uchifi Di 150 Randa Ujena Mahumane Genova Tuku Usifi Randa This is 24 September Labuna Leneli Rito Fura Magete Nga 8 Yamacharo
5: No.
6: Rito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
7: Ripembele ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Ripembele ṅwedzi wa vhufa.

0: Panda Uchena, His Boss, Goosba, Rootkid, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Zonzo, Nari. Ah, Kezo, Tine wabafuma katipedzi ngama hara, Bukatia 6 na 8 ngama tekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ndi 20 minutes ubva kha wara ya vhuṱahe. Ra vha ṱanganedza nga u tou rali kha mbeke ya mushumo ya mufaro ne ra ḓo vha ra ḓo swika tshitori awara ya vhufumi na muvhili nga masiari. Ndi pfhi ro piwa vhathelesi ri khou vha ṱanganedza ri tshi ḓo vha roṱhe kha ino mbeke ya mushumo. Hu na zwinzhi nga maanḓa zwe ra vha farela zwone. Ndo no vha vhudza hafha maḓinga ra takutshedza naho vhathetshelesi vha Phalaphala FM, Uwali Arisera, John Bon Jovi, Bed of Roses. Vhathetshelesi ri takutshedza ngo rali nga ḽavhuraru ngauri ḽavhuraru ndi ḽa vhafunane. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Terry the Big Dude, Ṱanga na Relocator, vhanekedza mbekanyamushumo ya vha nḓilani. Vha takutshedza hafhu navho matshelo kha mbekanyamushumo yeneyo. Rina tshitonga tshashu tsha zwa mutakalo vha tshelesi nga minete ya 20 uri vha khawara ya vhufumi. Ri ḓo vha na nyambedzano na dokotela Botendo Patricia Tshivhase Ṅwenda Mutsu vhane ri ḓo ri tshi khou amba nga fetal alcohol syndrome uri ndi mini. Avha vhende vhe nga minete ya 20 uri vha khawara ya vhufumi. U bva hanefho ri na fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ḽine ḽa ḓo rothela ngei kha tshitengwa tshashu tsha ri khou fhaṱa na vho Profesa Mbidzi. Ndi zwifhio zwithu zwine zwa vha u tambudza zwine muthu anga vhona unga ndi lufuno hafha mbinganoni? Vha ḓo ri bvisela khagala vhone vhathelesi khathi na vho Profesa vha ḓo ri ṱanḓavudzela mafhungo eneyo. Ho sala dzi awara dzi sigathi uri ri swike hangi kha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, hune ṋamusi ri ḓo amba na Lebo L Tisane Ragimana. Ri khou lavhelesa nga u angaredza mushumo hoyu hune ra khou vhidza Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ra kona u dovha hafhu ra vha na vho ramuzika vhane ndi kale ri khou ḓi huwelela hafho uri vha ḓo vha hone na vhaṅwe vhanzhi. Fhedzi ya ṋamusi ri ḓo amba na Lufuno Dagada, ra dovha hafhu ra amba na The Big Fish, Sipho Makhavhane, ri khou lavhelesa Bepha Leneli ḽi ngafha ngafha hune ndi a fulufhela vhono renga dzithikhithi dzavho. 23 minutes ubva kha awara ya ṱahe. Hu na mafhungo khea a ndeme. Afrika Tshipembe no lugela Bafana Bafana vho vhuya mavuni a hayani. Bafana Bafana i ḓo tamba na Guinea kha mutambo wa ndeme wa AFCON 2027 qualifier esigodini ngei Orlando, nahone nga pidzo musimane o buya kha vhuimo ha u ranga. Dakalo ḽi nṱha ḓani na muṱa na mafulufulu musi ri tshitika Bafana Bafana. Mutambo ḓo thoma nga awara ya vhuraru nga mugivhela uno. Tikiti dzi wana na Ticket Pro nga 100 randa kha vhahulwane na 40 randa kha vhana vha fhasi ya miṅwaha ya 12. Arali vha sa kone u swikelela tshitediamu vha ṱalele u thoma kha dzindugiselo kha SABC 1 u bva nga hafhu bva kha wara ya vhuvhili nga masiari. Nḓila ya u ya pamoja i thoma henefha zwakalani nonke esigodini. Kheyo mafhungo vhathelesi vha Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Kha ri vha mbudze hezwi ri mbo ḓi ya kha luimbo lwa Seal, Kiss from a Rose on the Gray. Ritor gid rona madinga orali
3: vhane vho tambuzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi, na vha balelwaho bva mulomo, ri ri maipfi ashu kha pfhale. Sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
1: Mufaro na ropiwa na thengo.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mapungo kha Parapara FM.
1: Muambilo wa minista wa mapolisa vho Senzo Mchunu vho Sithembiso Mshengu vari minista vho ngo divadziwa uri vha khou sedzuluswa malugana na zwifhio. Nedorobo wa masipala wa Nice na vho Thando Matika vha khou ḓo xelelwa nga maimo avho nga murahu ha musi vho ṱalana na ḽihoro ḽa African National Congress. Mapolisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vha ri vha nga si tou thudzela thungo phambano vhukati ha zwigwada zwa dzigenge malugana na tshiwo tsha u thuntshiwa vhathu vhanzhi kwa Makhutha tshipembe ya ḓorobo ya Durban Madekwe. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhufumi.
0: Vha songo ṱutshela kule, mufaro u tsha wo ḓala.

0: Randa Uchena, Hit Boss, Goosebar, Root Kid, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Sonzo, Nari. Ah, Kezo, dinne wa mafuma kazi pedzi ngama hara. Vukati ya 6 na 8 ngama tekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Kherelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Zwa mutakalo kha mufaro
3: fumi malo minete uri vha khawara ya vhufumi phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe nga murathu dza mafhungo ndi vhanekedza luimbo nga tendai ndi bva ngei Zimbabwe a ḓa tshiri white paper bag honori jininka o ḓa tshiri a zwo ngo leluwa wana lufuno lwa vhukuma khezwo ndi ḽavuraru ḽa vhafunani vha tshilisi khou amba nga lwone lufuno fhedzi ha zwa zwino ri gidimela nge kha dokotela Bo Thendo Patricia Tshivhase ṅwenda mutsu ri tshi khou amba nga fetal alcohol syndrome. Ndi matsheloni vho dokotela ndi khou ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya mufaro.
4: Ndi matsheloni ri khou wana vhathetshelesi
3: kha ri mbo ḓi amba nga vhulwadze hovhu ri tshi khou amba nga ha fetal alcohol syndrome ri vha ri tshi khou amba nga mini hafha vho dokotela?
4: Ri vha ri khou amba nga vhulwadze vhune ha vha ho vhangwa nga alwa vhune ha kwamana thwi na vhaimana a thithisa ṅwana musi a tshi kha ḓi vhumbea a nga ngomu kha mbumbelo kana a nga ngomu kha mme a dovha a ita uri ṅwana a si aluwe zwavhuḓi musi ṅwana o no beba.
3: Tsumba dwadze dza vhulwadze honovhu dzi vha dzi dzifhio vho dokotela?
4: Tsumba dwadze dzi vha dzo ḓala nyana. Ra thoma ri nga thoma ra amba tsumbadwadze dza musi ṅwana a tshi kha ḓi vha nga ngomu kha mme. Ri vha ri khou amba ṅwana ane ha aluwi zwavhuḓi hezwinoni ri tshi khou mu vhambedzana vhaṅwe vhana vhane vha vha vha kha dzi vhege kana kha miṅwedzi ine ya vha a vha a khayo. Ra vha ri khou amba ṅwana ane a nga vha a nga ngomu kha mme ane ṱhoho yawe wa i vhona uri a i khou aluwa zwavhuḓi kana a i khou hula zwavhuḓi na muvhili wavho tshivhumbeo tshavho tsha vha tshi tshiṱuku na vhuluvhi havho ha vha hu sa khou hula zwavhuḓi. Wa zwi vhona hezwi ṅwana musi o no bebiwa tshifhaṱuwo tshawe wa zwi vhona maṱo hone a vha a maṱo maṱuku. Wa zwi vhona na mulomo wawe wa meme dza mulomo wavho dza vha dzi ṱhukhu dza vha dzi si dzavhuḓi ḓi na mulomo wone wa vha u muṱuku. Ra dovha ra amba nanga nḓivho kana vhuṱali hawe zwine ra zwi vhidza intellect yawe. Wa zwi vhona uri ṅwana uya vha murahu nyana a lenga u pfhesesa a balelwa na u humbula hezwi zwine ra zwi vhidza uri dzi milestone. Ṅwana wa zwi vhona uri u a lenga u amba a lenga u tshimbila. Ra dovha ra zwi vhona nanga maitele behavior ya ṅwana hezwi a tshi khou aluwa. Wa zwi vhona zwori u a ita a tshi ndi uri u ya vha hezwine zwine ra zwi vhidza uri u hyper active wo tshimbila soko vha a khou sokou tshimbila u a balelwa u tokomelwa. Ndi uri na muhumbulo wone wa shavha ha koni u dzula a to tokomelwa a pfha tshithu a kona u tshi thetshelesa a kona u tshi ita. Ndi uri u ya vha na hedzi dzi behavior dzine ra dzi vhidza nga tshikhori u ya vha na dzi ADHD trait maitele awe a vha a songo to dzudzanyea zwavhuḓi.
3: Vhono amba nga u ralo vho dokotela zwi amba uri vha khou ri muthu wa muimana ha ngo vhuya tea u kwama na shotha la tshikambi na khathihi kana hu na tshikalo tshine vha ri hetshi vho a nga ḓi dzhia shotha kana dzhia ngilasi a zwi nga thithisi vhuimana hawe.
4: Hezwi ri tshi ita dzimbalombalo ro tiwa ri tshi zwi vhona a ri kone u amba ra to zwi khwaṱhisedza uri hu na halwa ha tshikalo tshingafhanani ho linganelaho na uri muimana a tshi khou vhunwa nga tshikhala tshifhio kha tshikalo tshawe kana kha dzivhege dzawe ndi musi ho luka. Zwino zwine ra tsivhudza vhaimana ndi uri ndi khwine wo to litsha u songo nwa na uri ndi hala vhufhio hune ho luga ndi uri hezwi zwine vha ḓo ri nṋe ndi khwine ndo to nwa waini ndo tono glasi ya waini yo luga a huna hune ra ḓo ri hava ndi vhufhio hune hotea. Ndi hava vhunwe a huna vhuhulu a huna vhuṱuku.
3: Ndi kho zwi ambisa izwi vho dokotela ngori vhaṅwe wa pfa vha tshi ri ndi na saka ḽa mahafhe.
4: A huna mukalo, a huna tshikalo tsha halwa kana a huna type ine ra ḓori yo lingana u nwa zwine ra zwi vhonisa zwone, mara zwine ra to zwi ḓivha ndi zwori hezwi vha tshi kho dinwa vha tshi kho isa phanḓa vha muimana vha tshi khou engedza tshikhala tsha uri masiandoitwa kha ṅwana a engedzee.
3: Hu no ri vhulwadze hu tshi tumbuliwa vhu ya kona u alafhea na hapfi ṅwana o fhola kha vhulwadze kana ndi zwa tshoṱhe?
4: Hey, nga u tou pfhufhifhadza u fhola ha vhulwadze hai, mara u lafhea zwi a konadzea. Zwine ra zwi vhona ndi zwori zwine ra zwi ḓivha uri u thivhea zwi a konadzea 100% nga u tou fanwa halwa. Mara uri vhu to fhola hai, mara u lafhea vhuya kona u lafhea.
3: Vha ḓi wana ṅwana a khou tshila vhutshilo ho kunaho sa vhaṅwe vhana zwenezwo lafhea a thiri vho dokotela.
4: Hezwi ro amba haḽa masiandoitwa uri ṅwana u ḓo vha na u thithisea nga kha nḓivho na vhuṱali hawe na kha behavior yawe, hezwi ro zwi ḓivha uri zwo khakhisea halwa, hezwi a tshi vho bebiwa nga hangei ri a kona u mu ṋekedza madokotela o teaho kana vha zwa mutakalo vho teaho uri a ṱanganedziwe nga madokotela a vhana dzi pediatrician, aya a vhoniwe nga vhathu vha speech therapist, aya a vhoniwe nga madokotela mafhio na mafhio ane a ḓo kona u thusa ṅwana uri hezwinoni ri kone u zwi khakhulula nga heyi nḓila. O ya kona u wana thikhedzo yo uri okay, a ri khakhulule hezwi na hezwi uri hezwinoni arali zwo khakhea ri kone u zwi lulamisa ṅwana a kone u tshila khwine.
3: Tsivhudzo vho ine vha khou tama u i swikisa kha vhafumakadzi vha vhaimana vho thetshelesaho ro lavhelesa vho vhulwadze ndi ifhio vho dokotela?
4: Sa zwe ra ambisa zwone ndi zwo uri vhulwadze ha fetal alcohol spectrum disorder ndi uri vhuya thivhea 100% nga u sa nwa halwa. Zwine ra tsivhudza zwone ndi zwo uri mufumakadzi ane a vha kha miṅwaha ine a nga kona u beba, khwine ndi uri arali a tshi khou ḓidzhenisa kha zwa vhudzekani a sa khou thivhela mbebo ndi u sa nwa halwa. Arali a tshi ḓivha uri iwe u ḓo vha u khou ḓidzhenisa kha zwa vhudzekani, kha u tou thivhela mbebo uri arali u khou ita zwo u nwa halwa. Ngauri kanzhi havha vhafumakadzi vha hezwi vho no vha vhaimana vha tshi khou nwa halwa, ndi hone vha kona u zwi humbula uri habe nṋe ndo no vha muimana. Ende kanzhi u ḓo wana uri ho no vha na tshinyalelo nga ngomu kha ṅwana, u sa zwi ḓivhi uwe uri iwe u muimana. Zwino kha u tou thivhela mbebo ha, u ḓo ri hezwi iwe wo no vha ready u vha muimana, wa kona u litsha u thivhela mbebo, wa kona u litsha halwa. Ndi zwine ra tsivhudza zwone vhafumakadzi.
3: Zwi amba uri halwa vhure muvhilini ha muthu khamusi ri tsinisa no pendela vho dokotela, halwa vhune muthu khamusi ndi nga vha ndo vhunwa ṅwaha woṱhe nda vho litsha hei ho ṅwedzi ndi tshi khou ri ndi khou ṱoḓa u vha muimana, a vhu kwamani na ṅwana no ḓo ḓa lini ane nda ḓo muhwala? Vhune ha mukwama ndi musi ndo vhunwa ndo muhwala.
4: Halwa nga ngomu a vhudzuli tshikhala nga ngomu kha muvhili wa muthu. Wo ḓi vhudza uri nṋe zwino ndi kho ḓi nyaga u thoma u plana u vha na ṅwana, iwe wa litsha halwa, zwithu zwavho zwi a tshimbila nga ngona.
3: Hai, ri khou livhuesa nga maanḓa vho dokotela Thendo Patricia Tshivhase Ṅwenda Mutsu. Kha vhaonesana vhathetshelesi vha vha vhudza uri vha nga vha kwama nga nḓila ḓe?
4: Rine ri wanala Gaini Avenue, vha nga ri kwama kha 0736455467. Ri wanala NHC Thohoyandou na Louis Trichardt Quality Care Private Hospital. Kha social media vha nga ri wana kha Gaini Avenue, AVENUE, Gaini Avenue.
3: Ro livhuesa nga maanḓa vha dokotela, vha ḓo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi a there. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, tshiṅwe tshashu tsha mutakalo ri natsho na vhege ḓaho. Vha ḓo tiela vha pfha uri ri ḓo vha ri khou lavhelesa vhulwadze ufhio. Nḓila khulwa tshipikwa tshihulwane ndi u tsivhudza uri vhone vha songo dzhena zwithu vha sa zwi ḓivhi, nahone vha pfhesese vhulwadze hune vha vha naho. Kha ri nwe maḓi, ndi vhuya kha vho sikale.
0: Parapara FM Royal Lenas Cultural Day. La Botanulene, 25 September. Afari Tumu Zamachuleni. Nauman Tumu Zanga Sierra Rayabo. Nauriva Dinabu Pohamo Fili. Afa Ujemwa Mahana. Gavana Bazukoro Zonanjiwa Ope. Marende, Chicona, Chicombera, Mustangwe. Zimabazione Zote. Yende Dinabu Tanulan Kesa. Nidotangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
2: Matombo a khwinesa nahone a fhisaho.

0: Have I told you lately that I love you? Araba satumubudza. Kava mubudze. Kana rarivono mubudza. Aba disapanda na umubudza. Ah, neti isi haya mapungo. Mapungo uzofu uyafuniwa. Habi ya neti sa nakatihi. Aba mutaluchedze. Aba murwane bane wadana mzika hoyu. Bo se Roderick David Stewart. Watilisi wa Parapara FM. Alingo tolala chote kabo. Richidanga ngeno kamutakaro wabo. Bana mingwa ya fumaronti. Bobu ya ba raperi wa prostate cancer ngangwa hawa gidimbili fumerati wuziwa na ngangwa gidimbili fumerati bazo ipumula bato zipa mromo wabo shika ngangwa gidimbili fumitahe bachi amboro ndoba ndina prostate cancer zino hayo ndopora yotu wa cancer hila hunori ngangwa gidimbili bobu ya ba raperi wa thyroid cancer batilisi wa Parapara FM na hene poi basumbeza ori buku ndabula ze hobo ngangwe ziono yugo firaho wa August boya ba raperi wa urapiluwa buluwa zivunu kwa manana mbilu ya abo batilisi wa Parapara FM zaita urivai mise ruendo urabu kana toya abo ine bobaba na yosikada uri bachito upora ndikwamba nga bo Rod Stewart with the chair. Have I told you lately that I love you? Fume mbili minute of kawara ya abo fume arinanwi misio tekarjene ya pa
1: karijene kapungwa la duwa kamufaro
0: Pungo la shula duwa keli, linera doratera hange ye kachitengwa chashu cha riko upata na bo Professor Mbezi, batilisiba Parapara FM. Riko la vele sori jitu, ndizipio sutu jine, zaba utambuza jine mtu wangabono ngai, ndilufuno mbinganoni, ndizipio jenezo. Fumi rarumine tu vakawara ya bu, fumi 086-000-2503, 086-000-2503, ndizipio sutu jine, za utambuza hone za bazo zo shiru wa kushigiri nga nda zonga ndi rufuno hapa mbingi anonipezi ya zone zo semamano zo utambuza nga ngomu hazo fumi raruminetu vakaware fumi 086-000-2503 baduru patumbo za hone bangu hii badu dito bakari zo biko ndi ya furupela pezi ya bo professor mbiziba hone baduru tandabu zera mapungo haya hune badu sela bachira na izima tina na zila baduba visela kaga gara ndi machiro ndo batanganedze
2: akwa neta mureta
0: ndi hone witani
2: lechalara ho ndi jawara ramshamra kwamba
0: jawarara
2: ndando na ndinga vando li fa fungo ya fungo lina na kwalucheza nga ndere na taruchedza nga yo ne ndi kongwa mborara ndora ndi kambingano ane ponda dzura hone ndi me avana va mushumoni ndi hose araba mushumoni vachi vuya ndiri vakotora kuti mapasi kama fungo kurumaga nobi kana mina zvote ndikuzvibona ndivona ngari ndisune zvazvokakeya kambingaro ndi avana araba mushumoni nara ndi hone kusina zvine ndakuita sikoro pfeso ngari ndingavatusa kuti vachi vuya payani vabve vatowana madzi vawele ngori vava kubva mushumoni
0: ndikwamba fungo lavudi nga manda jawarara mushumura pedzi hunga asi heli ndikopusa uri zvithu zvine zvava utambudza zvine vavononga ndi rufuno mbinganoni ngauri vangasi vononga ndi rufuno muthu achikovuya ava asongo kulumaga asongo bika po dzula hayani zvine zvavonala unga ndi rufuno muthu angasi kopfunga handikofuniwa matina hezvo zvithu zvine zvakuitwa kai ndi utambudza
2: aralora natongoro lipfanga ndira yone rune ai irindiri zvanda mafi
0: fedzi yelo lena liamba itani ngauralo jawarara ndi lavudi yelo pungo
2: ndikori waro kwa netengwenda
0: ndova lavudi ndivatanganedza locha ndi machalo Parapara FM locha ndo batanganedza
3: machalo na vudira kore
0: mia junior
3: ndovuwa
0: ndovuwa huitani
3: na ndovuwa ropa zvimwe zva zvithu zvine zvanga ndofuniwa ngeno uchikotambudziwa ii ndi afalani hamusi kamsi ndobva na kanani dzanga kana ndoyane poenda yaona niwane muthu achikonifonera asaini achikonifonera asako ima uko todo diva nga imwe ndira uva akonilinda sa ene khaye zvichinga ndilufuno mara uva akonilinda zvimwe zva zvithu futi ropiwa ndonangeliwa zviambaro ninge nikufuniwa ini nikwambadziwa zviambaro zvoguma zvikunwa nini usikambona namauto aka ngeno
0: zvipi mini
3: zvifo usikambona namauto aka ndi marogwa na ala malapfurafu oguma ngefa sishkuna nini ini nanga nikofuni wabati mtu udobu yoni rengera na ala maupu upu mantina uko ita uri inini chiko nri uko nizi vanga inwendi ranga suzi na ene kawe abako nitambu zanga zonge no achijita ungarindu unifuna rofiwa ezo suzi vili nendobu yanda fukakazo uchifu ungarindu zone zone matina asizone ndi inwendi na yotambu zaila
0: lopada esamia junior
3: Javu
0: Drotwa. Dovala bo D 086-000-2503 ndi batanga naiza locha. Ni machalon. Una radio nga hapo ndi batanga naiza locha. 086-000-2503 Rinanwi misi yote arariwa chitamo shana mlenje kapungo hili ndi mini zineza wa utambuza zineza dazo putiru wa songa ndi shigiri ya rufuno ndo watanganeza locha
4: ndo vuwa
0: witani
4: ndo vuwa
0: hii
4: ulanga mano Una ulanga unena ngavya na fonga ringufuniwa badarutwa nika kufuniwa.
0: Hoto itisano ulanga hono mtichilis?
4: Uneno ralisa mtu indi amburno bebuwa rushatani na aluwa na watu na chila na watu. Na wanuna ralisa mwana chuma chine inati yochi itwa kana ni yoche kamunga na wanu kana ni teota mweji gaya ni kana teota mweja gaya ni chuma chuma nteo zwa niko kloka na zuna nteo kloka.
0: Izo zivazo ambazi wa sarufuno nga minu, upa achiru kufuna uko itamini?
4: Atezi, mwafuma kazini ya fungari ya zimu nachi ni vachila mawe, hapa lansongwe, ilo na vyana fungari nduri umfuna badi. Matina miwa ya mila yini ya vaichi kuveiwa, ndia unitambuza, ndia unirinda. Nego mfesa, so inumone ni vanisa zivone, niyo zivona musi nono kwa kukana ngamu ramusi waiti ya zungo stuzi, ndiba ngobatu wangani tivu dhuri ya laimu. Tonu se dhuru sasukeza udeni yako, unosikana na zivonore.
0: Mwapati
4: kufuni wani kutambu ziwa. Ya, ndi zivonza zivanisa zivonza wane.
0: Lopale, saruri wazone.
4: Nda.
0: Pala pala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shpema rinanu miso tenfumi manu mineto vakawara ya wufumi kariba umbuze hezi.
1: Pinduli na batu dawita kungezelo ya luka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita oripindula bulidive. Kava ite kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Riavanera. Zito chimbira ka pindulavo. Dinga email ka sales@paraparafm.co.za.
5: Parapara FM Royal Heritage Family Day. Mugibera wono yo 26 September. Yeni dilo ne dua laju ni kare rone lindera. Vadongo muswaga makazi chigwaba mafikizolo na vamwe. Ndiri mugibera wono yo 26 September. Uchena ni 150 randa mahuane. Vana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Nigo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Kamufaro. Wari fushi weliva.
0: Fume time neto vakawara yabo fume arinanwe misiote 086-000-2503. Pungo la shukeli batichelesi zitu zine zwaba utambuza zine mtu angabononga indurufuno mbingano ni hapa. Ndi zipiyo. Na baiti wa zwaba bebo wa yandebe batichelesi mapungo haya. Ndi afurupera baba bachikuzidivaka ni hana bonora. Ndi utambuza pezi ya huyu anenda kumuita zwane zi udofunga ni liku mufu nanga manda. Ndi batanganeza locha. Ndi macharon. Ndovuwa witani.
6: Singo la wuditafurani mani wumenipen.
0: Kezo.
6: Apo votanga nando rone wa upapa mkubo wa bale.
0: Rone wa.
6: Ngo ilipu ngobo nene tengwe. Zineta tambuzi wanga zonga mfuna wangai. Zine nenda siku wanangaru wa mfuna badi marapizi achikon tambuzi. Ndi yezu wumenipen. Mosi ana machiri ni uimongo uralo. Na dumbe lori mufuno wanga ndukombile tiruwa ichi cha urina cha uri. Maranga mbrachi nga chila chitu cha bachobe cheruwa depends of condition. And after this nanga acho, samsi onsenge la guru, ubotombe chela maga, auriwe guru iya gai. Na honi idio pakanga chinga, dendi afone, sesoni bambi kutambula wese mbeneta.
0: Izo babona hurufuno nga mini, kwa mbarubone banuka iteruwa, bachibono, bangabono nga ndirufuno nga mini.
6: Fezia ndi wana ngari ndi rufu na ngari ndi kuhumbela chitu nda ite nyo. Karakaye zulu wanga kaya ndi wini azuo.
0: Mm-hmm.
6: Zichiti wa wumele teunga, chunga chamsi zuli kwe tiwa. Nendi kwa jonga ndi rufu na kufuni yo.
0: Mm-hmm.
6: Matina, aa, yezu tuziko tontambu zisa mumburuni.
0: Mm-hmm.
6: E, yezu zitu wumele teunga.
0: Ah, lo pare, saruri buwa zane?
6: Ah, zabu du wumele teunga.
0: Duba da budindu batakana yeza locha. Pada pada FM locha.
7: Ah.
0: Ah, ndi macharon.
7: Ndi macharon ya budrafiwa.
0: Witani.
7: Nende ona ndi usene nge.
0: Ah.
7: Hey, andi wachisina dzina.
0: Ah, wachisina dzina.
7: Zvimwe zvine mune nda zvidiva rofiwa. Ndi zvonga rine funiwa bade ino ni chiya petu ni topereke dziwa.
0: Mhm.
7: Matina ukwetero kuti ino ni sango kono dziwana ni humwe petu hune atidivi mumburu murwane ndi wori ni sango kono voni wanga vamwe.
0: Hmm.
7: Mburo mwendi wori inu ni songo kono wanandira zinenda wakazo ngori ararivo bana nenda bazia zinda kona ziara tangana
0: mhm
7: nda kono ba wano rima zina baba waka hizu na hizu na hizu situ zine bazishu nisa baba tuzo dada
0: mhm
7: chizu wana hubo na vanga murao
0: mhm
7: wana chino mwendi kofi ni songo ba uko shavi wa hizu
0: bwane makikovuna nga bako funi wa rungwe ngo pele kezi wanga mtu wawo
7: rungwe wawo Nichibo tomo chindira, nichibo ziba burege, ai, chunga chifinga nichitori inigotanga na namutu koyu kwa chindira na mwe mtu wa chifumba dazini, odi relaxera, odi vana zoro chinu ni ayani.
0: Mm-hmm.
7: Aza, hatu mwoda imwe nzwa puru eyo.
0: Hmm. Ngai.
7: Inyo ni kuyu uva, ziabu ya rufi
0: wa. Lopu fada, isarulibu wa jone?
7: Yo, andulibu wa isarulibu
0: wa. Ah, fumbile raru mine ito vaka warebo fumi, rinanui misi yote. Mapungo kea, batu wu ina otikiti. Ziko tomo jiwa na mosi nga wareya bubili batuwe na basa. Ndiya furupele ziko jiwa pala shupoto nzwa kasho toya ndo u. Batuwe wino tikiti ziko tomo jiwa na mosi nga wareya bubili batuwe bofara basa ayabo. Fumbili raru mineto baka wareya bufume rinanwe mesiote. Everything I do it for you. Ndi Brian Adams. Zwinganga. E ozimwe zvinonga itwa nga hapa zvingava unga ndi ufuna matina achiko vaitira zvito vaitira zvito randuri hizvi ndiko zvita ndikoitira zvo ndikoitira inwi chimwe na chimwe chinanda koita ndikoitira inwi hapa matina zvokuvatedza buhari na ukarakata ngango mupedzi ha hili ndidinga na Brian Adams so that everything I do it for you.

0: 5 septembre. Et le dilemme de la magie, les carrés de l'hiver. La donne pour vous faire ma case. Je vois dans ma fille solo. Namawe. Et le mot qui va en 26 septembre. Au Genali, 150 randa bahouane. Banani 50 randa. Ma guette à d'offrande à 80 ya machero.
1: Nizotangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
2: Kupata na vho Professor Mbedzi kha mufaro.
3: Tshipikwa tshihulwane ndi u fhaṱa vhatshilesi vha Phalaphala FM, hu thathelwe mipfa ine ya nga vhonala i tshi nga humela mela henefho kha mbingano yavho, hu tshiliwe zwavhuḓi. Miṅwe ya mipfa ndi heyi ine arali vhathu vha sa i thanyela, vha sa i dzhiela nṱha, vha nga wana hangei kha mbingano maguvha a tshikotowa tshoṱhe zwa mbo ḓi falala. Ndi khou amba nga mini vhatshilesi? Zwithu zwine zwa vha u tambudza, zwine muthu anga vhona u nga ndi lufuno mbinganoni, ndi zwifhio? Vha hone vho Profesa Mbedzi. Ndi matsheloni vho Profesa, ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro.
4: Ndi matsheloni avhuḓi vhone Thengwe, Mubveledzi na vhathesi vhoṱhe vha Phalaphala FM.
3: Kha ri lavhelese fhungo heḽi, ne ndi a zwiḓivha zwori ḽi ḓo fhaṱusa vhaṅwe vhathu vhanzhi. Vhaṅwe kha musi vha vha tshi khou sokou vhona uri hei, hoyu uya mpfuna, u tou mpfuna lwo kalulaho, ngo u pfuna lwo si na vhukono. Mathinai, zwine zwa khou itiwa khaye hoyu muthu hu tambudzwa, ndi zwifhio? Ri nga zwi ṱalutshedza nga nḓila ḓe zwenezwo vho Profesa?
4: Ndavhelelo ndi ya uri muhashi, hezwi ri tshi dzhena kha mbingano kana kha vhushaka, ri vha ri tshi khou dzhena nga lwone lufuno. A huna na muthu na muthihi ane a dzhena a tshi khou ri hai, ndi khou ṱoḓa u fhedzisela ndi tshi khou tambudziwa nga muṅwe muthu. Zwi sina ndavha uri muthu ndi wa mbeu ifhio, anga vha munna kana wa mufumakadzi. Zwino mashudu mavhi ndi ya uri a ri ṱavhanye ri zwi vhone hezwi zwithu zwa uri hai, a maitele aya tonga ana u tambudza nga ngomu, ngauri roṱhe ri vha ri khou vhona ungari ndi lufuno. Ri fhaṱuwa nga murahu zwo no tshinyala uri hai, ungari hafha fhethu ndo vha ndi tshi khou tambudziwa. Zwino u nga tofha tsumbo hafhanoni muhashi, ende ndo vha thetshelesa vhathetshelesi vha tshi khou amba, ndi khou tendela na dziṅwe dza dzimbuno dze vha dzi amba hanefho. Muthu wa hone a ri ṱavhanye ro mu vhona, ri nga mu vhona nga zwitevhelaho. Ndi uri hu na tsumbo nnzhi dzine ra nga zwi vhona ngazwo mashi. Ri nga zwi vhona nga zwithu tsha u thoma, hezwi zwi no pfhi possessive behavior. Ndi uri muthu ane o dzula a tshi khou amba zwa uri ni wanga, ndi nga si kone u tshila ini ni siho. Ini ni vhutshilo hanga, zwiṅwe na zwiṅwe zwo ḓisendeka kha ini. Ndi wa pfha uri hei, tsha tou ṱangana na lufuno lungafha. Muthu wa hone ri a mu vhona a tshi khou vha overprotective, ndi uri muthu wane u vha a tshi khou nga u khou tsireledza nga maanḓa, nae wa zwipfha zwa uri hafha ndo wana muthu we nda vha ndi tshi khou ṱoḓa ene. Wa vhona zwi tshi khou nga zwi khou hulela nyana hanefhaḽa, hu tshi vho vha na mafhungo nga u khou sedzulusiwa nyana, hezwa zwino pfhi monitoring. U sokou pfha uri ha, ndi mukala wanga, ndi mufumakadzi wanga, vha khou mpfuna, zwa dzhenelela mafhungo a u sokou tsheka milaedza hafha uri u muthu u khou amba na nyi. Okay, ha, ndi khou zwi vhona, ndi khou tou zwi itiswa ngauri ndi khou funa. U tshi vho sokou tevheleliwa, ndi khou tevhelea ngori a thi sho uri hune wa khou tshimbila ni wo tsireledzeana nga u tou ralo. So ri a dovha ra zwi vhona muhashi, muthu hone a tshi bvisiwa vhathuni, hezwiḽa zwino pfhi isolation, a tshi lingedza u ya vhathuni, soko pfhi ndi soko pfha ungari khonani dzau a thi tu dzi vhona zwavhuḓi, muṱa wa hau a thi tu vhona zwavhuḓi, hoyu muthu u khou mpfunesa hoyu. Zwi amba zwori iri ndi thetshelese zwine a khou amba zwone. Mathina ndi mafhungo uri a bvisiwe vhathuni, a isolatiwe, hezwi a ḓiwana na vhathu ya vhudzisiwa uri to ima na uḽa muthu, ndo ni vhudza uri vhutshilo hawe a si yavhuḓi na itisa ngo to rali, ndo ni vhudza uri zwo leisana. Tshiṅwe tshifhinga ra zwi vhona na nga hezwila zwino vivo lo kalulaho, extreme jealous, zwine wa sokou pfha uri muthu ano dzula khou sokou nga u khou humbulela pfha sori u mpfharele mani, ndiiswa ngori ndi na lufuno ro dzhenela hafha kha nne. Tshiṅwe tshifhinga wa soko tou pomokiwa uri u kha vhushaka, tshiṅwe tshifhinga wa ndi khou sokou pfha a soko ḓiswa zwa tshilie, sokou pfha ndo sokou tou lora. Tshiṅwe tshifhinga ndi u vhona kha bono u na muṅwe, wa sokou pfha uri yo hasa ndi kha lufuno muhashi. Mathina a maitele a u tambudza nga u tou ralo, u dzula u tshi khou vhudziseliwa u tshi vhuya fhethu, u dzula u khou ripota, u sokou pfha uri hai hafha fhethu tona ndi lufuno. Iri ndi zwi sumbedzise, u tshi ya gai u bva kha point A to point A wo zwi ṱalutshedza nga u tou ralo. Mathina u tshi zwi sedza zwavhuḓi wa zwi vhona zwori hai, hoyu muthu ndi ene a ri na thaidzo. U zwi sumbedza nga nḓila ya ungari hu na lufuno muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala. Ndi tshi khou zwi amba hezwi ngauri u tambudzana hou ho angalala nga maanḓa, ndo ḓi zwi amba hanefha. Hu na u tambudziwa lwa fisikali nga u tou ralo na lwa emotional. Zwino lwa fisikali ri a kona u lu vhona ngauri ndi havha ndo zwi imba, ndi wa vhona itiapfhi, mara hou a ri koni u zwi vhona zwa uri hu na u tambudziwa ngauri a ri koni u zwi imba nga nnḓa, ri zwi imba nga ngomu, zwi vhona nga murahu.
3: Fhedzi vho amba nga ralo vho Professor, ndi lini hune nda nga thoma u zwi imba arali hoyu muthu a na vivo, a tshi ḓi amba uri ndi kho to vha na vivo ngauri ndi kho shavha uri ni ḓo dzhiwa nga muṅwe, ambarani hezwi, ndi kho shavha uri na ambara hezwi vhathu vha ḓo ni vhonisa zwiṅwevho, a tshi tevhela hoṱhe hoṱhe na hone a tshi sedza uri nḓila dzanu dzi khou ya ngafhi na zwenezwi zwe vha amba zwa u ṱusela kule na vhaṅwe dzikhonani na mashaka a tshi khou ita uri hai a ni nga ḓo a vha nga ḓo ni fara zwavhuḓi, ndi nṋe muthu ndi ndoṱhe hafha a re na ndavha na inwi hafha vhutshiloni na hanefha mafhungo o langa masheleni a langa masheleni ari fora ndi kho to vhona unga inwi masheleni anga haya ni nga a tambisa ndi kho to uri ndi ni a vhee zwavhuḓi. Ndi lini hune nda nga zwipfa uri hezwi ndi tshilonda kana ndi zwi fhambanyise na lufuno?
4: Hezwi ri sathu dzhena zwithambingano ri vha ri khou ḓi ḓivha zwavhuḓi uri ndi mbedzi, ndi nyi, ndi funa zwifhio, a thi funi zwifhio, ndi takalela zwifhio vhutshiloni. Zwino vha to vhona musi vho no ḓi xedza vha si tsha ḓi ḓivha, vha si tsha na ndangulo ya vhutshilo havho. Vha tshi zwi pfha zwori ndangulo hafha zwino ndi vho to nga ndi vho to languliwa nga muṅwe muthu, upfhi tshimbila uyo ḽa, ambarai zwifhio, u songo ita zwifhio nga dzina ḽa lufuno. Hezwi vha tshi vho vhona zwori vhone vha to nga vho no ḓi xedza, a vha tsha ḓi ḓivha kha musi ndi zwi vheise zwezwo. Ndi hanefho hune vha ḓo thoma vha tea uri vha vhilele uri hai hu to vhona zwiṅwe zwi sa tshimbile zwavhuḓi, ngauri a ndi vho to dzhielwa tsheo kha zwithu, a thi tsha vha nṋe muṋe, ndi vho to treatiwa u ngari nṋe a thi na muhumbulo wo ḓihumbulela. Tshiuri muthu wa hone hezwi na musi a tshi nyanga u ita tshithu u ya pfha a tshi khou nga u khou shavhanya na u khou ḓi blame ri ndi nga si kone u tshi ita ire ndi thome ndi sedze kha uyo muthu, a u tsha kona u vha independent. Ndi khou zwi ambiswa ngauri ni muwashi. Hezwi vhathu vha kha mbingano a zwi ambi zwa uri u tou wana muṅwane tea u dzhia control ya muṅwe. Muthu u funa u vha a ḓipfhe o vhofholowa, a ḓipfhe a na freedom ya u ita tshiṅwe na tshiṅwe. Zwino arali a tshi khou pfha uri khamusi hu na masheleni maṱukuṱuku, vha pfha tsumbo ya masheleni hanefho uri arali u tshi khou pfhuka u tshi khou renga maṱamaṱisi kha vhengele ḽikene u tea u tea uri ripote na ṱamaṱisi na hu na zwiwane. Ndi zwone zwine vha tea u zwi amba uri hezwi vho a ri thome ri dzuwe ri amba, mara wa to swikela hune wa zwi pfha zwori wo pfhuka u tshi khou renga vhurotho wa vhudzisiwa uri u shumisa masheleni hanyani u songo mmbudza kha vhurotho, u ya kona u zwi vhona zwori hai hu na zwiṅwe zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi. Ri khou tea uri ri vhuyelele ri dovhe ri ḽisedze zwavhuḓi ḽifhungo mashina wa thithiza wa Phalaphala FM.
3: Fumiraru minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe vha thithilisi arali vho tou vulela zwino ri kha tshinangwa tshashu tsha ri khou fhaṱa uri miṱani u fhaṱiwe hafha a hu na no kona zwoṱhe na no ḓivha zwoṱhe hafha vhutshiloni. Zwino ri tshi ḓa na vhaṅwe vhaḓivhi hafha ri vha khou ita uri vha ḓivhe zwiṅwe vha khwathele hafho ḽiṅwe ḓuvha vha sathu zwi lima uri matina zwine nda khou ita ndi khou tambudza mufuna wanga. Hune hezwi zwine vho profesa vhaḓivhi vha zwi amba uri ndi dzi insults dzo ḓaho kana dzo ḓodziwaho u vha u amba ngoho vho to zwi amba nga luisimana uri insults disguised as honesty, mafhungo ane o muvhudza uri handi ri ni inwi a ningo tou ṱalifha zwavhuḓi, ṱhoni yaṋu hafha huna a hu tou vha na maluvhi avhuḓi hafho, nahone a ni muthu wa tshithu, no mbonalelo yaṋu a i vhi ya tou ntamisa lini. Fhedzi ya muthu hoyu a ḓiisa tshiphanḓa na uri nṋe ndi khou to zwi amba izwi ndi khou to ni vhudza ngo ndi khou to ni funa, ndi khou ni vhudza ngauri ndi ya ni funa, ndi khou ni vhudza ngo a huna muṅwe muthu ano ḓo ni vhudza phanḓa kha musi mafhungo ane ano uri ndi khou ṱoḓa to ni gudisa vhutshilo nga hoyu muthu ha koni vhutshilo ha zwi ḓivhi u sedzela fhasi vhuṱali ha hoyu ane wa vha naye uri zwenezwi a zwi welina kha unga ndi u funa ngeno hu tambudza.
4: Zwi wela hanefho muhashi, zwi dovha zwa ra zwi vhidza uri ndi emotional manipulation. Ndiri zwi to wela hanefho tshoṱhe ngauri muthu ane u dzulela a tshi khou sasaladziwa, wa ita tshifhio u ya sasaladziwa, u dzulela u tshi khou blamiwa kana u tshi khou pomokiwa kha tsheo dzine wa dzhia nga u tou ralo. Ro vhuya ramba nga fhungo ḽa gaslighting, zwi to wela hanefho muthu ane u ḓi pfha ungari na musi a to amba tshithu sikho pfha ungari u khou amba mbuno dzi sa tshiliwo zwavhuḓi. Zwi to wela hanefho ngauri ndi u tambudziwa, ndi emotional manipulation. Zwi itisa zwori muthu hone a ḓi pfha ungari u dzule zwine a khou ita zwone tshifhinga zwoṱhe u dzula o khakha nga u to ralo. Mara u amba khani vhone khou zwi ita uri kanzhisa ri tshi sedza muhashi ri vha ri khou sedza zwori hafha fhethu thaidzo i vha inono yono khou zwi ita ngauri u vha na mafhungo sa ḓipfulufela ene muṋe, insecurities, u vha a tshi khou ḓi dzhiela fhasi mashudu mavhi avha vho no zwi ita. Vha zwi ita ungari hoyu wa tshipondwa a vha ungari ndi ene ano khou pfha ungari khamusi ndi ene ano khou vha o khakha nga u tou ralo. Zwi si zwone muhashi,
3: a vha to ḽi fara nga u ralo, a vha ḽi fara nga u ralo heḽi fhungo vho profesa. Ri khou vhuya ri tshi isa phanḓa naḽo, fhedziha ro thoma ra tori gidi ra nwa maḓi ri hafha zwa zwino.
2: Kumbata na vho Professor Mbedzi kha mufaro.
0: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. traditional area, the 27th September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Nikomona Shikepe. Mabufo, Kuruiza Mavaivai. Hi, vatu vabudi na vaimbi vavumo. Obuka tafuna kama phonele 075-228-8166. 075-228-8166. It's the premium lifestyle, baby.
2: Rekopata na vo Professor Mbedzi. Kamufaro.
3: For me, minute or bakawara, ya bufum na bte para para FM ya kopra siya kasho ya Afrika Shpembe rinanwi misi otarkachita nga shashu cha riko upata chipi kwa churwa nendu churi mitani ya paka upati wechote riko wamba nga shu zine zwaba utambuza zine mtu angabo nongai ndi rufuno mbinga noni uri ndi zipi iyo bango batichile siwa itano ambore zichitomai zichitomo ya funga ndi rufuno wabu dinga manda zuko takaza matinai asi rufuno ndi mapungo utambuza batichile siwa para para FM rinanwi misi otarunomba nga tsumbo za hone na zungo zinji zone zine zwa bazuko itea hapa buchinwebo Professor Richko ya unwama diroba Richko amba nga zula zine hava unye furi wano nyazi wano ambi wa mafunguasi ya vode zoto upute urasonga ndikoni uzango onga urindi ya nifuna ndina ndaba na inwi ndikoni gudisa buchilongori inwa nungoto talipa zwa vodilini ndiko itura urina batu basanise yangi ndandi bendo ni gudisa romba nga mafungu wa guest lighting huna mafungu haya amishushia zo bozi kwa minyana bo professor amishushia zo ine ya daichi ngandi nyopo za uru ya za unga kelu nanga mfuna wao urarani nangantia nindo disola zichuche zo zine zizanga zitala anoa za mashereni na uchuche zanga hawa na nanga diba isa udihuba za mtu arali achiambane ya mafunguri natu ntu uchela kuri nindinga dipirisa no dipirisa pano shangoni iji basi zisa anizone bo, bo professor
4: mashudu mavi ndi ya urumuashi batu vanji wa jira pasi yezu zitu zinopizi red flags mutu watu huya atoma bafa achipatiko chila nae achipatiko totumo chila nae achikuwa mba zinezori habi ngandile nenda ufunanga yui hatu eti ya zunezu zitu ndido di jira vuchiro hatu eti ya zunezu zitu ndinga ujira vuchiro batu vanji wani waru mchura uoji wanga zwa zunoro kwa mba ngotorale ziwa zoto nisezezo au te uzu jisa apa au jira pasi ngotorale emotional manipulation real dima suru badiba honi vaneva chumichipina vashu nisabu rereli religion to control urai abe uya uya dima suru uya nga rereli ashu yezi azutio zita azutio zita mara bache zeseza nga mura wange baona zori haa ndi maitela ni obisende kanga manda kauri hoi mutu uko todo totambu za mwenga atoraro zino unga amba na watishile suri basi mbo zi jera fazi zene zi mtuwa zikamba zori iwe hatu iti eze zitu nendi dodi jera vichiru
3: mwachi
4: mavi ndia urugunji ya batu vashava wa amba mwachi ndi zwa kumandi ngondi reality ori
3: mwachi
4: mbo zi amba nga uri bawa wasa bivuri datu ubu za mango batu umutia zita nga utoraro nga uruwa kona nga mande vila zera ziyamba matumo rechitoma umu isolate uruwa tukuta mkene asingadu chimbra zavu nido uvura yeka na nisa uvura yeka na zubeli saani nido divura yenye mune wakona mtu wanayache umufera vtungu rei atinya gumuruza kamtu do divura yeka matina spesa chukwe kisa sori nene muna kese la chukwe jira uchira we mwachi na warechisa wapana pare same
3: bo professor ufi rufuno luri ndi ndiko hane zana na yu nipezi ya ndia ni tonifa huno rinda ngo iri arali nova nichi mfunai nova nichi dawa nova nichi doita zunenda kwa amba zone ngeno rufuno ruchiri karishu meka haya mafungori rote utambuza uchiri ndini noita uri ndini faranga ndira ine ndakoni faranga ayo afirufuno ruya tendela uri inu nibe inu mune huno ri utambuzai nga zituku zichita uri niofe uba inu mune ndi afurupele batishirisi wapa mafungo nga uri batole kapisha kaburi nendi kotanga na naiji nendi kotanga na naiji kana te kotanga na naiji na bo professor
4: ndi zwa vhukuma nga maanḓa fhedzi ungaamba muhashi usati matima uri vhathu vha funa u pfhesesa vhukati ha u tambudziwa na lwone lufuno ndi zwa vhukuma ndi zwa uri vhunzhi ha vhathu vha shavha kana vha koni u dzhia vhuḓifhinduleli ha nyito yavho vhone vhaṋe vha fa comfortable kha u blame mwe muthu zwino ndi zwa vhukuma ndi kotendela na vhane fori hetshi ri tshikamba nga lufuno lwavhuḓi vhathu vha dzhia tsheo vha vhoṱhe uya mutendela muthu a vha ene muṋe u tshi khou muthonifha na tsheo dzau u sa mu dzhieli fhasi nga u tou ralo zwino nga zwi amba hafhanoni kha vhathu vho no khou zwi ita mashu uri zwenezwi vha tshi khou tambudza muṅwe kana vha tshi khou mulangula kha vhutshilo hawe na luthihi a zwi engedzedzi lufuno ende a zwi thivhelisi uri vhone vha fhedzisele vha sa khou taliwa vha funa u zwi ḓivha vha zwi pfhesesa zwori zwi kwama kana zwi ṱuwisa mutakalo zwi dovha zwa ṱuwisa dzangalelo ḽa muthu onoyo zwino nga zwi amba uri kha vha ḓidzhenise kha vha mutendele a vhe ene muṋe vha songo nyaga uri a tshile fhasi ya vhone hu vhe vhone vhone khou dzhia ndao vha mutendele uri a vhe muthu ane u khou tshila vhutshilo ngo toro na vhone zwine zwo khou itea khavho kha vha ambe ngahazwo vha sa dzule fhasi vha ri hai hupfa vha vhahashu vho hupfa ndi a vha ḓivha vho toro kha vha ambe ngahazwo vha ri vha ḓo fhedzisela vha tshi khou lusa vhutshilo havho nga u to ralo vha songo fela nga ngomu muhashu nga zwi amba ngo to ralo ngauri hezwi muthu ana depression u tshila vhutshilo songo okolowa nga u to ralo zwinedzula tshi zwi amba uri arali vha tshi pfha uri zwi vho to bala tshoṱhe vha songo shavha uri vha ye kha vhaḓivhi vha kone u vha thusa zwavhuḓi uri vha kone u fola nga ngomu mutshilo na tsha nga ngomu a tshi vhonale nga nnḓa muhashu na vhatshilisi wa phalaphalasaya
3: vho profesa kha wanesana vhatshilisi vha vhudza uri vha nga vha kwama nga nḓila ḽo angalala heḽi fhungo
4: nga maanḓa ḽo angalala nga maanḓa muhashu u nga amba uri vhatshilisi wa phalaphala fm vha tshi kha dzula vho ṱangana na muro wane masiponi ndi profesa Rebulwani Paul Mbedzi na vha tshi mutoda vha nga ngwana kha nomboro dzi tevhelaho 076 136 8302 ḓo livhuesa nga maanḓa muhashu na vhatshilisi wa phalaphala fm
3: ro livhuwa vho profesa kha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho ri na nwi misi yoṱhe phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya afrika tshipembe tshiṅwe tshifhinga u tambudza kha mbingano zwi nga ḓa zwi na murunzi wa u nga ndi lufuno ndi mafhungo e ra amba ngayo ha ṋamusi mafhungo unga ndi khou ni tsireledza ndi tou vha na ndavha kana ndi khou tou ni ṱoḓela zwa maṱhakheni tshoṱhe lufuno hupfhi lufuno a lu tei u tou ṱoḓa uri ni tshile ni kha nyofho ni tshi khou dzula ni khou tou ḓiphuruva inwi muṋe ni khou itela hoyu mufuno wanu uri hamboneni ndo tou rali hu nori lu ḓo ita uri ni xelelwe nga vhuvha ha ini muṋe ndi mafhungo a lufuno nga ngeno kha mbingano uri mathina vha songo xelelwa nga vhone vhaṋe zwo kuteliwa songa ndi lufuno mina mine ya tori vha khawara lufuno futhi ri na nwi misi yoṱhe tshitonga tshashu tsha ri khou fhaṱa ri natsho na vhege ḓaho vha ḓo tiela uri ḓo vha ri khou lavhelesa afhio na afhio vhege ḓaho ndi ḽavuraru ri ḓo vha ri khou pendela oṱhe ramba hoyu ṅwedzi wa khubvumedzi Kim o da cherishe my life ndi kha ḓivhuya na vhaeni vhashu u hone lebu eltisane u hone minister lufuno dagada hone big fish sipho makhava ndi ri khou lavhelesa phalaphala fm royal gospel family day ni khou vha hone matshelo ḽeneni ḽi tshao.

0: Masipala wa Thulamela ukati na bemberela unetshedza luhafhulelo lwa mbadelo dza nḓisedzo dza tshumelo. U netshedzwa luhafhulelo zwi ḓo vala nga 30 September 2026. Vhadzulapo vha khou humbelwa u dzhia hetshi tshikhala tsha luhafhulelo nga nḓila i tevhelaho. Vhadzulapo 50%. Vhoramabindu, dzikereke na madzangano a sa shumeli malamba 25%. Mihasho na zwiimiswa zwa muvhuso vha ḓo wana luhafhulelo kha dzinzwalelo fhedzi. Ita u vha dzhia wo lala. Ndi bukutala luhafhulelo kha masipala wa Thulamela. Tshumelo nga vhuḓiimiseli ndi wone muano washu. We serve with dedication.
1: Banga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, ṱhalano isina khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Clientele Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhodelelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Kari farane ri venga ndanthihi ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kari farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kari ambe nga hashu, kari ambe nga tshashu, kari ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
3: Fumenthihi minete ubva kha wara ya vhufumina vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ndi vha ṋekedza luimbo Kholuya a ri kha ri ṱuwe ri ya haya. Ndi una Rams navho David Mbi ono shandukisa na Tshifani ono vha wa Ramani. U khou ḓiphina mufumakadzi wa una Rams uri nda sathu vhuya nda a thi vhuya nda ṱangana na munna nonga hoyu, a ri na nga nge kha khotsi yanga thi ngo vhuya nda zwi vhona izwi zwa lufuno lungafha ngafha lune nda khou funuwa ngalo nga hoyu munna. U a vhonala u ḓitakalela tshoṱhe hoyu ntando Rambani, hai ndi zwavhuḓi, lufuno lwo naka nga maanḓesa. Vha navho David Mbi una Rams of the Cherry hayani 12 minete ubva kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Lwono lungano lwa vho muṱuku, lungano lwa vhuwani. Ri tshi vhuya nga murahu lungano u hone lebu L Tesane, ri ḓo amba naye, ri khou lavhelesa Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Wone lufuno ḓagaḓa Sipho Makhavhana, ri tshi navho ri ḓo amba navho kha ine inombe Kenya Mushumba. Singwangwa vho wina dzithikhithi awara ya vhufumi na ya vhuvhili hangei zwifhaṱani zwa khasho ṱhendo vha ḓo vha khou thoma u dzhia dzithikhithi dzavho. A ri gidi ri mbo ḓi ya kha lungano lwa ṋamusi.

0: Parapara FM na vafuani kati na mveleti to wan ratara vakumbira mabibura vagudisa vomutuku fara zvabudiva hore pali ndizvabudu vona vomutuku vachikotusa pahore pali vachikotechelesa lungano rwa musurune rwari bahore pali vatano na mutihi vochina kaonde mukeguru wa muviri walimpo vane vafuna kudzura vachikodeva tebvu
1: vaduru vanga ndikumbira uri nimbudze chiti chitichi ne hanichi bibi ndochipa chikwambiwa pedzi niyakono chiumbura
0: Vano kwamba ngauraro na vaduru vavo ndi mukeguru vochina kao
2: chiguru tichidivi nitopfa chichiambiwa ndisoko vononga ndichipuka chihuru chamananga anokopira andou
0: anokwamba ngauraro ndi murangi
2: nende vononga ndichikepe chinokopira bisinga hura
0: we araro ndi muope
1: namusi ndikudzudzuriyo techeretsa lungano lwavanna vatano na mutihi vasavoni na ndou tano na ntihi topofurawo
2: Tichirisani dzisavoni, kani ndizvone zvori vatu vasavoni mudzimu ova nampo yeupfa zvitu zviri tsini navo.
1: Zvino ni chete ndokono pfa uri ava vatu vochirisani.
0: Vomutuku, wofika rekare shango riri tsini namurambo wa rufuku, wava kuna vanhu vatano na muti vasavoni.
2: Pecho ane ni malafu yaka ntungo dzachapuma.
1: Hai muduru wanga, ava nguamburi ndingapi, pedzi kari tichirisani rungano rwa namusi.
0: Vanava ufibo bedra butorari, vasavoni.
2: Zvifara vachingaona zvemudzimu vava nezvone ava vatu vati vanji vasavoni vafara chedede vakono zvidivori chedede vafara ndokugai
0: ufumi yavatodopfa uri ndinyi kavo ane anga vaana chera rungano runokutakadza vachizvino zvino
2: hativani vachingakona vamba achitonga uri kuchiona yavo vadhivi chetu
0: ufunde muduva ava vana vombodzivusa kani kuru vachikuamba ngandou
2: vakuamba ngandou vakuidivera ngapi zvikomangadza zvizvaone
1: kuamba zvone muduru wanga Kuzikari sepanda no tichesa lingano rwa namusi.
0: Vomutuku, vanna vofuwa vachikosoko ambangando vasaidivi.
2: Munga mutanga vyarisa vanna vaviri, vaya vasavoni, avazvipirira nemutiwo wechirudi. Ha, mupenyu ndinozvipa, ndinozvipanga pi zvanezvo. Zvabukuma, havala vanombodzisira vachiva mumwe namumwe achikotodza chedeka mumwe yeo la mutangaro ene mumwe wavo.
1: No vani mutuka namduru wanga kana kuri ndi mavave ngamazvipi nyazvipa imwe
2: kukuva kava mudivo nachikoro nozvikange nendiro muduru wavo
0: Lemo dhuvu bombo dzitoda muti ane adovatusa nga uva isapetu ine havana ndou
2: Hoyo ndi mulingo arali ndodzanga vapande medzo kuita mina petu vadachaisa aninga ore vavona Idodo dipinda nga uva runge kanya na ukandekanya vatu Tudoto makwina lalewa nga jina mgara puka. Nga uruna batuwa ni mwashuma nga azu. Ni wano unia dawa sireleze.
0: Ufumu mbudi wana ziyabu ya pitere. Wea kudero utaluseza batu nga azu puka. Otu wana kudaka ni ashikaba utaluseza nga azu nendo uzaba zone.
2: Ara roba unne. Noba nisi nga sitendo tuwa nabu. Nga uru yesu zinga ubi zela mapolisa. Yesu zikuna nga uru mtuwa kudero wa fana mtuwa songa kudero hao. Awa do umbra utangana pule orala. Wara artuwe ayeru sumoza ndu adu iti ya nini.
0: Kona nizanga. Ufumwe na mwo wavo ava chikokona uvona ndonga ndira iye atauchidzwa ngayo.
2: Zvamba ripitare dziyawe uya kona atauchidza muto chiti tichina chivone achiona ngalito la mumbura.
0: Samusi ndo idzo dzova dzisabini. Ufi oita na usendera tsini na dzo vaita na udzifara nga zvanda.
2: Kari na dzoni adziponi ndo dzaone. Na nesko mangadza ndo aitiwe zvizvitu. Yana upi aidevi ito anoreveriwa.
0: Na dzoni ufi dzova dzisabuoni kona mizaka. Ndinga zvodzisa moshava. Ufuo rupeza vote, wafara nanga zvanda, wasara mrao wapitere muofara chikipa cha muanga mrao.
2: Watu wasawone watudu mtu nubafelela mbiru. Niku amba zone, mungo midinu doona vasi wabavote vasi nana mtu wabani ya madina ziliwa. Mubuso usho wote uchuwana watu wane wangatusa wawole paru, ubonori wakono faro zao di hapa mtini.
1: Ara riva tu wano zula na wawole pari, baba chivona shutunga ndire nebi wana bona nga ayotere. Haa, ndugu ni vudzango, wawole pari baba chiduwa wudzula shavuti.
2: Balabanga balapasi atiri vakosokohola chirede yavala mufumakadzi vasavoni chirede yavo nechikoperera magaratani
1: muti wano uchimisa chirede yavo lichikovera sivatambisi vaedera varoro na chika
2: nao bikeri waumwe ava bikeriwi muti abva ngalo ubiya ngalo
1: padhuru vanga sendera ntsini zvinoviwe nikuti ujihaya mapungwa nabudza mushumira vapo ngauri muvuso wamaduva no utichirisisa ngamanda zviriro zvavewe savana vatuku havala mufumakadzi ndovona vachikofarira kutambudza muholefari padopo vadyerwa kadi yamuholo wavo yanewa mumwe muti anodova achikutogomera muholefari
2: richivedza utichirisa horu rungano rikombodituwaraya uri mandeve hola mushumira vapo ngaaya mapungo valamfumakadzi vachida pfuri ndiri nero swikisa mafhungo kha mushumela wapo a va ngo dorisema
3: maphorisa vari a va ambululi muthu ane a va ruma ndeve
2: mushumela wapo ane a nga ṱavanyisa vhathu sa ndi ni masetoni vane a mu ḓivha va ri halaleli na khani a thi ndeni wa itela thambulo mundende wa ṅwana
0: hupfi muṅwe na muṅwe havha lavanna a vha tshi khou kona u ḓivha uri nḓuhu yo to itisa hani nga vhuhulwane hayo
2: maḓuvana na mitshini ni ita uri vhathu vha sa vhoniwe kone u vala
0: ro swika magumoni a lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi a ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhingani tshiḓaho fhaḽa mitshinini ri na thabelo sherani mudau.
4: Masipala wa Thulamela u kati na bembela ḽa u ṋetshedza luhafhulelo lwa mbadelo dza nḓisedzo dza tshumelo. U ṋetshedzwa luhafhulelo zwi ḓo vala nga 30 September 2026. Vhadzulapo vha khou humbelwa u dzhia itshi tshikhala tsha luhafhulelo nga nḓila i tevhelaho. Vhadzulapo 50%. Vhoramabindu, dzikereke na madzangano a sa shumeli malamba 25%. Mihasho na zwiimiswa zwa muvhuso vha ḓo wana luhafhulelo kha dzinzwalelo fhedzi. Ita u vha dzhia wo lala. Ndi buku ṱala luhafhulelo kha masipala wa Thulamela. Tshumelo nga vhuḓiimiseli ndi wone muano washu. We serve dedication.
5: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vha vha vho no ḓiṅwalisa vha muraḓo wa RFA Funeral Cover. Arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓiṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Ṱhohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na Game na Johannesburg Sandton kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliselwa mulayo.
6: Ri farane ri vhe nga ndanthihi ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. #60 Rinanwi.

0: Kamufaro Wari fushi weliva
1: Kashpinga shkonda omusi vokhelerwa Tikezo ingaba pumuzo kuranesa kabo one Abangoti ulibana na matadazo mashirini Musi vokhelerwa ngaba funwa babo Bebote Riaba prupeziisa Clientele funeral plans Ibadela husa atupela awara za fumbili ina Banga katela miradu ya muta Ishika ufumiraru kandinda kumbonti Shinesha ito uriba funwa babo Babebo togomelwa Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipu Ya mashirini Ha clientele, haba kurenga pezindi na kombo, bako urenga ubana mraro wa mumburo. Musi shpinga chishishika, bato tuita thingo za ndeme nga 200 randa inabadhuiwa na musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadoba hapu, zanaisha za chumelo za uendeza, jiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi paraparaka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi FSP remrayoni na license ya ndinda kumbu ya uchilo. Mira yoyoti wawo iwanara online, kudo shumambadero na mira yoti wawo.
2: Wako todo wa mufati makone pezi avana zishu miso zine vanga zishu misa na honi abadiburu zingaita ugai Kabana nge tendele ya vonga mbadero ya mitengo ya atundu ya upata ya cash build Kabana nge kasa mbula zipirao za fumbili za mahala za upadeli wa hoza utaila za upeiva na uvusuruza Na honi areli barenga plani ya upata vanga wana mitengo ya atundu ya upata Ngachipinga chitukutuku vanga wana mitengo ya zishu miso zote zine vako zito za upata tendele ya avu Kabata lele cashbuild.co.za vafate za kwinesa na upadeli ya atundu za upata Cash build
3: CF Entertainment, vakubatizela the king of Sungura music, Alec Macheso and Orchestra Mberi Kwazo. Zvikoita ya Squan Plus Stadium, Musina, mugivela wa the 3 October, Alec Macheso, huko tiketzwa nga Zozo and Sengere Super.

0: Ndi minute ya ṱahe na hafu zwa zwino ro bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili, ndi masiari a vhuḓi ṋamusi nga ḽavhuraru nga u tou rali ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Nṋe ndi khou ri ndi masiari a vhuḓi, ndi khou fulufhela zwo ri lotsha zwavhuḓi nahone vho ḓiphina nga maanḓa u tou bva tsha matsheloni hafhano kha Phalaphala FM, ngauri na mbekanyamushumo dzoṱhe hedzi u tou bva tsha matsheloni ro ḓiphina nga maanḓa ngadzo. Hu na zwinzhi zwe ra bva ro fara zwone, khezwo ri khou amba bepa heḽi ḽa mapiloni ya vhege u thoma matshelo ḽi khombo ḓi takutshedza hune vha ḓo ḓiphina nga maanḓa mthetshelesi zwino kha vhatoluso vhona zwori vha songo vhuya vha sala murahu na luthihi, vha songo vhuya vha ṱahela na zwiṱukuṱuku u vhuya swika ḽi tshi yo khunyelela heḽi bepha, ngauri ndi bepha ḽine i ḓo tou vha ḓivha zwa kale musi ri tshi khou lavhelesa nga nḓila ine vhone na miṱa yavho vha ḓo vha vha tshi khou ralo u ḓiphina ngaho. Zwino kha ri vhe roṱhe kha mushumo muhulwane nga u tou ralo. Nṋe ndi khou ri ndi masiari ya vhuḓi, ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a uri fumi na vhuvhili vho avhelelwa nga Glenn Mashavu zwene zwino i tshi tori hafu bva kha uri fumi na vhuvhili u ḓo ri khou ralo u ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo awara ya u thoma. Ndi khou livhuwa nga maanḓa ri vhone Thengwe na Mubveledzi dzi tshimangadzo Lizi Morovi, mbekanyamushumo ya Mufaro. Zwa mbo ḓi tomba fhedza uri vhathetshelese ndi nṋe na vhone zwino hafha kha mbekanyamushumo ya Tshiko, ndi tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Ndi henefho na nṋe na vhone ṋamusi ngauri ndi ḽavhuraru, khezwi ri ḓo vha roṱhe u bva zwino u swika nga hafu u bva kha awara ya vhuvhili. Na ṋamusi ri khou amba uri ndi manzhi nga maanḓa, a thi ri ro fulufhelesana na Mulovha henefha ri tshi onesana kha ino mbekanyamushumo uri haya mafhungo oṱhe ri ḓo tshimbila na o ra tevhela, ngauri a khou ita ṱhoho dza mafhungo ndi zwinzhi zwo no khou ralo u bvelela kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe, ane a tou vha si yavhuḓi ndi ene ane ro vuwa ngao ano kho kwama tshiwo hetshi tshine tsho khou pfala tsho bvelela madekwe hafhaḽa vhuponi ha kwa Makhutha hafhaḽa vundoni ḽa KwaZulu Natal, ngauri ri khou amba huna vhathu vha 10 vho lovhaho musi ho vha na mutshunchano wa ḓo vha hone hafho. Havha na vhararu vhe vha tou huvhala kha vhavhe vha vhulawa hu khou katelwa na mufumakadzi we a vha o ralo u ḓihwala. Na zwino ri khou amba nga u tou rali ri khou amba khomishina wa lushaka wa mapholisa havha vho tou farelaho vho mbo ḓi bvisa ndaela vha tshi khou ṋetshedza khomishina wa mapholisa vundoni ḽa KwaZulu Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi uri kha tshifhinga tsha awara dza 72 kha u mbo ḓi vha o takutshedza fulo ḽa u ṱoḓana na havha vhare vha humbulelwa kha tshiwo tshenetshi uri vha tea u vha vho no fariwa kha tshifhinga hetshi tsha awara dza 72. Ndi mafhungo a si avhuḓi na luthihi, fhedzi ri tshi lavhelesa na nga ngei dzi khothe ri khou amba vhuvusumuzi Kate Matlala mufumakadzi wavho na vhaṅwe vhaholelwa vhavhili vhavho vha khothe hafhaḽa ṋamusi hune havha vhaṅwe vhararu ri khou amba vho mbo ḓi ṋewa na beiḽi ya randa dza zwigidi zwa 20 muṅwe na muṅwe wavho malugana na mafhungo ane a khou kwama zwiito zwa vhufhura, zwiito zwa vhuaḓa, zwi khou pfhi zwi khou ṱutshelana kana u kwamana na maṅwalo a si yoho mulayoni hafha, zwi tshi khou kwama tshifhaṱo tshe tsha vha tshi khou hirwa khatsho tsha fhethu ha u shumela kana ofisi ri tshi khou zwi tshi khou ṱumanywa hafha na khamphani ya vhuvusumuzi Kate Matlala ya Medicare 24. Ngeno hu ri havha vho Peter Gagash Nonyane na mufumakadzi wavho vho Charlotte Tivane na vhone vha tshi khou ralo u ita khumbelo ya khaṱhululo ya beiḽi nga vha ḓo vha humbula ndi havha vhane vho fhedza tshifhinga tshilapfu vha khothe vha tshi khou ḓi lwa na mafhungo haya a khumbelo ya beiḽi ya haniwa. Ndi ine ra khou amba vha tshi khou ita khumbelo ya khaṱhululo hune vha khou swikisa heyo khumbelo hu malugana na milandu yo vha farelwa yone ya vhutshinyi ya masheleni he a tou fhuriwa hafha vha ḽaifa musi mashaka avho vho lovha. Ngeno hu ri vha khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe Afrika Tshipembe IEC vha fara mushumo wa u sainisa vha mahoro zwa polotiki na vhonkhetheli vho ḓiimisaho nga vhoṱhe ḽiṅwalo ḽa nga ha vhuḓifari, ngauri ri khou ya khethoni ri khou amba to sala maḓuvha masi mangana hafha uri mbo ḓi ri ri khou ya khethoni dza mivhuso yapo nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa ḽara kha uno ṅwaha wa 2022. Ndi maṅwe mahulwane haya e ra vuwa ngo ṋamusi ndi ri khou ri a khou ita ṱhoho dza mafhungo ngaurali nṋe ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase a thi ndoṱhe u hone hafha mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingeras Canary ri tshi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa tshe vhone mthetshelesi vha i dzhia yori ri ḓo vha roṱhe kha mbekanyamushumo heyi, ngauri heyi ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano. Nṋe na vhone ri tshi ḓo amba nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za, vha shumisa na siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe.
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM, Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Vha khou ṱoḓa swika fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikgotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Chico na Lufuno Chivase.

0: Ndi kotara na hafu zwa zwino ro bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko 086 000 2503 na navhone vhathetshelesa ri khou lavhelesa oṱhe na ra khou ri ro vuwa nga ṋamusi hayani ra khou ri a kweta ṱhoho dza mafhungo.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.

0: Ndiminiti ya fumbiri tina afuza zinorova kawara ya wafumi na bubili watisele sambe kenya mshimo ya chukwa cha mapungu ndibo na butali. Ndiba flupe tisondu kupia na minu wangani kenya mbeza no yotoma. Ine indio ni nira kutakuwa ngayo na musika hino mbe kenya mshimo. Hapa rikuwa mba na mwanangu ni murwane wa Border Management Authority ndi BMA. Hapa na mkano ni wa Bedbridge ndibo ntakuseni lambani. Hapa rikuwa mba na buru kula beresa marugana na mafuro opa mba na hoa Border Management Authority kana yene BMA. Eba alibisaka wana zizibazi na mafora zisio homla yoni ya kamikano uya nga upambana. Bwana mbani ndi masiru ndi watangane za kambe kanya mshumo ya chiko. Horini.
1: Ndabrufu na wogwa.
0: Ndendovu andu mbeda ngeyo.
1: Agari chalota kaa.
0: Rikolibu wanga manda. Rikolibu wana chipinga chabo bwana mbani. Kari ya mbenga afuro la Bedbridge. Heba wana mbanje za mutengo upadaho randa za milioni.
1: Ya, mbibu bwana mbani zori sa BMA asumiru rote. Rasumana nama polisa dan dari 18 za kuning ini. Apa kata sulit gate yang mesti na yang chosen itu jadi dia the bau bakal gate. Rodi ini tak guru ya bagi ini sumpah ikut ya di Korea. Dan elok guru dia ni tua resi muka resi dah bau rena ukuran api oleh bagi. Dari bakal mesorno ukuran terbunyi mesti na. Bafisri ba furno apa uno munuko wa mbanje apa gurini ba umbra driver no avre guru wa ibase furna gurini una ni driver ba durno ango farakshi za loko ile ka guru wi ara ba ko mse zeuro rumu escort rumu ze botani ya Bedbridge era sikara ra kona u vunda ile loko sikara ba durngo da kana ka guru la una masa ga obara ho ambanje mara batho ba o mo drive le motho wa Tanzania wa babili ya ba Tanzania ra mo di bra docket hela ambanje iko kaliwa isaka 1 ton so 1 ton bo lu fulo ndi is about 191 kg ina ya bori ndi mbalo khoranga mamba yayo nda velu ya ba ikha 1.5 million velu ya la ela ba tsho wana u tsogetin. So ngatu kufaka ndi zwezwo zwana apa ndi bridging nga 18 September.
0: Ndi mbanje nji vhukoma heyo. Fhedzi ri khomba bodo vha vhafara na ḽi lori ḽe ḽa vha ḽo hwala fola ḽi siho mulayoni hafha ḽa vunduni ḽa KwaZulu Natal.
1: Zwafhaḽa kha bodo yashu ya Kosi Bay. Ina vhori ndi bodo ya kana kana South Africa na shango ḽa Mozambique. Nga 18 September same day ya Bedbridge rwana traka yo hwalaho masaga manji naone a tobacco ina go re ayo murayoni tshino ha fara wana mudzira kwa sangola Mozambique we ba go driver traka iko tsa Mozambique yo liba South Africa zwino kimari amalisis zwambori zwangari hele ha masaga o ba khova ka sangola India zwa India Afrika Mozambique awa da South Africa right far around 5 kilometers uba badali ya Kosi Bay so zelu ya na ya tobacco iko angaridziwa ka 2 million zelu yothe ya masagono awu ka badali ya Kosi Bay
0: 2 million nga tshelede pano Afrika Tshipembe ndi zwidzidzivadzi zwinzhi kharisedze hafha ḽa vhukavha mabupo ha dzitshaka OR Tambo ndi hafho vha wana zwidzidzivadzi zwa heroin nahone luso lwa u thoma zwi tou nga vhege iṅwe na iṅwe kudzulelwa vhana vhathu vha no khou fariwa ha vha na zwidzidzivadzi zwine ndeme ya hone i vha i tshi khou vhaliwa kha masheleni manzhi vhukuma
1: hafha ḽa OR Tambo na dzi 20 dza September uri funo ra fara mo washu African citizen asko we ba khova agana Accra so we rumu wana offer heroin ine ya angrazwa 2 million as well but was already or tambo in the past 3 weeks ra no fara basu bararu we ba khova zama u fukana zungu mazi zungu tinirwao kampano wa or tambo so we rumu fara o asko va Accra ndi zwa South African asimu banda ndi wangeno ndi muthu ana vhana 52 years we ba asko ringa za ufukisa zwungu vha na nae fhoko zwa mburno sa bieni asimu ri rothe romuro ita na mapolisa ba or tam sa zwino mumbulela u tshe sokesini u ba khera khotsa Captain Park
0: Ka hechi cha zwo wanala homes vha chufara mbanje hei hapo mukanoni wa Bedbridge. Vho amba zwori hoyu avha vhavhili vhe vha tshi khou tshimbila nga goloi hei vho ḓo vha imisa. Fhedzi a thoma u pfala na munukho wori ha zwi nga una mbanje hafha ndi zwi vha tshi ṱoḓisisa nga u tou. Kho ṱoḓa uri ri sedze uri zwi vha zwo leluwa hani uri vha kone u ḓivha uri hafha hu nga vha ho hwaliwa tobacco, hafha ho hwaliwa mbanje. Ri sedze vhona uri zwi khou konadzea hani uri zwithu hezwi zwi fhire kha mikano ngeno na vhaofisari vha tshi ḓivha hone, nga maanḓa ri tshi khou sedza zwi tshi khou bva kha maṅwe mashango. Vho amba nga tobacco hei ya ḓo fhira zwi vha khou ri ṱhoḓisiso thangeli dzi khou sumbedza uri i khou bva India, fhedzi kheiḽa i khou livha kha ḽa Mozambique. Khezwi zwino ri khou amba nga zwidzidzivhadzi zwine zwa mbanzhe zwine vha khou ri vhadzulapo vha hone vhe vha ḓo fariwa ndi vha shango ḽa Tanzania, zwi khou fhira hani kha mikano hei miṅwe vhaofisari vha hone?
1: Zwino ri nga amba zwa uri hei ya Bedbridge ya mbanzhe vhurufuno yo vha yo livha ḓoroboni ya Musina i tshi khou bva thungo dza makhado. Yo livha ḓoroboni ya Musina ndi matshena uri a ri ḓivhi uri nga ya khou bva ngafhi, mara ri na fulufhelo ḽa uri mapholisa vha tshi ita ṱhoḓuluso dzavho ri vha mu ḓivha na zwori hei mbanzhe ri khou bva khayo ḽa gaya, mara zwi ri nga zwa uri ya khou bva mukanoni yo khou bva thungo dza makhado yo livha ḓoroboni ya Musina. Zwo ri nga amba ndi zwa uri kha bodara dzashu vha tshi kha Bedbridge sa Kosi Bay vha tshi kha Libombo ari to vhavo na fence ine vha mukanoni ya ra kota funa. So ri sina fence zwi amba uri mini vhathu vha kone u tshotha kha bodara yashu zwo laluwa nga maanḓa. However vhukati hashu na masole ro deploya dzi drone, ro deploya vhaofisiri vhashu uri vha linde mukano u tou vhori mini mushumo ndi munzhi, ende khwelelo ya vha uri kha muvhuso kha ri wane fence, border fence ina thusa uri ri kone u tsireledza shango ḽashu.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhulambani, vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Ndaa,
0: vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi, ri khou livhuwa nga maanḓa. Havha vhera vha ri khou amba navho ndi Vho Ntakuseni Lambani u bva kha tshimiswa tsha Border Management Authority. Ri tshi khou lavhelesa zwine vho kona u fara zwidzidzivhadzi u ya nga u fhambana kha mikano yo ya nga u fhambana. Ri amba nga ha u wanala ha mbanje hedzi dzine vha kone dza 1 ton zwine zwa swika kilogramu dza maḓana a ṱahe futa hethihi, ine heyo mbanje i khou vhalelwa kha 1.5 million. Ra amba kha u wanala ha tobacco ine vha khori ndeme ya hone i kuanganyelwa hanefha kha randa dza 2 million, na hoyu wa ḓo wanala ana tshidzidzivhadzi tsha heroin hafha ḽa OR Tambo ine ya khou balelwa hanefha kha randa dza 2 million. Zwino mbudziso yo fhedzisela yo vha yene ya uri zwi khou konadzea hani. Ndi a fulufhela zwa uri vho ipfa na phindulo ye vho lambani vha ri ṋea yone. Vha ri khaedu khulwane kho ri a ri khou tou vha na fence ine ya nga kona u fhandekanya heḽi shango ḽashu na gaya maṅwe, uri itela uri hu kone u vha na ndaulo yavhuḓi. Vha ya ri khuwelelo ine ya vhone kha muvhuso ndi ya uri kha u vhe na fence uri hu kone u langule. Zwi amba zwa ri zwi khou amba na uri zwi khou leluwa u kona u fhirisa zwithu zwi songo tendelwaho zwi siho kho mulayoni u fana na zwidzidzivhadzi zwenezwi zwine ra khou amba nga hazwo. Ndi zwiḓa zwa ri heḽi fhungo kha vhone muthetshelesi ndi fhungo ḽine ro no ambesa nga maanḓa nga halo, kana vhunzhi ha vhathetshelesi tshifhinga tshinzhi ri tshi ri amba nga halo, nga maanḓa ri tshi khou amba nga hafha mikanoni vha ḓi dzulela u amba fhungo ḽeneḽi. Na musikhele ri khou ḽi amba ḽo bvela khagala uri kani ha hu na zwifhio zwine vha muvhuso vha nga tea uri vha ḽi lavhelese fhungo ḽeneḽi, arali ri tshi khou amba hu na u wanala zwidzidzivhadzi zwinzhi nga u tou rali. Nga nnḓa zwidzidzivhadzi ri nga vha ri khou amba hu na zwifhio zwiṅwe zwithu zwinzhi zwinzhi zwi siho mulayoni zwine zwa nga vha tshi khou dzhena nga kha matungo a mikano ya ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Tshiṅwe tshifhinga na mikanoni u dzhena kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe zwi siho mulayoni. Ndi hafu zwa zwino ro bva kha ura ya 12 ri khou ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a awara ya u thoma. Ndi Masiari,
2: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone sa dzhiisia, i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Vhadzangano ḽa vhadededzi ḽa SAT vunduni ḽa KwaZulu-Natal vha ri zwiwo zwa zwene zwino zwa u thuntshwa vhathu vha vunduni zwi na masiandaitwa kha vhagudiswa na vhadededzi. Khaṱhulo kha khumbelo ya beili ya vhahwelelwa vhana vhane vha khou pomokwa mabulayo a ri khaphakha kha lavhelo ṋetshedzwa nga ḽarathi ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. Khotsa khulwane ya Makhanda vunduni ḽa Eastern Cape yo thudzela thungo khumbelo ya tshihaḓu ya vhaṅwe miraḓo ya ḽihoro ḽa ANC. Mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelesi nga awara yo thoma.
2: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
4: Chiko na Lufuno Tshivhase.

0: Ndi miniti ya fumbiri sumbe zwa zwino ri tshikho livha kha wara ya u thoma vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivhona vhuṱali. Ri kho mbo ḓi dzhena kha nyambedzano yashu ine ndi ya vhuvhili ṋamusi kha heno mbekanyamushumo. Ndi tshi khou fulufhela tshoṱhe uri muthetshelese vhone ro tshimbila roṱhe kha nyambedzano heyi ra takuwa ngayo ya u tou thoma ṋamusi. Musi ri tshi takuwa na heno mbekanyamushumo i vha ḓo zwihumbula zwo ri ro ambana nga mafhungo hayane ra khou ri ndi mafhungo a si avhuḓi haya e ra vuwa ngao a tshiwo tshine tsha khou pfala tsho bvelela henefha madekwe hafhaḽa vhuponi ha KwaZulu Natal hune ra khou amba zwa zwino hafhana muambeli wa mapholisa hanefhaḽa vundu ḽa KwaZulu Natal malugana na tshiwo tsha ḓo bvelela he khatshoi ho vha na u thuntshwa ha vhathu vha 14 ha vhulawa vha 10 havha vhaṅwe vhararu khou pfala uri vho tou huvhala. Zwino u pfha zwinzhi nga ha mafhungo enea khe vha muambeli wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu Natal ndi na Kenel vho Robert Nechunda. Ndi masiari nda vha ṱanganedza. Kenel Lorin.
1: Ndi masiari avhuḓi na vhathetshelesi kha ndo ita gagaga ndi khou tea u gidima.
0: Vha mbo ḓi tou thoma ngori khwaṱhisedzela uri avho vhupo vhune ra khou amba nga hawo hu khou pfhi ndi vhupo vhufhio vha ri vhudze nga tshiwo tshenetshi.
1: Ndi vhupo ha KwaMakuta he vhusiku wa mulovha vhathu vha 14 avho vha vho dzula nduni vha kha dikita vha tshi khou nwa musi hu tshi bvela vhanna vhane vhapfindi vhararu vhe vha mboḓi vha bvelele nga dziguru vhathuntshe vha vhole vhathu vha 10 hanefho nga ngomu nḓuni vhana vha huvhala vha ya sibadela he muthu wa vhasukaro vha ningei. Zwino pfala zwino ndi zwa uri havo vhathu kha vha lovhaho hu na vhaṅwe mapholisa ashu a vhusevhi o vha a tshi khou shumana navho a tshi khou vha sedzulusa malugana na milandu miṅwe ine vhasina vhatshi nga vha khou ita tshitumbutu tshaina ivhadi. Ndi ngazwo zwi tshi khou humbulela uri hu nga vha ho vha na indwa ya vhukati ha genge mbili dzi no khou fhambana.
0: Vha ḓo dovha ri khwaṱhisedzela ngauri uri mivhigo iyi i nga vha i na vhungoho swika ngafhi uri vha humbulelwa hafha vhapondi vha khou pfhi vha vha vha vhararu. Ri khou ṱoḓa u ḓivha uri vha nga vha vha vhangana vhane mapholisa vha khou londana navho nga tshino tshifhinga na uri avha vhapondwa ndi vha muṱa muthihi na arali zwi songo ralo vha khou ṱangana hani ngori vho amba uri havha vhathu zwi tonga vha vho kuvhangana hu na bepa kana dikita ḽe vha vha khou pembelela ḽone hu na hune wana halwa henefho.
1: A zwi tou vha na vhuṱanzi uri ndi vha muṱa muthihi na fhedzi vha khou vha na vha miraḓo ya genge. Mulovha ndi mufumakadzi we a vha o ḓihwala ane o vha a tsini kha musi noyo wo lovha nga nuga ine ra khou i wana. Zwino zwine nda namba ndi zwa uri uri vha na vhushaka vhungafhani a sathu ḓivhea u swika zwino fhedzi uri ndi vhathihi zwi khou ḓivhea uri vhathu vhathihi vhane vha kha vhutambi vhuthihi vhane vha vha kha.
0: Mo commissioner wa mapholisa a lushaka vha vho tou farelwa vho mbo ḓi ḓivha dza tshifhinga tsha awara dza 12 tsha u londana na havha vhapondi. Mushumo onoyo wo no ḓi takutshedza u khou tshimbila hani zwino ri khou amba?
1: Wo no takuwa bva tshitshiwo tsha itea. Ri nga zwi amba uri vhathu vho vhonalaho ndi vhararu, a ri ḓivhi uri ndi vhararu kana vha fhira afoni. Ine zwine ra nga amba ndi zwa uri kha vhathu vhane vha khou humbulelwa hu na muthu kana vhathu vhane mapholisa vha kona muvhea ḽiṱo uri ngauri ro no wana uri vhathu vho vhulawaho ndi vhonyi vho vha kha zwifhio vhaṅwe vhavho ri vho humbulela u ḓivha uri u ḓo vha a muthu mukene o itaho zwikene ngauri vha na zwikene vhukati havho.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa Kenel, ndi si tsha vhuya nda dovha nda vha fareledza ngauri mushumo ndi minzhi vhukuma vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. A khezwo ri khou ri ri vha vhofholole nga u tou rali u itela uri vha bvele phanḓa na miṅwe mishumo. Vha vho rumbela afho uri he nyambedzano i songo tou lapfha nga u tou ralo ngauri hu na zwiṅwe zwinzhi zwine vha kha ḓi vha kati na mishumo ya hone zwa zwino ri khou amba ngauri hetshi tshiwo tshine ra khou amba ngatsho vha khou ri tsho bvela fhaḽa vhuponi ha KwaMakuta hafhaḽa vunduni ḽa KwaZulu Natal hune khezwi ho vha na muthuntshano wa ḓuvha hone ha thuntshwa vhathu vha 14 kha vhenevho ha vhulawa vha 10. Havha na vhararu vho tou huvhalaho kha vho vhulawaho u katelwa na hoyu mufumakadzi we a vha o ḓihwala ane Kenel vha khou ita no amba zwa uri hoyu mufumakadzi u tshi khou sumbedza o vha no tou vha tsinitsini a si tsha tou vha kule na uri a nga vhofholowa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Ri khou amba nga u tou rali na khomishina wa lushaka wa mapholisa vho tou farelaho vho mbo ḓi bvisa ndaela vha i swikisa kha khomishina wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi uri kha vha mbo ḓi dzhena kha fulo ḽa awara dza 72 uri hu vhe ho wanala havha vha ri vhaiti vha tshiwo tshenetshi tsho bvelelaho hafhaḽa vunduni ḽa KwaZulu Natal vhuponi ha KwaMakuta. Ndi ḽi fhungo ḽine ra khou ri ndi mafhungo a sa takadziho na luthihi fhedzi khezwo vho zwi pfha Kenel vha tshi khou ralo u ṱalutshedza mafhungo a uri vhaṅwe vha hone ndi vhe na mapholisa vha khethekanyo ya zwa vhusevhi vunduni ḽa KwaZulu Natal vha vho ḓi vhe ito vha tshi khou ṱoḓana navho kana vha khou londana navho kha miṅwe milandu ya nga u fhambana. Zwino heḽi fhungo ri ḓo ḓi lavhelesa u vhona zwori ḽi khou tshimbila nga nḓila ḓe ngauri ri khou amba nga vhathu vha 10 vhoṱhe vho vhulawaho zwa zwino ri tshi khou amba.
2: Gospel Family Day. Labuna Leneli, 24 September. Ituba lokete ya ho, nene na dofira na la mahola. Voya ho mahola, vasa uye, vadono pa uchiki. Di 150 randa ujena mahuane. Geno batuku usiti randa. This is 24 September. Labuna Leneli. Rito kura magete nga 8 ya macharoni.
3: No.
2: Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.

0: Rika dhiba rote kambe kenya mshimo ye chukwecha mafungo ndibo na butali. Misaru kwa lewe samangu maguruwa nendi haya auri bazropo wa Afrika Chipembe. Bena maduba fu inatanu auri bataise bufiwa habo miumbro yebo marugana na auri. Hoyu mrayo ubija hu Consumer Protection Act, CPA, ungashumishwa ngandila de utelo. Tsirele zabo nesa mrengi marugana huko fi na vaneba mabengele haya matuku wa jipaza. Vasina hongoho kajuneba kuringi sa jone, junga kadiba chuko kwa na maitele aja kubadelele henepo na vangwe varengisi mama vengele enea matuku nga utoralo ndefulufelo zoruba nji musaru kwa mga pungo hili mumbroni ya bomba nga diba wako diruwa nanga ore ngani kabu njazupaza vacheri vachio renga hapa neba wanauchitendu wanaushimiswa garata ba wanauchifi hai chungachipinga kangwe uriba kuno shimisa garata ya bo uswaipa udo ingwa nga bugai nga nta nga nta mutengo one bone vado abachikoralo ubu ute ubadela one wa zwithu zwine vha korenga zwone zwino ri kwamba vadzulapo vha Afrika Tshipembe vana maduvha haya afu ina tano au tahisa miumbro yavho vhupfiwa havho malugana na uri uyu mulayo wa Consumer Protection Act CPA ungashumiswa nga nḓila ḓe u itela u vha tsireledza vhone vharengi kha musi vha tshi khou renga hapa kha mavhengele haya maṱuku a zwiphaza nga u tou ralo. Ri khou bvela phanḓa na ino mbekanyamushumo, ndi mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali 086-000-2503.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.

0: na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela, hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM, Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri farane ri vhe nga ndanthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi, uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela Ramirayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu zwi sa londi miṅwaha yanu. Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyaluwo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon na musi ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, a si Poseidon.
4: Ecovado, heli ndi ḽimaga ḽi no bveledza extra virgin avocado cooking oil yo lugelaho mbilu yavho, na luphuse lwa thambo ya avocado lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ya marambo na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Ṱhohoyanḓou u livhana na Astron Garage tsini na Stag Village. Ri hone kha Take a Lot, ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oiḽi ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015 962 0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za. Parapara FM Royal Menas Cultural Day la vhutanuleleli 25 September. Hafha ri pfumbudza matshudeni na u vha mvumvusa nga sialala yavho na uri vha ḓivhe vhupo havho kwine. Hafha hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo ṋangiwaho fhedzi. Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe. Hedzi ndi ḽa vhutanu ḽa mphesa.
5: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag a hu na u sala.
6: Swaipanini vhe tshikhalani tsha unga wina mukovhe wanu wa dzibiri wa dza 3 million ha Boxer. Rengani Mac hand washing powder 2kg tarunga 180 rand. Ellis brown creamer 750 gram mbili nga 99 rand. Wanani 1 gig data mahala nga Boxercom ha Boxer pedzi.
7: Limpopo. Nga mrao habindu lituku lingwe na lingwe, huna mloro budinekezi na budikumezi. Bembelela Hollywood Foundation 2026, Limpopo Bambelela Business Awards. Burama bindu na zi MSME, zina ita kusika zukara zao kwati sabadzulapo na udisa nyaruso. Arali woshu mazungo muupata bindu labo na udisa chanduko. Hechino ndi chikara chawo chao tompiwa na ufupiwa. Huna mashari ni apada 1 million rand, anateyo batikeza. Fuko heino inga tusa bindu labo ukono shikera kona zeo na nyaruo. Ujenera uvaranga zi 30 September 2026. Kaba jeneka website ya Hollywood Foundation. Wana mapungo ngabdaro. Bambelela Business Awards. Rekomanda pa zama bindu na ushamu kisabu machero.
8: Wako todo wa mufati makone fezi avana zishu miso zine vanga zishu misa na honi avadiguru zingaita ugai. Kabara nge tendele ya vonga mbadero ya mitengo ya atundu ya upata ya cash build. Kabana nge kasa mbula zipira uzafu mbili za mahara za upadeli wa ahoza utaila za upeiva na uvusuruza. Na honi arali barenga plani ya upata vanga wana mitengo ya atundu ya upata. Ngachipinga chitukutuku vanga wana mitengo ya zishu miso zote zine vako zito za upata tendele ya avu. Kabata lele cashbuild.co.za vafate za kwinesa na upadeli ya atundu za upata. Cash build.
4: Parapara FM Royal Heritage Family Day. Mugiver Awono, you 26 September. And the Lana Duvalaji, the Garo Nerine, Vadongusaka Makazi, Chukwara Mafiki Solo, Navawe, Nir Mugiver Awono, you 26 September. Ujenani 150 Randa Bahuane, Banani 50 Randa, Magetia Dofranga 80 Yamachero. Nizotangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.
9: Ndiminiti fumi ina zwazino rova kha wara ya u thoma ri mbo ḓi swika kha tshifhinga tsha rine ndi vha ṋetshedza tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu ndi yone minene ri tshi khou vhanda musanga ḓuvha ḽa vhufumbili raru kha ṅwedzi hoyu wa vhufa ṅwedzi wa khubvumedzi vha ḓiphine nga maanḓa nga hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu ndi yone minene.
10: Uhole zwanga wa watsini tsini muno wa hone uhani ndiyo ni minyeni ni mishumo ya malili malo Edward Kutama na mfumakazi azindi nishe limudao ngaba sendeyo

0: mapholisa fhano edeni founu i khou sokou lila u nga ri tshiṱitshini a hu na vhathu. Hello,
1: hello station commander Luthethwe, can I assist you?
0: Vha khou amba na nṋe nga tshikhuwa. Vho Luthethwe,
1: nda vho Muthude.
0: Aḽa mafhungo e nda vhuya nda vhiga, nda ri muḓini wanga hu na dzithundu dzo dzumbiwaho, ṋamusi a dzi tsheho, thi ḓivhi na zwo ri dzo iswa fhi.
1: Ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓivhuḓi vho Muthude, vha tshi ripota hafha vhege yo fhela uri vha na dzithundu muḓini wavho. Zwino vha tshi ri dzo pfuluswa, dzo iswa gai?
0: Vho Luthethwe, a vha mbudzisi, vhone vho tou ita tshiangatela. Ndo tou vha vhudza zwavhuḓivhuḓi nda ri vhathu i ḓani, hu na vhathu hafha muḓini wanga vho no khou sokou honedzela honodzela. Ndi sa vha vhoni, na si ḓe, na musi khezwi vho pfulusiwa, na zwo ri vha ngafhi na thi ḓivhi.
1: Zwino vho Muthude, ri na sa mapholisa a ri iti tshiangatela, a ri iti tshiangatela. Hu na khesi nnzhi dzo vhigiwaho hafhanoni, zwino ri tou tevhela nga nthihi nga nthihi. Zwino arali vho vhona ri tshi khou lenga, ndi uri ra si kha ḓi sedzulusa.
0: Vho Luthethwe we, kha vha ri ndi vha vhudze, a ni nga lali, na lushaka a lu nga lali, a hu nga vhi na mulalo, ngauri havha vhathu hune vha vha hone a ri ḓivhi uri vha khou ita mini. Vha ita vhugevhenga, dzi fingerprints dzavho a dzi nga wanali ngauri na basa a vhana.
1: Vha khou amba zwone vho Muthude, ndi khou ri kha vha ri thusee ha vhone sa muvhigi wa mulanduni. Kha vha ri thusee vho uri lusevhedze luri vho pfulisiwa fho muḓini wavho, vho isiwa gai, ri kone u tevhelela hone.
0: Vho Luthethwe, hone vho vhavha vha tshi zwi ḓivha zwa uri avha vhathu vha vhabvannḓa, dzi basa dzavho dzo dzheniswa madzina ashu, na zwo uri dzo dzheniswa hani ri na ri ḓivhi, nga tshetshi tshiangatela tsha vheiwe vho vhuya vha dzhia na dzi basa fhano.
1: Vho Muthude, a thi vhona uri ri ḓo swikelela phano hafha vho Muthude, ngauri vhone vha khou amba zwa tshiangatela tsha mapholisa. Nṋe ndi khou ri kha vha ri vhudze zwa uri vho pfulusiwa vho iswa fhi, a vha nyangi vha soko ri vho pfulusiwa. Zwino nṋe ri ḓo vha thusani vho Muthude.
0: Ndi nga ḓivha zwa uri vho isiwa ngafhi hu uri vho vha vho tou dzimbiwa fhano muḓini wanga na vhone vho Luthethwe. Ndi nga ḓivha uri vho isiwa ngafhi, thi ndi khou vha vhudza nda ri a thi ḓivhi na zwa uri vho isiwa ngafhi na.
1: Okay, fhungo langa ḽa u fhedzisa kheiḽi kha vhone. Vha songo tsha doba founu vha founela mapholisa vha vhiga zwithu zwine zwi vhe na phanḓa na murahu. Vha khou mpfa?
0: Nṋe ndo sea. Ono ḓo vha kona ndi hoyu muno no pfhi yani skippers. Nahone o lengo u ḓa, vhanzhi ni ḓo fhelelwa nga mishumo. Dokete dza vhathu no dzula khadzo.
1: Vho Muthude, vha kha ḓi nyanga u amba zwiṅwe vha tshi ya phanḓa hafha kana vho fhelelwa nga maipfi? Ngori ndi khou sokou pfha uri vhono vha khou sokou tavhaya, a vha khou amba mbunoni.
0: Ndi khou ri madzanga khomishini i khou ita mushumo wayo, henewe Luthethwe tshinoni tsha matshara, u ḓo ḽa nga drip.
1: Vho Muthude, nṋe ndi khou vhona ungari vha khou ri fhedzela badi tshifhinga hafhanoni, a hu na zwine vha khou ḓo amba zwone. Zwino kha vha ri nṋe ndi bve khavho.

0: Posso, posso, posso. Ehi, arrivo, posso, posso, posso. Arrivo mugola boni apa. Oh, ri songoita posso, ricorde apa non. Riko fana ti. Zvino ri fana vana mika. Ehi, posso, posso. All raise record. Karime rote. Arrive rote. Parzu.
1: Murena wanga. Mulandu ro livana ho nawo namusi ndi case number 254 of 2026. Ndi mubuso wo imezana na bombilumbi kha unyadza protection order ye baba vho inetshedzwa. Bombilumbi vha khou pfesesa mulandu une vha khou hwelelwa wone mara.
2: Muhulwane wanga, muhulwane wanga, nṋe ndo ya ngeni muḓini nge nda pfha upfhi muthu ḓe ṅwananga u khou lwala na zwo ri ho vha hu si kale o vhuya sibadela. Na nge nda pfha u tshi pfhi havhaḽani vha vhadzulatsini vhaṅwe vha ri hu na mitshemo ino khou pfhala nge muḓini wa ṅwananga na zwo ri hoyu safa u a rwa ṅwananga.
1: Muhulwane wanga, muhwelelwa o wanala getheni ḽa muḓi wa Yusuf kha ḽa Edeni ngeno hu na uri vho vho ṋetshedzwa protection order ya u vha thivhela u ḓiwana vhe tsini na uyo muḓi.
3: Vho Yusuf, kha vha tou fhindula vho imisa tshanḓa arali zwine zwa khou ambiwa zwi zwone. Khezwo vho imisa tshanḓa.
0: Tshete, tshete, ndi ḓo vha bvisa.
4: Murena, tshe nda khombela ndi tsho uri kha ri sedze u mulandu iyi. Ro mulandu ri client yanga vhane vha vha vho mbilu mbili. Havha muthu tshine nda tshi ḓivhanye tsha uri vho toya hange muḓini nga mbilu vhavha. Ngauri ṅwana wavho muthu ḓe o vha tshi khou vhaisala. Vha khou ngwana musi. Zwino ndi khou sedze ḽi fhungo muhulwane wanga iyi. Ha ndi vhona uri vhoyi ri songo tou vha ri vho nga ṱhamuvho lini. A vha tou dzula tshitokisini a zwo ngo tea. Tshine tsha nga itea muhulwane wanga iyi ndi vhona uri havha muthu no tshila zwino tshelede yavhuḓi na vha tshila ngayo ndi tshelede ya mudende fhedzi. Ndi mualuwa vha muthu muhulwane wanga.
5: Mishonga i ḓo guwa nga nnyi.
0: Tshete, tshete, tshete.
2: Ndi ngoho ṅwana nga muthu dei ngoho zwa vhukuma vha khou lwala zwa vhukuma zwino nṋe nda ndo fanela ndo ita mini vhathu vha mudzimu ndo fanela ndo ita mini ndi litshe ṅwana nga a tshi khou tambudziwa a tshi khou rwiwa hai vhathu vha mudzimu hai hai ngoho zwa vhukuma hoyu mulandu u khou vhavha ṅwana ngo to lovha nga mulandu wa muthu nga mulandu wa mubvanḓa.
6: Mulayo a huna tshitalula, ndi ṅwana, ndi mualuwa, ndi muhota kana muholefhali, wa tsheya wa tsheya. Matshelo ndi ḓuvha ḽa vhufa na bepa ḽihulwane ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival, nga ri ṱanganele ngeyo.

0: Ndikotara zvino ri tshikoriva kha wara ya vhuvhili 086 000 2503 ri tshikolavhelesana nyambedzano idzi dzoṱhe dzina rino dzi fara ṋamusi dzi kha ḓi vhone nyambedzano dzine ra kha ḓi ḓo bvela phanḓa nadzo ngauri na nga ngei kha khomishini ya ṱhoḓisiso ya madlanga ri kha ḓi ḓo dzhena zwene zwino afha ra lavhelesevho na khumbelo heyi ya u fhiriselwa phanḓa ha u ṋetshedza a vhuṱanzi nga vho vha fana sindane ri ḓo pfha zwinzhi ngauri u wonera mafhungo washu sivahle mota ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini nṋe ndi one ndumbelengeyo urini
1: Rojenwa nga mini mani, vana vavenda vavavenda lufuno ndiri zwi ya shonisa. Nṋe ndo ralisa mubebi ndi na vhana vha vhasidzana. Zwiambo uri hezwi ndi afha ndi kule so ndi khou tou dzula ndo tshuri, ḽiṅwe ḓuvha na nga sokou vhona ṅwana nga kha vidio a khou itiwa zwiḽa zwithu na.
0: Ndi fhungo ḽine ḽi a ofhisa nga maanḓa, ndo ḓi sokou tou vhona mavhala ahone henefha kha zwiloli zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi sa mubebi nda pfha ndi tshi vha na nyofho na u tou tata tshoṱhe tshoṱhe uri ndi nga swika hune nda nga ṱalela na zwithu zwo tou raloho. Fhedzi muḓuri wa vhudzorozoro ri khou tou fulufhela uri mulayo u ḓo dzhia vhukando.
1: Zwino fhuri itiwa havhala uri kana kha vha wana le vhafariti funo vha sumbo na kha vhaṅwe vhana u sumbedza uri ḽa swa zwi itu na luthi rine sa vhabibi lufuno a ri fare zwavhuḓi ndi nga zwo tshifhinga ni tshi vhona ndi tshi dzhia mulayo sa vhudzulapo ri tshi u vhea zwanḓani a ri vha hapfi u ḓo fariwa riṋe vhana vho ri khou lwela pfhanelo dza vhana vhathu kana uri vhana vhathu vha songo itelwa zwithu zwo bvaho ndi ra funo.
0: Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa muḓuri wa vhudzorozoro ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Nda.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa. Ndi masiari urini?
2: Ndi masiari lufuno.
0: Ah, kha vha mbo ḓi dzhena khalo.
2: Ya, nṋe ndi khou nyaga u dzhena kha fhungo ḽa khosatu.
0: Ah.
2: Fhungo ḽe nda khou nyaga u ḽi amba ndo katela ngori khosatu vhoi i na dzi union nnzhi nga fhasi hayo. Ndi khou tou sedza fhungo ḽa dzi union, ndi soko vhona ungari ndi tshifhinga tsha uri union a tshi tou vha na mushumo. A tshi tou vha na zwinzhi zwine vha vha khou ri tsireledza riṋe sa vhashumi mushumoni. Ndo no vhuya nda ḓiwana i, ndo luza mushumo nga ndavha ya fhungo ḽa union. U tshi ya dzi ofisini dza union vha vhudza uri hayi mutholi o tevhedza tshitengwa tsha section 189 tsho fhungudzwa vhashumi mushumoni. Ora tshi vha vhudza uri oho ngori riṋe vha ri khou tsha tshelede nga ṅwedzi nga ṅwedzi nguwa ini sa vhulungi tshelede na thoma khamphani vhe yona ri thola thi vhe weni vho lwela pfhanelo dza vhashumi ni a ḓivha zwililo zwa vhashumi mara ndi tshi sedza ndi wana uri a hu na vhuḓiimiseli na vhuḓikumedzeli kha mafhungo a dzi union zwa zwino khosatu tshi ḓo pfha vhuṱungu arali ya sa dzhia tsheo ya u ḓibvisa kha ANC ya ḓiimisa. I songo ya nga fhasi ya SSP a i tou ḓiimisa i tou vha tshiimiswa tsho lwela vhashumi i sa imi fhasi ya mahoro.
0: Nṋe na vhone ḽi fhungo ri ḓo ḽi lavhelesa ngauri thi ri kha ḓi amba hu na maḓuvha haya ane zwino a ha tsha vha furaru a uri vha ḓi lugisele zwinzhi ri ḓo zwi fange i tshi ḓo dovha u bvela phanḓa iḽa khuvhangano.
2: Ai, a hu na vhuthada makhadzi vha vhana.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
3: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela Ramiloyo kana vha rumela email ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Generali Club ya dzimbuyelo ya Haboxer ni ḓifhelo nga dzimbuyelo na zwiṅwe zwinzhi. Wanani zwiṋetshedzo zwo khetheaho zwa mahala, airtime na zwiṅwe zwinzhi. Kuvhanganyani dzi B-Rewards, B-Reward nthihi ilingana na rannda. Ḓiṅwaliseni ṋamusi Haboxer ni wane khadi ya dzimbuyelo yone fhedzi ine na i ṱhoga.
5: Phalaphala FM Royal Heritage Family Day, Mugivhela wonoyo 26 September.

Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita orpindula buli dhivee. Kava itikunge zilona rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Riavanera. Zito chimbira ka pindulavo. Dinga email ka sales@paraparafm.co.za. Karifarane rivenganda nti riambe nga ifiliti ilauri ringa fhelisa utambudzwa havana na vhafumakadzi iyi ndi ndwa khulu ya ulwa na dzikhakhathi dza miṱani karifarane rikone u kunda kha ulwa na utambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kariambe nga hashu kariambe nga tshashu kariambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri rikone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati #60 rinanwi Vaka utoda petu wa maimo, hune vanga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho, vha songo ya kule, SABC

0: auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na mitangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
2: Vha nga vha vho rumelwa CCMA, thaidzo ya makhenikhe, u swipa zwa dzina hu songo ḓaho nga nḓila, kana ṱhalano i sinaho khanedzano. Clientele Legal i ṋetshedza tshumelo zwa vhoramilayo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Tshumelo dzashu dzi a farea. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, na mishumoni, na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. Vho ramilayo ya shushango nga vhuphara vha dzula vho ita ngoma madzula o vhambya uri vha kone u vha thusa awara dza 20 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Premium All White Party. Bishola Haya, the 27th September, Nandoni Waterfront, had the president, the creator. Niko wana shikepe. Mabufo, kuru iza mawaiwai. Vana ya, hai, watu wabudi, na waibi wafumo. Obuka tafuna kama founere, 075-228-8166, 075-228-8166. It's a premium lifestyle, baby.
4: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: ndi minute ya fumiraru zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili vha kha ḓo vhathelesa mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Ndi khou fulufhela zwa uri vhathelesa ro tshimbila roṱhe kha nyambedzano dzoṱhe dzi ra dzi fara u tou bva tshe na na vhona ra takuwa roṱhe nga wara ya vhufumi na vhuvhili. U vhuya to swika zwa zwino hafha hune ndo vha ndi kati ndi khou lingedza na uri ndi wane mulanga vundu dokotela Vhupopi Ramathuba, ro vha ro dzudzanya nyambedzano hafha yo ro ḓo vha ri tshi khou amba ri khou lavhelesa hoyu mushumo we ṋamusi vha ṋekedza goloi dza tshivhalo kha mapholisa vha zwa ndanga vhuyendi fhano vunduni ḽa Limpopo. Goloi hedzi dzi tshi khou pfhi ndi dzine dza ḓo thusa musi mapholisa havha vha zwa ndanga vhuyendi vha tshi ḓovha vha tshi khou thoma u shuma awara dzoṱhe dza ḓuvha. Zwino ndo vha ndi khou ri ndi lingedze uri ndi vha wane ri fare navho heyo nyambedzano. Nṋe na vhona ri khou amba ngauri heno ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lgrsabc.co.za, vha shumisa na siaṱara ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓihopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Ndi minute ya 10 ina zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili hune ri khou ṱalwa fhedzisela lwa heno mbekanyamushumo ngauri zwene zwine tshi tori hafu bva kha wara ya vhuvhili ndi hafho nene na vhone mutshelesa ra ḓovha ra onesa nahone ṋamusi ndi totuwa fhedzi ndi ḓo vha sia thoni dza mafhungo a wara ya vhuraru. Nda dovha hafhu u bva hafho ha tevhela Godfrey Gman Mabasa na mbekanyamushumo ya masheleni na vhubindudzi. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini? Urini? Nṋe ndo takala.
2: Ya, nṋe ndi khou dzhena kha ḽiḽa zwigidi zwo vhulaya vhathu kwa Zulu. Lufuno lwanga nga sedzese dzi tshaka dzo fhambana, dziṅwe dza dzi tshaka dzine ri nga to amba nga madzina, arali wa vha u munna wa vha usina tshigidi vha u vhidza uri hai ntombi le, zwi a konḓa hezwo zwithu nga maanḓa lufuno, ngori na tsheka vhunzhi ha shangoni ḽine langa ḽeneḽo ḽine vhathu vho vhulawa nga hunzhi, munna muṅwe na muṅwe wa kha heḽiya shango vhaṅwe ndi shuma navho vha tenda kori munna ndi munna na tshigidi. Lune zwino zwi nga si konadzee lufuno uri ndi wane vhathu vha sa khou fhelela nori muṅwe na muṅwe a tshi funa u vha na tshigidi. Lufuno zwi khou konḓesa hezwo zwithu, u lovha havhala vhathu nga hunzhi zwi a ofhisa kha shango ḽinoni lufuno.
0: Zwa ri vhudza mini ngauri mapholisa vha khou zwi khwaṱhisedza uri vhaṅwe vha hone havho vho thuntshwaho, vhaṅwe vho vhulawaho, ndi vhe mapholisa vha vha tshi ḓivha vhuṱalani navho?
2: Ee, shango ara ḽi no ḓalesa tshigidi lufuno ḽi vha ḽo ḓalesa na crime na vhutswotswi zwoṱhe zwine zwa itiwa zwo vhifhaho lufuno. Zwi ri vhudza vhudube vho khwaṱhisa vhone tshivhunda nga nge thungo hezwiḽani, ngori vhathu vha kaeḽa shango vha tenda kha tshigidi lufuno.
0: Nṋe ndi khou livhuwa, vha ḓo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi.
2: Wa diabetes keeper lufuno.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi masiari a
3: raha lufuno.
0: Urini?
3: Amasiari sipuseni nyarivhonga ni maiti bravo, o takala.
0: Maiti bravo.
3: Kaeḽi shango ḽa vhoriṋe ḽa Afrika Tshipembe, u tou livhuwa wo vuwa u tshi khou tshila. U tshi khou sedza uri o ḓalesa mafhungo mana a sa vha mabulayo, zwi amba ndi u tshipiwa ha vhana, zwi amba u tou livhuwa na musi arali u khou pfhi wo namela thekhisi u khou ya mushumoni wa dovha wa vhuya wo tsireledzea.
0: U na zwifhio zwine zwa nga tea u itwa Mighty Bravo ri tshi khou sedza vhona uri ri khou amba nga shango ḽine ḽi na zwikhala zwinzhi na nḓowetshumo dzo ya nga u fhambana, ri nga amba na nga nḓowetshumo dza zwa vhuendela mashango, yene mivhigo ine ya khou ḓi dzulela u vha hone ine ya nga vha i khou amba u sa tsireledzea lino shango, a si zwine zwi a ri khakhisana sa shango?
3: Ri nga si ri ṱhamusi na mapholisa vha khou shuma, vha khou shuma mara na musi ra nga dzulela u vhidzelela thambo uri lufuno i vhuye. Ndi kha ḓi tou humbula murahu hu na muṅwe munna we a vha o vhetsheliwa tshitumbu getheni yawe, vhathu vha founa vha ri rumu wana tshedza a tshi khou bva na muthu a tshi khou ṱuwa a tshi khou dzula tsini na munyedzi a tshi khou ṱuwa a tshi khou yo laṱa tshitumbu. Zwi si zwone, hu havhaḽa vhathu vhe vha vha vho zwi ita vho vhulaya muthu vha tshi khou ṱuwa vha tshi khou yo u mu laṱa muyedzini. Houḽa muthu a ḓa a fariwa a nga vha o dzula vhuma 20 years nga ngomu. Zwino zwi khou amba zwori arali khamusi tshiṅwe tshifhinga ha sa itiwa tsedzuluso dza vha dza vhukuma na thambo i nga khathula vhathu vhane vha vhori a vho ngo ita tshithu. Zwi amba na musi ri tshi khou dzulela u vhidzelela thambo i tea u vha na tsedzuluso yori ezwi zwithu zwi na vhuṱanzi u guma gai uri hoyu muthu o zwi ita nga ndavha yori ni nga ḓiwana lufuno tshiṅwe tshifhinga ri khou sokou tori thambo thambo ya khathula na vhathu vhane vha vhori a vho ngo ita tshithu vhutshiloni.
0: Zwino ḽeladzwa hani?
3: Ri nga si ḓivhe thandululo nga ndavha yori havha vhathu arali tshiṅwe tshifhinga ri khou ri vha khou ita milandu vha khou ita mabulayo vha khou fariwa and vha nwe vha ko ruwa dzi life a vha kho ima u ita milandu na musi vha tshi ko ruwa dzi life vha vhathu lufuno wa pfa u tshi ḓivhudzisa uri vha tshi kho ḓi pfa uri huna muṅwe o ruwa life sentence vhathu vha vha ita mulandu uri vhone vhathu vha vha sa hofina ngori ri nga si ri ṱhamusi a huna tsheo ye Afrika Tshipembe ḽi si ite ri tshi khou sedzana dzi thabeloni vho zwi dzhenelele zwithu u nga zwi ḓivhi zwori ndi ḽimuya ḽifhio ḽine ḽa vha uri ḽo dzhenelela kha Afrika Tshipembe uri hu vhe na mabulayo hu vhe na u tshipiwa.
0: Mighty bravo kha rigumene hafha ndi khou livhuwa nga maanḓa.
3: Zwavhuḓi ya ḽigithi.
0: Ḓavha ḓuvha ḽavhuḓi. Mbudziso ya vha ya uri zwi amba uri arali ri tshi khou swika sa lushaka sa shango hune ra khou amba uri a hu tshena zwine zwa nga dovha zwa itwa zwone ngauri arali ri khou amba kha sia ḽa muvhuso hu khou ḓivha na khuelo dzine dza khou ḓivha hone kha vha vhatshilisi ḓuvha liṅwe na liṅwe ri khou vha fa vha tshi khou ḓi amba zwine vha khou ri ndi makumedzo zwine vha khou vhona uri zwi nga thusa. Fhedzi u tshi thetshelesa vhunzhi ha vhathu u ḓi pfha vha tshi nga vho fhelelwa nga nungo a vha tsha ḓivha vho sokou tou ri hai zwenezwi zwine ra khou tshila ngazwo zwi amba uri kha ri livhuwe vhutshilo ha ḓuvha liṅwe na liṅwe ḽatsha ḽa vhuya ḽa dovha ḽa kovhela u tshi kha ḓivhaluwa kha vha tshilaho zwa ri vhudza mini sa shango ro livha ngafhi sa shango ndi khou amba kha maga ane a vha hone kana ane a nga tea uri a vhe hone u itela u lwa na zwiito zwa vhutshinyi kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Vho Ṋeṅweli Tshifaro vha ri ṱhoze mafhungo ndi u fariwa tshanḓa tsha Commissioner wa lushaka wa mapholisa vho imiswa u shuma Lieutenant General Vho Shadrack Sivhia zwi tshi khou tevhela mulandu une wa khou holelwa wone wo pfhi vho tshipa mufumakadzi wa miṅwaha ya 18 na u gudisa kha zwikwamaho zwa vhudzekani ṅwananyana khoi wa miṅwaha ya 16 ari ndi ḽone fhungo ḽine vha khou ri heḽi ḽi khou vhetela ṱhoze mafhungo na vho Mulondo Rachel Luweja na vhone vho rumela vha khou ri ṱhoza mafhungo havha vha khou tamba uri roṱhe kha heno mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali
4: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Premium All White Party Bishola ya the 27 September Nandoni Waterfront ha the president the creator ndi khou vhona zwikepe mabufho goloi dza mavaivai Hai, vhathu vha vhuḓi na vhaimbi vha bvumo. U buka tafula kha vha founele 075-228-8166. 075-228-8166. It's the premium lifestyle, baby.
5: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM. Anga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
1: Zwote zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓi hopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo Phalaphala FM.
0: Ri kha ḓivha roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshiko 086-000-2503 ndi masiari ndo vha ṱanganedza uri
2: nṋe
0: ndi ndo mbelenge
2: ndi Mwigipita ne akho amba ne
0: a Mwigipita
2: ya ndi kale ri khou amba
0: nga maanḓa
2: ya ya ndi vhazori a ti khou hana ndi mushumo wa noni ya u kona kha radio yanga ne
0: aha
2: mara hei nga mbele na ndi khou vhudzisa nga ya vha lavho vha fhi vhonyi vhe na ndi khou amba navho mulovha ndi na namusi ndi khou tshaisa
0: Vho Maumela.
2: Vho Maumela. Ati hani. No. Ati hani. Ndo funga ri kamzi una. Huna ni kogo vuji za mara. Huna ujia siya. Nisi kwa tendela vala mtu vata lucheza. Nga ndila ine. Zituwone wane wazidiva nga yo. Ende uri ini. Niko toza zi information kawo. Uru uiti ya mene wala mtu vajifari yo.
0: Rende mshu mwashundu toda mapungo. No vuji sambuji sora wana pinduru.
2: Ya mara ndo wana no vha dzhenela mara the reason yenda i vhona ne uri ndo una muṅwe muthu wa vhatsini hangi o ya khothe ya khoto ṱoḓedzela uri ho itea mini a tshi khou ḓi tou nṱalutshedza vho ne u khou mbudza zwa uri mulandu houḽa u thome u sengiwa ndi ndavha houḽa ṅwana u khou tou kombetshedziwa u dzhena u khou tou kombetshedziwa u vula houḽa mulandu ngauri u nga ri ho vha hu na vhathu vhe vha vha khou ḓivha zwa uri u nga ri u khou seidzana na havhaḽa muthu
0: ayo ndi mavharivhari ri ḓo pfha tshi yo lingwa khothe
2: mara
6: ra uyanga nanga siye photo la mwana ndo bona vha to fhedzela vho pumula vha tshi vho pumula vha do fhedzela vho suwa muzo nga uri tshelede ya vhatheli ya hona zwine ya khou ita zwone zwina mushumo wayo hai ndo bona zwo ri gaiti ya mino ya phanda mwana wa mianga
0: ndo livhuwa nga maanḓa mugipita ḓuvha la vhuḓi
6: nda ndo
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ndi mita fombele raru zwa zwino ndi masiari a
7: masiari o tshiwa
0: a urini
7: yo ndo se dema mo kakala di
0: mulandu
7: zwikoto
0: swika henenepo
7: nga nḓila mbili yange ni khou vhavha ngoho khaladzi ngokuma ndiri nga nḓila ni mabulani a khou vha hone sikomba vhabadi nga mabulani a vhathu vha fumi na muthi vho rangikwa vha ri kwa duma ani
0: KwaZulu-Natal
7: e manikhaladzi awa dongo hei zwithu zwi khou vhavha nga maanḓa muthu kho to dana tshigidi kana vhathu vha khou dana tshigidi vha wana vhathu vho dzula vha sokou ritshuntsha ko thuntsha puka vha fhethu ko thuntsha puka fhethu khaladzi so lune zwi kombaisa nga maanḓa khaladzi yanga so ei a ri divi zwindi zwiko zwi amba mafhungo a fhethu kupela na mbe nangeini na mbeni kipton yanidi khaladzi yanga mapezi vhathu vha khou vhulawa na masole a gai zwavhuḓivhuḓi masole a vha linda tshikolo ndi kho vha mushumo masole
0: nne ndi kho livhuwa
7: tshikolo masole
0: vha vhe na ḓuvha la vhuḓi ri kho livhuwa nga maanḓa ndi miniti ya fumbili ino zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili zwene zwino nṋe na vhone ri ḓo ri khou onesana hu na muthetshelesi hafha vhe vha ḓo amba uri kha ḽene ḽi fhungo ḽi ra yo vha yone nyambedzano yo fhedzisela mulovha kha heno mbekanyamushumo musi ri khou amba na vho Maumela ro vha vhudzisa mbudziso nnzhi vho Maumela mbudziso nnzhi fhedzi nga kuvhonele kwa havha muthetshelesi vha khou amba uri hai vhone vho pfhapo nga muṅwe wa vha khothe hu tshi khou ḓivha nafhio mafhungo ndi heḽi fhungo ḽe ra vha ri khou amba uri hai hezwi zwoṱhe ndi zwine ri ḓo ḓi zwi pfha zwenezwo ḽi tshi lungululwa hangei khothe fhedzi vha tshi khou amba nga mafhungo a u seisana mbudziso i nga vha ya uri arali ri khou amba nga muthu wa miṅwaha ya fuṱhanu ṱahe wa seisana na ṅwana wa miṅwaha ya fumirathi arali khomba nga vhushaka o seisana 086 000 2503 ndi masiari a
8: halo
0: a urini
8: ndi masiari a vhuḓi funa urini
0: nṋe ndi hone
8: zwavhuḓi na swika masiari tshikwarani afha ndi ndamulelo yo shuwa mbili mmele
0: a ndamulelo
8: ee ndi kho go dzhena kha ḽa madaiko angei Washington ḽa vho Trump angei
0: a
8: ee ya ndi kho go vinyiwa kha mambu wa vho Trump amba ngoho hei vho Trump vho tama vho declare war ḽifhasini sa muvhuso wa Amerika u khou tenda uri u wa khou kontrola zwoṱhe zwine zwi khou itea ḽifhasini kha mashango a vhaṅwe vhathu zwe vha amba mulovha ndi khou pfha ndi khou kwamea badi kha sa mudzulapo wa Afrika Tshipembe ngori zwine vha khou phanisha zwone Iran tshi khou pfhesesa uri zwi ḓo ri vhuyedza hani ri ḓo kwamea hani rine sa vhadzulapo wa Afrika Tshipembe rine ḽa vha na vhushaka na ḽia shango na zwe vha zwi ita vha tshi ri vha ICC miraḓo yoṱhe ya ICC kha ibve hafho kha heyi chamber ngori zwine zwi khou itiwa ndi malwato ahuna zwine zwi khou itiwa hu tshe na muvhuso na kuitea zwo vulinganya zwoṱhe mashango oṱhe ayo kha ḓi bvise kha ikomiti so rine ro isa Israel khothe
0: zwine zwa khou itiwa nga vha muvhuso wa shango ḽa Amerika nga fhasi vhurangaphanḓa vho Donald Trump ndi zwine vha kha ḓi pfha zwi kha ḓi vha mangadzana nga maanḓa ri khou sedza na ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe hafha hune ra vha hone a simba mulovha henefha ro vha ri khou amba maṅwe mafhungo hone ane o kwama dzi visa
8: a thi zwino ri khou amba uri mutsiko wo uda ngeno kha riṋe nga vhamba fhedzi zwiwisa mutsiko kha riṋe hu na tax hu na restrictions hu na dziserisi
0: na dzinyiledzo
8: ende hezwi ndi zwoṱhe rine ri vha ri khou sumbedziwa ari na mukovhe ari na vhaambeli kha tshebe angi ona vhaamba hone mafhungo avho ari na vhaimeleli vhone imelela majority ya vharema zwavhuḓi rine ri khou dzhielwa dzitsheo dza ḓa ri tambudza futhi sa enei ikonomi yashu yenoni ndi ya tenda uri vho to i balansa uri rine ri tambule ri wine nei ya politiki ri wina political right not economical right vo fara ikonomi yoṱhe vha kona u langa zwoṱhe vha renga zwithavhani madzuloni vha ri rengele okani a vha ri fhe tshelede hezo dzine dza khou ita zwo renga ma expert minimum a dzi flight hair ri khou itiwa uri wo lwiwa na vhomo vhathu u amba ngo wo ṱanganana world war 3 ndinga ndi ya i vhona world war 3 ine ya khou thoma vhukati ha Amerika na Russia vha khou lwela hayo mashango vhare khou tsireledza Russia u ḓo ima na Iran Amerika u khou ima na Israel
0: khato ḽi vale ndamulelo
8: ei ho ṱanganana lufuno ri na nimisi yoṱhe
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa ḽi ḓuvha ḽa vhuḓi ndi miniti ya 27 nafu zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili vhaṅwe khe vha vhe vha rumela Lucas DF Maimela a tshi khou ri ano khou ita ṱhoho dza mafhungo ndi vha tengiso ya haru wafundu la Eastern Cape vane vako tibu za bagudisho rupasungo vya baita na lutiti mabepa ya utake lopezo mwala molingo chili ziblesi mahada na wane orumela bonda nduwe ni korombi borumela bo humbulani uvachamtiri kwa na wane borumela bo doi chekau deep renzo bo nkabinde matlatini bo peter wabambani bo mzana ni mayoyo bo mla lopis makopo bo judge matire mosa bo innocent korombi ndibangwe banji borumela ho haya mapungwane bakurindio na eno kubetra tuza mafungo na musi nena bwana rikone sana ngato rali na musika hino mbeka nyamshumo ya chiko chito mba pizuri machelo ngala buna machelo ndidu bala holudi nena bwana rikone dhubara rote zuno ngaru machelo ndidu bala holudi habu njia matichili sibanga dewa batiku reha ndiko jena ndilani ndiko fara ruendo ndiko ya ngapi ndiko ya ngapi kama lusobo na zuri habu tsireleze ya hapa magundo ni katino sapele na mbiuru ito rote rushike hone rako ya hone rotsireleze ya ka hili dhuba la machelo la holudi nena bwana holudi ya dhuba la bufa ngeletshedzo ito bayene yo kha vha lusobono zwori vha khou swika hone vha khou ya hone vho tsireledzea dzinyendo dzene dzi vha dzi plana vha tshimbila zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho hu sina mutatisano hapa badani hu sina gidimedza na tshifhinga vha ḓo swika hone vha khou ralo uya hone nṋe ndi LGT ndo vha ndi ndo teka mbekanyamushumo hei ngauri ndo vha ndi na mubveledzi hafha ndi tshililo Donald the Bingras Canary ri tshikori ri khou livhuwa nga maanḓa na matshelo nga labona kha dovhe hafhu ri vhe ro teka heno mbekanyamushumo nṋe ndi tshi tota kwa fhedzi hafha ndi khou vhaisa thoni dza mafhungo awara ya vhuraru u bva hafho u hone Godfrey Jimen mabasa na mbeka nyamshumo ya mashirini na bubinduzi.
9: Inovege kashumwe shitemwa cha mtola mbalano Afrika shipembeka na AGSA. Walabele suwa kushumisare kwa mashirini. Ngandirai vye zao na ushumisa mashirini ngandirai sione. Katina utambisa mashirini. Ndika mashirini na bubinduzi. Ngalavra rulino. Lalafu mbili raru kubumezi. Ngafu bakawa na wili masyari. Vana Jimen. Godfrey mabasa. Kaparapara FM.
10: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
11: Bana pindulini batu dawita kungezelo yalo kaparapara FM. Parapara FM inga batu usa wita oripindula bulidiveye. Kava ite kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo kaparapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Ria baanera. Zito chimbi ila kapindulabo. Dinga email ka sales@paraparafm.co.za.
12: SABC News yo dimisa onga yote na one isa GC ya iba disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
13: Mulandu wa vhagudiswa vha kale vha henefha kha vhafuṱhanu vha tshikolo tsha sekondari ya Vhaphutheng tshiresi vha yeng vunduni la Limpopo u khou thetsheleswa khothe khulwane ya Polokwane musi zwi tshi kwama zwine vha khou pomo uri vho tswela. Vha foramu ya vhadzulapo ine ya shumisana na mapholisa kha u lwa na zwiito zwa vhutshinyi wa makhutha vunduni la KwaZulu Natal vha khou itela khuwelo muvhuso uri hu engedzwe zwiṱitshi zwa mapholisa hapo kha uho vhupo. Vha masipala muhulwane wa Nelson Mandela Bay vha ri ho bviswa muthu muṅwe na muṅwe u tsireledzea tshifhaṱoni tsha masipala tshe ha vhigiwa uri hu na mulilo khatsho u thomani fhaḽa Qeberha. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga vhurevhuraru.
14: Yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craighall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, 065 Craig Hall 2024. Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.
9: Hei nombeka mshumo, baku idisaronga ofisi ya mtora mbarelano Afrika Chupembe kana AGSA na SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GC ya iba disera tota mapungo ka Parapara FM.
1: Komiti ya mbekanyamaitele ya zvagwama ya Reserve Bank MPC yo dzhia tsheo ya gonyisa nyangapfuma nga 25 basis points kana kotara ya percent khathuro kha khumbelo ya uri u ṋetshedza vhuṱanzi ha ramabindu wa dzithekhisi vho upa vhafana sindani zwi pfukiselwe phanḓa i ḓo thetsheleswa dzuloni la khomishini zwa ṱhoḓisi ya madlanga nga ḽavhuṱanu. Mulandu wa vhagudiswa vha kale vha henefha kha vhafu ṱhanu vha tshikolo tsha sekondari ya Vhaphutheng Tshiresibayo Sibayeng vunduni ḽa Limpopo u khou thetsheleswa khothe khulwane ya Polokwane. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga awara ya vhuṋa.
2: Dzina ḽanga ndi Firas Khan Limana na Chandra ndi ra muzika tshumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what is it mbekanyamushumo ya dzi arowa 3 to 6 vana DJ tikoni pat ni nani ni siyo para FM shit.
3: Trying to be

0: uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Swaipani ni vechikhalani tsha unga wina mukove wanu wa dzibiri wa dza 3 million ha boxer. Rangani Mama's Mix Chicken Portions 4kg nga 159.99. Mama's Russians 4kg nga 149.99. Wanani 1 gig data mahala nga Boxercom ha boxer pedzi.
2: Hoyo ndi tiko lephadze.
3: Ndi nne shandukani velo lukwareni.
2: Kharibe rothe musumbulo sika labutanu. Awari ya vuraru sika awari ya vuraru. Kambe kana mushumo ya dziyoro

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera toza mapungo. Kapara para FM.
1: Ndalivhuwa vha bannga ya vhukati Reserve Bank vho gonyisa nyinga pfuma. Kote khulwane ya Bulukwane yo bvisa khumbelo ya beili yo swikiswaho nga pholisa ya masipalani wa Tswane na khathihi na mufumakadzi wavho vha ḓo ita nga na u pfha nga zwine Nedorobo masipalani wa Nice na vho xelelwa nga vhuimo havho za Nedorobo haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhuṱanu.
0: Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Parapara FM u ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Parapara FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha

0: arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rand ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Honorani Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu zwi sa londi miṅwaha yanu, Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyalungo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi, ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, a si Poseidon.
2: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 randa fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Aba ndi vhadisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
3: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye ya vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivhuwa vha khomishini ya khetho yo ḓiimisaho yoṱhe IEC vho katela zwitenwa zwine zwa iledza u amba mafhungo a mazwifhi nga ha khetho kha mulayo wa u langa kutshimbidzelwe kwa khetho IEC Code of Conduct. Mulangavunḓu kwa KwaZulu-Natal vha ri vha ḓo fara muṱangano na mapholisa khathihi na muvhuso na vha zwiimiswa zwo fhambanaho zwi tshi tevhela u vhulawa ha vhathu vha 11 vha ḓo ita na u pfha nga zwine bannga ya vhukati Reserve Bank yo vha ri u engedza nyingapfuma zwo ṱuṱuwadzwa nga mitengo ya ole ine ya vha nṱha kha mashango a vhubvaḓuvha kati. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhurathi. Fhedzi zwa zwino ndi vha sia vhana Joseph Masimbano pfari ndi zwifhio zwine vha nga lavhelela u pfha zwone kha mbekanyamushumo ndebe tsini nga murahu wa mafhungo. Lokovela Joseph.
2: Lokovela zwavhuḓi mbekanyamushumo ndebe tsini na musi vha ḓo fha fhungo ḽa vha bannga khulwane ya Lino Reserve Bank vhe vha dzhia tsheo ya u gonyisa repo rate nga kota ya phesenthe. Ḽiṅwe ndi dza dzudzanyo dza vhuṱambo ha pembela ḓuvha ḽa matshelo ḽa vhufa fhano vunduni ḽa Limpopo. Mathina na musi ri ḓamana vha ḽihoro ḽa African People's Convention kana APC ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho dza muvhuso ya puḓa ṋaṅwaha. Ḽiṅwe ḽa mahoro a fhambanaho zwa polotiki na vhankhethi ni vhasauli kha mahoro vhe vha sana ḽiṅwalo ḽa u ḓivhofha siani ḽa vhuḓifari khethoni dza ṋaṅwaha dza mivhuso yapo. Kha vha lindele hayani maṅwe manzhi miniti miṱanu vakawara vhuta na vhuthihi. Tiko Shandu Kalikovela.
3: Nda dzina ḽanga ndi Firas Kanli mana na Chandra ndi ra muzika shumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what's it say mbekanyamushumo ya dziarowa 326 vana DJ

0: October. Mwanetsa wande mesuyu SAB Suppliers Days hapa la toya ndondi SABC yana dovana mushumo diva dzana na vhaeletshedzi kana vhaṋetshedzi vha tshumelo wa maḓuvha mavhili nduni dza khasho fhaḽa Ṱhohoyanḓou hu khou pfhi ḓuvha ḽa u thoma ndi ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi 2026 hafha hu ḓo vha hu tshi khou ambiwa na vhaṋetshedzi vha zwibveledzwa zwoṱhe ho katelwa dziplambara vhane vha vha kha dzi broadcasting equipment, electrical suppliers, interior renovators and designers, ICT and systems, building maintenance and material suppliers, air conditioning. Ḓuvha ḽa vhuvhili ndi ḽo thoma ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi hune ha ḓo vha khou lavheleswa nga ICT u wana mafhungo manzhi kha vha dalele National Treasury Tender Portal kana e-tenders kana SABC website kha www.sabc.co.za/sabc/tenders fhethu ndi Ṱhohoyanḓou nduni dza khasho ndi Mphepho Street tsini na masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe u thoma nga awara ya vhufuna vhuthihi nga matsheloni u swikela nga awara ya vhuṋanga mathabama u ḓi ṅwalisa ndi hafu vhane fhaḽa kha awara ya vhufumi arali vha vha na mbudziso vha rumele email kha Pamela Penze kana Penze P rsabc.co.za nga tshifhinga tsha mushumo ndivhadzo heyo ndi ya ndeme nga maanḓa.
1: Doba na musi wa mashango ḓavha kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za
0: vha to bana kana vho bvanga letsu ndi green kana ndi red flag
2: arali vhone vha tshi khou tendelana na zwine ra ḓo vha ri khou amba zwi amba uri vhone vho doba fhedzi arali vha khou hanedzana nazwo zwi vha zwi khou amba uri vho bva nga ḽitsu fhungo ḽashu ṋamusi ḽi khou ri musi ndi tshi vhudzisa mufunwa wanga uri ndi mini tsho itaho uri ni fhambane na mufunwa wanu wa kale a tshi fhindula u soko ri u a penga uḽa ha ambi zwiitisi zwino ne ri khou ḓo ḓivha uri oyo muthu wavho u vho zwi vha zwi green flag kana izwo zwithu zwi red flag na hone nga nḓila ḓe ndi uri vhone vha na muthu ane vha khou sielisana naye vha tshi mu vhudzisa uri ai muthu wanga ḓa no mmbudza ni na mufuno wanu wa kale tsho itaho uri ni fhambane ndi mini ena tshifhindulo so hola wa penga u laini ha hambi tshithu
0: kana tshitisi
2: hambi zwino ezwo zwithu vhone vha vho doba kha muthu kana vha vho bva nga ḽitsuna
0: arif 072-897-8325 kana vha the twi kha 08600-025-03 ri pfhori na vhungoho afho vhuhone na
2: okay kha rifu yavanoni
3: ri
2: hone urini
3: hafhoni red flag then boymanaka nga uri zwa ndeme uri ni ḓive vhukhakhi ho tirao ndi ni thusa uri ni kone u isa phanḓa na vhutshilo
2: zwino arali nango u lova zwa sa tou ita zwavhuḓi
3: zwi amba uri ni funa u lugisa u bva hanefo ra kona u guda hanefala kesa uri zwi amba uri ngori zwa zwo shuma zwa zwino kha ri fare endela yaso ri fare phanḓa na vhutshilo
2: okay ri khou livhuwa thi ndi zwone kha ri vhe vhanori
3: ne
2: ri hone we
3: nyagano baba maela luvha nne ni khori ndi red flag
2: ndi red flag nga mini
3: ngauri hafha kha relationship muthu u tea u bvela khagala uri hezwi zwithu zwi dovhela ita dzintegrity yavho
2: u tea u to amba ngoho ndi uri arali uyu wo vho tshinyaho u funa u to amba uri nane ola musadzisha ndimu vhaisa
0: ndimuvhaisesa
3: ndi zwezwa una zwi
0: ndo i reza mbilu yao
2: ni amba dzingoho na vheiwe
3: ri amba ngoho mani ri kha tshiṅwe tshifhinga ra
2: hai zwi khou pfala ri khou livhuwa ti itara itara
4: ngana na no mthi mabulabula mbrani friends ni la pati tanga mzuri ndi mbadela nga mshumo
0: yeah
4: ndi ndo ndodopa bashi banga
0: nga mimi
4: elaboration ke kana tendele ndi afu mafhungo nga ndela ipembela ho na uko thusa nne uri bisa dive mabuto e a itea ka relationship yo fao e ne thanga nga sia a tsong khakisa chimuyani ne kha ne it's a green flag ndo dropa
2: a se khwino amba ngomara
4: shanduwe zwo sara unga nge zwo zwa vha tshikwete nga ke ka relationship ya wena bawai kha bisa ringani nge a zwa nga ri na nda ri do thoma zwa nga ri tshe zwa wena bawa nga nge
2: Ah, kona dzi ndi uri zwe zwa ita uri ni fambane na hola izwi nga dovha hafhu zwa ita uri ni fambane na hoyu muswa.
4: Ah, zwi dovha zwi zwiṅwe zwi tshe zwi la nne ta zwidivi. Ndi lune i da zwidivi zwi do dina. Uri a tshi zwita ndi zwikomona nga dzi to rena. Ni kho dovha hafhu zwi. Oh, ha ka zwi sare na ni gay.
2: Ai, zwi kho fara ri kho livhuwa ti. Okay.
0: Ai, yenda. Yenda.
4: Na,
0: very many fits. Green reds. Ndivho makungo
4: nga makungo
2: Okay. Okay.
0: Yeah.
2: I don't want to have
5: Eh, tsho na tshandu.
2: Karife.
5: Ah, and red. Ndi ndi tshiraru. Nda uri ndi nga tshiri ndi tshikomo vhu sorry, ndi tshaka wo fhela ani na mtu wawe. Ena ri haula wa tenga, u vha tshikamba tshithu. Zwa arali nda ita dzikhakho no fana na ula, ena tshi ngobu amba zwori dzikhakho ho ita uri vhari fane ndi mutiyo.
0: Mm.
5: Yeah, ndi zwenezwo.
0: Ready bo vhune tshirema.
5: Yep.
0: Ya yeah, kers DJ green flag
2: ndi green flag
0: yeah
2: hey yeah uchu zwisedza zwabudi wa di zwivona uri zwinga vha green flag fedzi ya ira nne ndi soko ri ndi red flag
0: fedzi ngani ndi chiri ndi green flag ni chi jana kha vhushaka hi jana ni kha vhushaka vhune ahunga ngori na vhe na toto dive sori obva hani hangi ni vho musedza nge ḽia ḽi na ini zwino vho mumbala no muve afa lori a to ri tsr a tshiri u kho thoma ḽa mafhungo ni thoma dzula no fhatwa kana no mupulanela kana no lavhelesa uri u kho ya kha sia ḽifhio tsha vhuvhili ndi afha ḽa ni hune muthu a tshi thoma arini sato jana jana ngomwe wa kone ri zwa mavhele ya khoso ni sendedza tsini anga haite zwa zwithu na sendedza tsini no wela a tshila vhutshilo hawe he ini no li tsha muṅwe ni nga uri no vha ni sa vhufuni mara nga uri o vha khou ni ṱoḓa ni tsini a lingedza u nga ri nene u zwi nyala lunwe zwa zwithu fhedzi no dzhena a thoma u vhuya lodge
2: fhedzi ndi vhona unga zwi a ḓivha red flag ngauri arali ndi na ambai zwinga dini thunamba ngo uri ndi mini tsho ita uri ni pambane zwinga dini thusa kha ho vhushaka vhuswa sa tsumbo arali ola muthu mufumakadzi wanui oni alango uri ini na nisavhuya yani nga weekend yoṱhe na nisavhuyi na ntshi vhuya nga musumbuluwo na muvhudza ngoho na reshi vhone muthu wanga nne ngoho hola muthu o nṱalango uri nne na nisavhuya yani nda sa dzuri hayani nga weekend khaṅwe kha ho vhushaka vhuswa na disa phando no sabuya ni khomfesa hoyi u ḓo ni vhudza uri muthu anga hola muthu ne u to ni vhudza ngo athi musoli ngo ni litsha ngo zwino kha vhushaka vhuswa a vha lingedzi vho uri vha fhungudze zwiḽa zwithu ngori a huna mufumakadzi ane vha ḓo dzula naye arali vha isa phanḓa ngwa u tshila ngeyo nḓila zwino zwi vha zwo thusa
0: kha vha wana no ḓo vha pfesesa vha sa vhueni nga weekend
2: a huna mufumakadzi ane o ḓo tende
0: vha ḓoweli
2: vha ḓoweli navho vha vha khou ita zwavho
0: tenda vha ita zwavho zwambo ri vha vhathu mu ita zwavho zwambo ri na vhana vha khou tshila zwine vha tshilisa zwone
2: u vhona vhudurugu na vhushaka vhunzhi ei hezwi vha zwo ei ndi bringa fhedzi ha ri kho ndi red flag kha ri hambe
0: green flag

0: Hip hip!
1: Hooray!
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Vaka u ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM u ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma u rumela sa izwi zwi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: The Road Traffic Infringement Authority yovula lwa vhuvhili lwa the Administrative Adjudications of Road Traffic Offences Act uri i thome u shuma. ARTO Act zwino yo thoma u shuma kha mimasipala ya fura thimbili, nahone ina ofisi dzine dza ḓovha dzi khou ṋetshedza tshumelo dzine dza swika dza fu ina rathi shango nga vhuphara. Ri fano u thusa vhone u tandulula milandu yavho ya magondoni na u vhaṋea tshumelo ine ya ṱavhanya nahone ine ya leluwa. Hone kha madzhie vhukando vha humbule khethekanyo dzo ṋetshedzwaho dza ARTO Act dzine dza tea u ṋangiwa kana dzine vhone vha tea u ṋanga khadzo. Kha vha wane luafhulelo lwa phesenthe ine ya swika dza 5 musi vhone vha tshi badela hu sathu fhela maḓuvha a 32 nga murahu musi vho wana thikhithi kana musi vho wana faini. Hone vha nga rumela thaidzo dzine vhone vha khou ṱangana nadzo, vha nga rumela arali vha khou hanedza mulandu honoyo kana faini kana thikhithi. Vhone vha nga ita nzudzanyo dza u badela nga zwituku nga zwituku kana zwilo zwino vhidzwa upfhi installment. Vhone vha nga ṋetshedza zwidodombedzwa zwa hoyo we a vha khou reila gure yavho. Vha nga ita khumbelo ya u humisa murahu ndaela ya mulandu musi vhone vho vha nawo uri mulandu uyo u bvisiwe. Vhone vha humbela uri vha shumise platformo dzo tendelwaho uri vhone vha badele dza ARTO dzine dza vha mulayoni, vha songo tenda u fhuriwa. U wana mafhungo nga vhuḓalo nga ARTO vhone vha nga founela nomboro ya 0861 227 861 kana vha ya hanefhaḽa kha website ya online.arto.gov.za.
2: Hey, ndi Parapara FM.
3: Ndi maele.
1: Ya.
3: Ndi maele. Paka thundu dzanga.
1: Ya, chocolate dzanga. Abedza dzi 20 dzo nova. Dzo nova 18. Ah, ndoni zama. Ani livu na chocolate.
3: Ndolivu.
1: Oh. Nya.
3: Ndere dzanga joma zima.
1: Ha bona jo abu chena vhande vhe dzine ndi vhanje haye ndi kona vhana shavhe haye
3: Hi. Zuloliwe, Deeper Hill Toss na Shido Kikai. Rotuwa watu wa shuriwa funa nga man. Machole kati baduwa mitan mini chubara para kawari ya wararu karta nga nene. Na labuna, na horo deni. Uwa mbara mingwenda, na mingwenda, na mingwenda.
1: Yeah.

0: Gagashe na mfumakadzi wavo vho Charlotte Tibana kha milandu ine ya tea u thetsheleswa. Khumbelo ya uri khumbelo ya khaṱululo i bviswe kha mutevhe yo swikiswa nga ramilayo wavho Gagashe na vho Tibane vho Muhadi Makurupedze vari vha ḓo swikisa khumbelo nga huswa. Vho Gagashe na vho Tibane vho swikisa khumbelo vha tshi khou hanedza zwe khothe Madzhisiṱiraṱa Polokwane ya Hanova ṋea beiḽi. Milandu ine vha khou livhana nayo yo ṱangana i swika fu ina raru, hu tshi katelwa ya vhufhura na u wana tshelede nga nḓila dzi siho mulayoni. Zwi tshi tevhela zwine ha pfhi vho tswa tshelede kha zwikwama zwa u fara tshelede na maifa zwa vhafu. Ako guma nga urali mafhungo a awara ya vhurathi. Fhungo ḽa tshihulwane kha ino awara ḽo vha ḽa uri vha khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC vho sainisa mahoro na vho Nkhetheni milayo ine ya langa vhuḓifari musi wa khetho. Mafhungo a tevhelaho ndi ḓo vhavhalela one nga awara ya vhusumbe. Ndaa.
1: SABC News

0: Ya, namusi kachite mwa chaba mahoro alta politiki, baneba kwa jina na kia tutunguso ya post trikini cha bembe, rikuwa manabali horo la African People's Convention kana APC, beba bana sudulo zibili, chitihi maspala no makado, na chitihi maspala ni wa tulamela, rikuwa mba na nkete ni wali horo lene lo maspala ni wa makado, bo tira ni mteto. Ndi madekwa ana, bo mteto, rikuwa tanga neza kame kanya mshimande betsi.
1: Ndi madekwa ana, bo di bo masimbani,
0: Madekwa na vodhi. Ndo amba zwane ya pandichiri vana zudulo zibili chiti maspala na makadu na chiti tulamela.
1: Kave mberi na zuraru na chiti koli chavane ravana chiti tulamela na hapa makadu.
0: Ok. Feja, kamusi batume nga uribu zauri lihorola APC liko chena na keto kami maspala ipi ushitirikini cha bembe.
1: Bembe kwa jena laka maspala yote makado musina tulamela na kulichavani
0: Batu wabana ba emili kana the PR councilors mbilipezi hapa bembe hune mungu wa makado mbiano mungu ya pala Collins Chabani ba nigari bararu ba chile belesa henepo ka, na kamingu mi maspala ba kubona zitu ziko chimbila hani siya nila chumelo
1: no zitu ziko chimbila Chumero ayi watu ambango mwashi wanga because tozidiva nga jivendori mwune muti yao tu simatutu so mozore agar na kantela nti ka zi kantela zineza wakamzi kana zineza pata 76 so mozore that's a water and a drop in the ocean jina nga zita lori zwa zino roshuma nga manda masimbani roshumi wa vukuma roshuma rune Rido ana puru per lo dala uzori ai rido shum after the elections.
0: Ndipo pia usdesa APC ba fauri ba ngasirangisa panda kana uzushandukisa arali ba keti ba chinga ba na puru pero laungari ba kori ba kudisa vote zabo kavo.
1: Yule rangazita kana uzushandukisa ni chetele rao zione kama manifesto wa marine ni chuzi vili zine zama. Zivini kana ziraru zini za toka za kutu kwa mkumu rikona kukidimisa ishu ya word based budgeting une inarutamu kana urufuno wawari mtu word inwe na inwe ine ya wahone South Africa iwe na budget yayo rose za ni muashi odwa na huko vizwa watu kwetu wa mapunga IDP wananga kana vaketa zine vazifuna chere de isi de yeno vatu wananga zine vazutakarea rinesa lihoro la APC rikori rikotoda wadi ingwe na ingwe iwe na budget yayo une radoko na uvona ori chumero kushika na vatu wori nanga amba zino mwashu wanga ungabana mutu anea waka wadi anea uzizori ngaganya kwama wa wadi yawe oba umu mungapani rikongo shandukisa kumbolele kwa baturi ridive zori mutu mwana mwe oba liwasa mzora apoka na kawani masbar orikono wana budget ya matbarono oyo ngori zinya waka na zitu zineba zifuna ba zora pazifani kazi wadi chavili mwashi riko seza mapungwa social audit roo seza ori zitenda radhiava mwashi wanga watu wa shuma bangu basipeze the project zewa kwa zoe shilonera rikori rikuwa ngurole na kudazi zani kano chumisano vukatia maspara adurako na rakondraka shumo zori hizi o awadi wa tendara maspara kana onoyo mtu wa faro wa tendara ufono dhava tu na zivuwa fasi arwana so much utaliwe program kana utaliwe project nene yone uva ukati no, kana isa dupera ufono dhava ya arno project ya vore niyo swika hapa ziri rozo watu kana ri nizipi hiyo zini na vona swika zuko chimbala za vodi batu wataru chedi because uvona la unagepe kana una distance vukati yava turapo na vatu bofaro zitendara ringa tamori hezri chia panda muthu a songo tipuwa tshelede yawe yoṱhe yo fhelela, u tea dovha a vhuya musanda kana a vhuya hanefho vhathuni ari no project yo fhelela kei, arali hu na vhusoli vhathu vha ambe zwori ai hafha hu tonga wo shumisa semende dzisi dzone, tshigonṱira tshi ngo khwaṱha, haona mafhungo ori vhathu vha khou hiriwa nga tshandanguvhoni, haona mafhungo o rengisa dzisemende zwine zwi ita zwori vhuleme ha mushumo itiwaho si khwaṱhe. Ri kone u bvela phanḓa na uri ri fhe vhathu vhane vha ḓo dovha vha vha na vhuḓifhinduleli arali hu na vhukhakhi, because zwino ri khou sedza u ḓo wana hanefhaḽa makhadi hu khou wana hu khou fhiwa thendara muthu ane a khou to bva kule kule, a tshi to fhedza u khou shavha a ya kha musi kha dziṅwe dzi province hune manisipala kana vhadzulapo vha makhadi vha vha vha sa khou vhela nga tshithu. Zwino ra ri khou ri ri khou ngo ita sure uri vhadzulapo hu vhe vhone vhane vha vhuyeliwa zwinzhi nga maanḓa nga mafhungo a dzithendara mwashi wanga.
0: Vhomuthetho, kha musi vha fare nga u ralo ndi kho ḓo thoma nda rengisa, ri ḓo vhuya ri tshi ya phanḓa ri tshi khunyeledza heyi nyambedzano yashu. Kha vha fare nga u ralo.
2: Best deals ever.
3: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg grey top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa isathu u vhonwa. Vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza October. Hu ḓo shuma milayo tiwaho.
4: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu sathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za.
5: Swaipanini vhe tshikhalani tsha unga wina mukovhe wanu wa dzibiri wa dza 3 million ha Boxer. Rengani Mac hand washing powder 2kg tarunga 180 rand. Ellis brown creamer 750 gram mbili nga 99 rand. Wanani 1 gig data mahala nga Boxercom ha Boxer pedzi.
6: Phalaphala FM Royal Learners Cultural Day ḽavhuṱanu ḽeneḽi 25 September. Hafha ri pfhumbudza matshudeni na u vha mvumvusa nga sialala yavho na uri vha ḓivhe vhupo havho khwiṋe. Hafha hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo ṋangiwaho fhedzi. Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe. Hedzi ndi ḽavhuṱanu ḽa nṱhesa.
7: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna u sala.
0: Matina ri kha ḓivha na nkhetheni wa ḽihoro ḽa APC, masipala na makhado vho tirani muthetho, ri khou amba nga mafhungo a kwamaho zwipikwa zwavho zwa ḽihoro ḽeneḽo zwo livhiwa khethoni dza mivhuso yapo. Ri khou livhuwa vho fara nga uralo. Nḓisedzo dza tshumelo mimasipalani yeneyo vha khou i vhona hani, i khou fusha?
1: U tou amba ngoho muhashi wanga, zwi khou konḓa nga maanḓa. A zwi sumbedzi na uri ro no vha na 32 years ri kha dimokirasi. Zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou wa kana tsha aluwa nga nṱhani ha vhurangaphanḓa. Hu na vhathu vhanzhi vha ḓo zumbula muhashi ro isa dzi media statement nnzhi na mafhungo a maḓi hune vhadzulapo vha khou tambula nga maḓi. Hu na vhadzulapo vhanzhi ri nga to sedza ha mutsha fhaḽa vha khou nwa maḓi na dziphuka zwine zwi vha zwi si zwone. Rine ri tshi tou dzhena muhashi wanga ri ḓo maka sure uri muthu muṅwe na muṅwe a wane pfhanelo dza u vha na maḓi, because ndi pfhanelo, a ri ngo tea u tolwa kana ri ra gwalaba ri khou gwalabela maḓi. I tou vha tshithu tshine ra tea u tshi wana, ndi pfhanelo dza ri dza vhoriṋe uri wane maḓi. Fhedziha ri ḓo shuma ro ḓifunga sa vhunga na muphuresidennde wa vhoriṋe vho ri gudisa uri songo vha na tshithu tsho ri tsha ndanguvhoni. Vha ḓo zumbula uri nani havhala munna vho shuma parliamenteni for miṅwaha minzhi nga maanḓa 13.5 hune a ri ngo pfha kana ra vhona vha kha dzi khomishini dzo sengisiwa nga mafhungo a tshandanguvhoni kana u tswa tshelede. Rine ro ḓiimisela sa muvhuso no khou tevhela wa APC uri ri shumele vhathu, because muano wa vhoriṋe vha sedze na kha zwikipa zwa vhoriṋe hafha ndo shumela vhathu kana save the people roto fundidzwa vhukuma muhashu uri muthu ndi muthu na muṅwe muthu ri khou tevhela dzi footsteps dza vhahulwane vha vho riṋe kana vhakala vhona nga vho Mangaliso Roberts Vukwe vhe vha vhuya vha si betraye kana u shandukela muthu mutswu kana murema kana muAfrika. Nṋe ri kho ri hafha hune ha dzula vhathu kana kha misanda kana muḓini muṅwe na muṅwe u to kana bada ino khoya kha shango liṅwe na liṅwe u fanela u vha na tshigompiri South Africa lothe ḓo thoma nekavel ni fhe tsumbo vha nga ya fhethu ononga bunji hafhaḽa a u tshimbilei u to bva hangei kha main road kha phulamaria road a u tshimbilei dzhena nga ngomu ri sedze fhethu ononga vho Tshitunguluwane haningei Vuwani tshigonṱiri tshi to fhira vhukati ha tsini na muḓi a huna tshigonṱiri tshi no kho toya Musanda zwino ri khou nyaga uri hu ṱhonifhiwe vha rangaphanḓa kana ri ṱhonifhe na misanda ya vho riṋe ri ṱhonifhe na vhadzulapo vhathu vha wane tshumelo ri songo sedza uri ndi nnyi kana ndi nnyi maḓi ndi tshone tshipikwa tshihulwane tshine arali tu to gidimisa tshone ro to thomathoma ri sathu ita zwiṅwe zwithu tshiṅwe hafhu muhashi wanga ri ḓo khwaṱhisedza
0: ngo to ṱavhanya khamusi ngo sedza tshone tshifhinga.
1: Ok zwa zwino muhashi wanga vha nga to sedza hu na dzi vhono vha na dzi advert dza dzi tshenara dzine dzi khou thoma u shuma nga October u a ḓivhudzisa uri avha vhathu vha khou ngofha vhathu 3 years contract administration ukho ḓo shuma zwino ḓo shuma mini ndi zwine zwa ita zwori singo tsha dovha vha na tshumelo vhathuni zwi khou vhuyesela vhathu murahu muhashi wanga ndi khou livhuwa tshoṱhe
0: ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho muthetho a vhe madekwana vhuḓi
1: ndandulana
0: ḓo rekhosedza helo ḽikwamaho khetho ha ri ḽi valihi.

0: vha ri tshi khou lavhelesa mafhungo a uri matshudeni a vha vho phasaho vhane vha vha na dzi digiri dzavho, dzi diploma dzavho, vhane vho livhana na ḽifhasi ḽa zwa mishumo na ḽifhasi ḽa zwa vhubindudzi, na vha nga shumisa hani masheleni avho lo bindulisa. Vhaṅwe vha vhaini ani a to fhedza fhedzi ani na dzibazari, vhaṅwe ni na zwi scholarship, vhaṅwe ni na masheleni e a to vheiwa hayani uri na ni nga a bindulisa nga nḓila ḓe. U hone hafha Kevin Nedzungani. Kevin, ndi ni ṱanganedze ḽo kovhela. Ndau ya nduna. Kevin ndi muḓivhi wa zwa mabindu, muthetshelisi wa Phalaphala FM na masheleni. Dovha hafhu nda vha na muḓivhi wa zwa masheleni vhane vha vho ri ndi vho Ernest Ungulani ḽo kovhela.
1: Ndi madekwana vhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: Ndau ya nduna. Mutheshelisi wa Phalaphala FM, ndi heḽo fhungo ḽine ra ḓo vha ri tshi khou lavhelesa ḽone. Ri tshi khou ḽi lavhelesela mini? U itela uri matshudeni vha kone u ḓivha zwa uri na masheleni ane a vha o ḓa a manzhi vha nga a shumisa hani lwo bindulisa. Ṱhamusi nga sekendi sigathi mafhungo a repo rate heyi ye nda i pfha i tshi khou ambiwa mafhungoni hoṱhe hoṱhe i amba mini kha rine sa Afrika Tshipembe?
1: Ndi khou livhuwa. Repo rate vhathu vho zwi vhona. Mulovhisi wa Reserve Bank vho hanyo vha tshi khou amba mathabamba ṋamusi. Vhone na komiti yavho MPC vho tendelana uri repo rate i gonye nga 25% basis point. Zwi amba uri yo vhe kha 7 basis point, zwi no vha 7.25. Hezwi repo rate i tshi to gonya vha tshi fhedza u announce prime rate hedzi dzi bannga dzi mbo dzi gonyisa na dzone.
0: Ṱhamusi ndi sa ḓo vha kanga ri thome ri rengise ndi yavhuyi.
2: Para FM Royal Gospel Family Day Labuna Meneli 24 September ndi ḓuvha ḽo khetheaho ḽine ḽa ḓo fhirana ḽa mahoḽa. Vho yaho mahoḽa vha sa vhuya vha ḓo to pfha hu tshi pfhi ndi 150 randa u dzhena vhahulwane ngeno vhaṱuku u 50 randa. Ndi dzi 24 September Labuna Meneli, ri ḓo vula magethe nga 8 ya matsheloni. Tangana Royal Gardens hashtag ahuna usara.
3: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo, dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Ladies Night. Ngalavhuna na

0: Tezo mdegeresi miniti ndia fumiraru vaka wara ya umaru. Mwa kutalu chiza makunga reporo iti.
1: Ndikotubo, kamsi ngoto pupi padzai. Hezi musi yogo nyanga 7.25, the banga. Hezi tikotarichari yange inika Reserve Bank. Zone, zichikorodarine. Ziba zogo nyisa, ndi 7, yubai 10.5. Zeno 10.75. Zemburi yogonya. Zemburi aridibone bana chikoro do kamsi ya 1 million, 2 million. Wadawona musi bachio badira. Bachio do badira. Uchibu engezu angabo 300 kana 400. Zemburi ziari kwa mapo. Nguri baba baso ngu budgetele. Zotu zoribone mwedhu chipelai. Baba dole ori do dure tural. Nguri hizu ya chito pethe wamba pethe. Yuko toma nga the 25. Zemburi nga the 25. Ndi labu tano. Lune. Mapeluni ya mwezi watu wanoko badela zukoro, wanoko wanazukoro zibangani, wanazukoro zuzazi bondo, wanazi credit card, wadu wanachelede yogo nyela nta musi bacheo badela zuzitu. Zinuzi ya mburi watu hii, wafu nozu jela nta, ngori basa zujela nta na wanu, wadu pele dhuwa ukoro da, bachea panda, mwachi na watichele ziba, palo palo efe.
0: Kelo lume pungo, Kevin, kardo labele sama pungo. Akushumi sele kwa masherini, ingaba ya bazari, ingaba scholarship, angaba mwangu masherini natu wapi wabu waya ni samchude inure, masherini kaya. Nani, nifanera uitamini ngao, nga urubangwe machudini ya pa, wana masherini ya budinga mandesa, ngabi waru wa shuma.
2: Ya, ndigoduwa, mchudini wa yuwa anengaba na mandai, ana mashudui, abudingu rari, odiwana na masherini. Ani angaba kopane kuna angaba oni uba aunt mshudu ngamandu uba mto aranla kingamandu ngu siko konda kwa tuwa njibana yungu mingi ya mabindu mara masheni havana so umu thwa duwana kanyime hei ini havana masheni ani angaba wana nekona angaba wana honi kazule pasi ato de ngele chezu kaba divi atu siwe asukona zetu wana sunuti ito si beche stadia reona wanumbro mabindu asukone agudeli wa usukone asume disi ufeli pili mburu uni habana uunga chuma kitu aso kani kitu aso mwazi kunu shuma so chotumai kwenye kwe ngele chazi bifuma shene ya chunga ya aposo kana kana mbise kama binu nyanga kazi laso nga pitu
0: ndichi daka inu ni ntoma ngapi Kevin Gauri chungo chipinga ndowa noro mchudeni o dada mchudeni udi dibela za chikoro nichi yabanga mafungo wa bindu inaichicha
2: ni arisha achi daka rinere mtoma ngonyo mdivori mumbro wa ndu piyo mumbro wa ndu piyo Ezo mbro wa musi roo pai, rata wa kanya kono drafase, na mbunga zonzuri mbro wa unga kono shikone wa kono unganuwa pasi, ajustar wa bindu, ati wa the business profile, na zipinti pione la kajina shikone na todea, maybe na zipro for zaga roche kizi wa todea. So chotoma rotoma gofam, wa mbro wa we, rata wa mbro wa renga uwe sani pasi, na zoro tuede, rajustar la kampani goto lara.
0: Nwa mbanga mafunga business profile, ndi mini chacho?
2: Dhivi ba profile zero zuri amani zirefana na CV ya mto. Dhivi profile ni CV ya bindu ngori tu baadhi kwa mazuri bindelo later zoni. Aranchi bindelo lusoma wote chini dachi yasume sore bindelo lusoma gani gani wane filia mashirini ni ingawa bini lusoma ni pio na pio wane sisi zoni dema kipio ndiyo wadora.
0: Wangu na nkaro dora bila sa uanauri wunji ha havana ubvana sekondari. Na ninge primary na nefa magudizi ni afunzo zanta wunji haba nabeneba wana mashele ni manji ndiba nabeneba wabachiko jinsa kama kunga zuzizibazi zuchiko iti songa ntani orotamsu baba sadibi zore hayo mashele ni manji manji wa itemi ningao ndibu dipi ndulili anyi udibaza haba vana ndira zushumi sa chalede one vana bafana lupuwa mungai mafungwa mgaga nyagwama zufano do chimbili sana nene
1: ndikulibu wangu manda mwashi zinazo hawa one ni budipi nduli haashu wa mtu mungu na mungu ndu zinazo hawa kufane la uruzive one rikufane la uruhuwe na tu zinazo hafi financial education kana financial literacy hezo zituzina ndeme kuruwa nenga manda zifunoto ba ingwe ya subject zikoloni ibe core subject ifunze sub math na science uri mtu musi azidive akadiva chikoloni uri wa shiriki ya biwa una budget una the retirement una dzi investment hezwo azwi dive achika diva mutuku uri chelede iyo achi ishumisa atome ngo badela ene mune azatu renga zwinwe zwithu lune nayo yo renga hezwo dzi drugs anga tizihumbule ngori udova kutodo vhona uri chelede aluwa huna mafhungo a dzi compound interest vanawo vhafuna u zwi pfesesa izwo zwithu ngori vhathu vha khou phasa zwikoloni vhasa ḓivhi nga tshithu ngauri tshelede i vhiiswa hani, tshelede ya investiwa, muthu wa ḓi itela retirement. Zwi amba uri na government kha dzhenelele uri hei subject ya financial education i na ndeme nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: Kevin, kha ri ḓo amba nga vhubindudzi na vhuamba musi vho ungulani vha tshi khou amba uri zwi fanela u thoma nge fhasi, kha ri ḓo lavhelesa uri a vha vhabvannḓa vha khou zwi kona hani ngori vhoṱhe u wana vha kha vhubindudzi, vhaṅwe vha khou luka mavhudzi, vhaṅwe vha khou rengisa na sedza vhunzhi ha maindia, ni ya zwi vhona zwa uri vha vha kha vhubindudzi vhunzhi havho, kha riṋe hu khou bala mini Kevin?
2: Ya, kha riṋe ndi nga ri hu khou bala zwithu zwi no tonga ndi nga tori mibindiri financial education ri vhathu vhani heyi pfunzo ino ya masheleni ri nayo. So yo rhanga a ṅwana wa muindia o rhanga samusi tsumbo vho ine ya muindia u dzhena tshikolo just uri a kone u amba tshikhuwa na uri a kone u ṅwala dzina, mara a tshi to fhedza henefha kha musi a sitono fhedza na murole wa vhufuna vhuvhili u vha ono vhuelwa bindu kana a tshibva tshikoloni a ya binduni ngene mukhara vha shuma hone a vha khou vhona zwori zwi tshimbilisa hani. So ndi zwithu zwine kha musi kha rine vhathu vhatswu zwi khou ṱahela nyana mandeto zwori muri a kona ho dai u ita zwa khwine. So ndi nga dovha ndafha mafhungo uri mini zwono zwori arali nyimele yo ralo kha rine vhathu vha fano u fana musi vhathu vhane vha tshi ḓa fano vhata mabinduni ndi ngori muthu wanda u khou ḓa fana a sina iṅwe pulane kana a sina mabambiri ane a monisa mushumo a vhori nḓila khwine ndi to thomela bindu a dzhia risk yo ya a thoma bindu u sa katela uri nyimele yo imisa hani. So tsho shuma rine kha musi kha sisteme uri ra fanga musi ra nga ḓivha na pulane iṅwe kha musi nda
0: endo na kuthelisa Phalaphala FM kha ri rengisa ndi tshi vhuya ndi vhuya na vhaini vhanga
3: Phalaphala FM Royal Gospel Family Day Labuna Meneli 24 September Ndi thuba lokhetha yaho Lina na kofira na la mahola Voyaho mahola Vasa vuya Vadodo kwa uchiti Ndi 150 randa ujena mahurwane Ngeno batuku usiti randa Ndi 24 September Labuna Meneli Rito kura magete nda 8 ya macharoni
4: No, no, no, no, no.
3: Tangana Royal Gardens Hashtag Ahuna Usara
5: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Mukopane N1 ZB ZZ2 Phalaphala FM 103.1 vari wana na ka app ya SABC Plus.
0: Kezwa mtichelesi wa Phalaphala FM fumele nti wa miniti ubaka wara ya bumaru. Mtichelesi wa Phalaphala FM arukwa mba ya mafungo kachipinga chine muvuso wa kukundelwa utola machudeni vo kunyeredza ufunzo dzavho. Zwivha isanga mande saubona huna mtu ane ato amba zore nendo ita electrical engineering. Fizia uchi mulavhelesa wa zwivhona zwori ha shumi uri u khou ṱoḓa mushumo. Mbuso yanga ndi ya uri na hu fanela u itiwa mini. Hone tshikili tshine mutshudeni yavha u tshi wana nge magudedzini a pfunzo dza nṱha kani ha tshi vha i songo to khunyelela ngo to ralo. Mutshelesi ndi likumedzwavho ḽa uri vheini sa lushaka vhabebi a hu navho zwine zwa nga itiwana. Ṱhamusi vho ungulani vha nga ḽi fhindula heḽi musi hu na nyimele ine ṅwana o dzhena tshikolo, ṅwana o ita become accounting, ṅwana uri u a pfesesa masheleni, ṅwana khoyu o ita mudagasi, ṅwana u a kona u vhumba, ngwana o ita carpentry kha ri dorabele sa uri vhuḓifhinduleli ha rine sa lushaka ndi vhufhio, vhuḓifhinduleli ha dzikereke, vhuḓifhinduleli ha vhabebi hu fanela u itiwa mini, mafhungo soko musedza vhongulani.
1: Ya, ndiko livhuwa. Kamusi zwine ra khou funa u zwi sedza ndi uku kuhumbulele kuri muthu u dzhenela tshikolo uri a wane mushumo. Zwi amba uri riṋe vhabebi ri vho dzula ra lindela vhana vhatshi vha tshi wana mushumo. Kha ri vhe riṋe ra lingedza uri ri sike heyi mishumo. A ri baleli ri majority, ri vhanzhi, a thi tendi uri riṋe ri a balelwa. A ri ranga ḓiimisela uri heyi mishumo ri khou nyaga u i sika, ri khou nyaga u sikela vhana vhashu. Na uri havha vhana vhashu vha funa u trainiwa, ri funa u ita copy and paste, ri funa u kopa uri vhaṅwe vhathu vha khou zwikonisa hani hezwi zwa uri hu vhe na hedzi dzikhampani. Zwi amba uri zwi tshi ṱoḓa uri vhana vhashu vha ye vha gude China kana vha ye South Korea, vha vhuya fhano vha tshi kona u ita dzikhompyutha, vha vhuya fhano vha tshi kona u ita dzi cellphone, vha vhuya fhano vha tshi kona u ita dzigoloi. Hezwo zwithu kha ri zwi ṱuṱuwedze, mara ndi riṋe vhabebi vhane ra khou funa uri mushumo wa sike. A zwi tu konda nga iyo nḓila ngori arali vhono vha amba nga mwendi ya uri o sika mushumo na muthu ano bvanḓa a ḓa a sika mushumo, zwi ri khou funa u bva, ri funa u bva kha trepe heiḽa ine muthu anyaga u ita mushumo a yeṱhe. Kha ri kope ri vhone uri arali ḽivhengele ḽo rali ḽi ḽihulu avho vhathu vho ḽi itisisa hani, riṋe ri balelwa hani ngori ri vhe na heḽo vhengele. Arali igiretshi dzi khulu ḓo tou rali, riṋe a ri balelwi riṋe ndi uri ro lindela hezwiḽa zwo pfhi muthu u ḓo ṱoḓa mushumo kha muṅwe muthu ri sa muḓivhi yone. Kha ri dzhie risk u sika mushumo, zwi a ri kondi nyana mara ra zwi konḓelela, ri ḓo bvela phanḓa ra humbula zwori vha ḓo vhona zwi tshi ita. Na dzigerekeni hafha vha tshi rabele, kha vha rabele uri havha vhathu vha kone u sika mishumo, vha songo shavha u sika mishumo ngori vha ḓo mu rabele uri a wane mushumo kha nnyi ngori uita mushumo undi u dzhia risk. A tshi swika ngeno u ḓo wana houḽa muthu a mu badela tshelede ṱhukhu, vhari vha khou ṱoḓa minimum wages, houḽa muthu ano o sikaho mushumo o to dzhia chantsi tsho ri avhe nayo mushumo. Zwino ri kha ri bve kha muhumbulo wo nyaga u sikelwa mushumo, nga kha ri ambe ngo sika mushumo vha ḓi vhona na mudzimu a tshi ri shudufhadza heyi mishumo ra kona u i sika, vhathu vha kona u shuma vha ngori makete riṋe ri makete ri vhanzhi. Havha vhathu havha vhane vha vha na mavhengele na mini, arali vha swika kha vhengele ḽone vha swika uri muṋe wa vhengele ḽi ndi ufhio, a vha nga mu vhoni. Mara hu na dzi shareholders hafhaḽa, hedzo dzi shareholders ndi vhone vhane vha vha na tshelede ine vharengi ndi riṋe. Wa ri ṱavhiwa dzi shareholders, ra dovha ra vha vharengi kha mavhengele ashu. Muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM,
0: mafhungo a u vha vha fara mikovhe Kevin zwi a leluwana, fhedzi ya mutheleso wa Phalaphala FM ndi kha ḓivha humbudza 086-000-2503 musi vhana mbudziso ine vha khou tama u vhudzisa yone. Fhedziha heyi i tou vha mvula tswinga mutshelesi ya fhungo ḽine ra kha ḓi fanela u ḽi lavhelesa, mafhungo a u sika mishumo, mafhungo a u ḓivha zwa uri ndi zwifhio zwa ndemesa zwine wa fanela u sedzana nazwo. Ri ḓo konana mafhungo a mikovhe, ri ḓo vha vha fara mikovhe na nahone nga nḓila ḓe, eyo nḓivho ro i wanafhi Kevin?
2: Ya ndi vhodi ya zwe kona dzeya uri ri vhe afara mikovhe fhethu ho fhambananaho. Tshiṅwe tshifhinga dzi khamphani dzi ita no zwi amba in public kha dzi grand kana henefho kha mafhungo ya uri khamphani ifhio i khou rengisa ngoralo ngoralo. Hu dovha futhi hafhu ha vha na dzi platform zwi nga dzi easy equity nadzo dzi vha dzi khou ita dzi share mara kha skilling tsha fhasisa. Hu ḓivha na dzi website zwi nga dzi computer nadzo dzi a thusa uri muthu a wane information nga dzi khamphani dzine dza nga vha dzi khou rengisa mikovhe nga tou ralo.
0: Kevin, musi mutshudeni a tshi khou ri ha na nevho ndi khou tama u thoma vhubindu, heyi mbekanyamushumo yo nṱuṱuwedza matshelo nga ḽavhuna ndi khou takutshedza, u fanela u thomisa hani, zwa itisa hani, nga miniti muthihi fhedzi na nomboro dzanu.
2: Hai, hoyo muthu kha ri kwame kha nyaga vhaḓivhi kana hanefho ni nga vha hone kha wane muthu ane anga muthusa, kana a ri kwame ri nga muthusa uri u thoma gai, u thoma u rejistara bindu, ra muthusa uri anga zwi itisa hani kha tshi apfhuna nga tou uri zwi zwawe zwi tshimbile nga tou rali.
0: Hu na fhungo ḽa muthelo SARS, ni eletshedza mini hafho?
2: Muthelo ndi wone tshithu ine muthu a songo vhuya a dzhiela fhasi luthihi nga ḓivha u kha bindu ḽawe kana hu tshi ḓivha kha ene muṋe, ngori matshelo zwi nga dina. So u tou maker sure uri muṅwe muṅwe na muṅwe mafhungo a muthelo a vha o dzudzana nga tou rali.
0: Nomboro dzanu?
2: 082-71-14-828.
0: Vhongulani ḽo fhedzisela ḽine vha nga ḽi vhudza matshudeni, vhane vha kha ḓivha na tshifhinga kana tshikhala kana mashudu o fhuwa vho tshelede vha dzhena tshikolo mashudu vho o fhuwa vho tshelede ya pfhi hei ndi ya zwiambaro, hei ndi ya mini, hei ndi ya zwiḽiwa, vha nga vha vhudza mini ngauri zwi kha ḓi tenda.
1: Ndi khou livhuwa. Matshudeni kha vha ḓi kuvhanganye vha vhe zwigwada, vha thome zwithu zwine zwa vha dzi investment club. Kha edzo dzi investment club vha vhe na vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou sedza uri ri nga ita mini. U funa u vha na vhathu vhane vha u eletshedza kha zwiṅwe na zwiṅwe. Zwine vha funa u zwi shavha zwe zwa ambiwa nga King Solomon ndi zwori vha funa u shavha mafhungo a greed. Greed ndi yone ine ya itisa uri vhathu vha sa bvele phanḓa. Matshudeni kha vha kope kha vhaṅwe vhathu na kha dzikhampani dzine dza vha kha mashango ane a sa vhe hafhanoni, hu na mafhungo uri havha vhaṅwe vhathu vha sedza vha ita zwine zwa pfhi u merger kana acquisition. Hangeni kha riṋe vhathu vha zwithu vhone zwavhuḓi uri khampani ya lui i funa u ḽa iṅwe kana ya ṱangana na iṅwe i ḓo kona u vha khampani khulwane nga maanḓa. Zwino matshudeni kha vha zwi gude vha nga si balelwe, vha kha ḓivha vhaswa vha funa u ḓiimisela u ita hezwo zwithu. Ari vha feila, u feila ndi u guda. Vhathu vhanzhi vho feila, u tou wana muthu a songo feilaho mara vha dolola vha dolola vha dolola ngori zwine vha khou zwi ṱoḓa vha ḓo vhona vha tshi kona u zwi swikela. Muhashi na vhathetshelezi
0: na matshudeni,
1: nambara dzanga dzi ri 082 89 55 116. Lulu wamachi no tetelezi wanga ba tetelezi
0: ndaendela mhlisi wa Parapara FM bege mshumo ya tikedzo ya vhagudiswa tshimbila ngoto raro fhedzi ya inwe bege mshumo ya tikedzo ya vhagudiswa iyo ane matshelo miniti mitano bva kha wara ya vhumalo nga madekwana khevha vho mugaguli vho lupenyo vhone vhane vhone lwa mondo yo kunguluwa thavha
6: eta eta eta eta
0: hula hula
6: ezi dzi heta ri ḓo ri khou dzi rwa matshelo u swika ka mugivhela
0: u ḓo vhagwitia mini
6: a tove ku kunguruwa i khou ene nḓuni i khou tikwa nga dramu ndi to vhumburuwa
0: a dzi ḓo vhuyiwa
6: e
0: a mafhelo vhege ne a ne thi athu wa vhona
6: ni a ḓivha zwiḽa zwine ri ndi vhuye nazwo.
0: Hey.
6: Ndi kuvhuya nazo
0: nandi
6: ela kula begela
0: ndo
6: i dzhia ndi nayo
0: nandi ndi vhonyi vhane vha ḓo vha ambara majini o fara
6: ndi rine
0: nandi ndi nyene a ḓo vha na zwiambaro zwo tshintsha nge na nduni
6: ndi rine ha rine ro ruga
0: mane
6: ndi kori zwote ndo tutela zwote zwo ruga mane
0: nandi kori funesa
6: uri paka.
0: Nṋe ndi kho to funesa uri
6: ee
0: a si zwiḽa zwo sia vhana ri kho tona vhana mwana mwa tshimbila na muta wa
6: ni khou vha sia uri vha sale na nyi vha khou ita mini
0: zwino kha vha renge thikhithi kha vha renge thikhithi ri ṱuwe roṱhe ri yo ita ḓivha zwakale
6: ndi tshone tshifhinga ri ra ḓoḓi ri kho to pata miṱa pa zwi
0: hala wa vhungofi hupfi ndi songo ḓa navho anga shu ha ndi ḓa ndi khou shuma ape ange fhethu a khou ṱoḓa vhafumakadzi na vhana
6: hezwo zwo masia zwo fhela ndi khou amba uri hei miṅwaha yo fhela ro ḓiphina vho vhovho vhasiyoti zwino a ri ṱuwe navho vhana vhana vha ṋemele miswinki
0: ri yo ṱuwa na vhana
6: hu khou gotshiwa vha pendula zwifhaṱuwo hu tshi khou gotshiwa ndi khou zwi vhona awara malongo matsheloni hu khou vuliwa ndiri ni a ḓivha zwo khou itea mini nae matshelo ri khou thoma nga Parapara FM Royal Gospel Family Day sipoma kha vhane wone ri funa ḓagaḓa wone ndi minista vho zwino na vhaṅwe vhaimbi ri ṱuwe ri ye nga ḽavhutanu
0: nga ndo ri tshi kha ḓuvha kha ḽavhuna ndo no ḓovha ri khou tsange fhasi hu ḓo vha khou dzheniwa ni ḓo zwipfa vha tiya fhato zwiḓivha zwavhuḓi nga mandesa ḽavhutanu ndi ḽiṅwe ḓuvha futhi
6: ḽavhutanu ndi ḽiṅwe ḓuvha ende nṋe na ini ṋamusi na matshelo ndi matshelo na nga ḽavhutanu na nga mugivhela nṋe na ini ri na dziḽa nyendo dza tshini a zwiḓivha
0: matshelo i kha ri tsime dzi founu nga mugivhela a ri ṱuwela vhange fhasi
6: nga mugivhela zwino nga ḽavhutanu ndi Parapara FM Royal Learners Cultural Day wone ku jona mahara vana vadava ku fumbudziwa vako gudisiwa nga mapunga siarara niko zvibona ere ingone ya
0: Venda boy poet
6: tuone inwi hosela mi
0: zvino ndizvo zvacho zvo dzira zvavhuḓi
6: ari de kala kam give mapfena kudzitsa vanhu
0: nero mapfena ita mini
6: ako dzitsa vanhu
0: zvino zvotara mapfena
6: obvote ndongo rwanga makovira handidzo ndidzi arare vari wana reka zvezvo vazi azviambiwi zvino dori kazvo
0: Hey,
6: zvino ndina mutsiri kodo rika inombeka mushumo Godfrey ratova pambeka mushumo ardo twamba vono vona tikiti na vakuvo rugana vakutwana mutana
0: vokuva
6: mateki na
0: makadzi
6: onenge pasi mafikizo lova onenge pasi na vongo vanji vanji
0: aenda
6: tutubona vegene idova votangana no fana na hini
0: ndoni rumela zvimwe zva mushumo wapo te ni don tsaina era ko
6: varito varito iyo ndo no foro
0: sanjisu
6: ndite mini
0: ne tsaina era
6: don tsaina right voice
7: Kariya seretse Kampara para FM na Rodlas Rubenye Nolomondo Mamungu wa ndeme ane arogoma kabuchulo wa duwa na duwa
6: Hey, kezo mtajilisi wa Parapara FM ya kuparasi ya kashi Afrika Chipembe inawene baidubaka 87.9 207.8 MHz kasi ya tarla chitichi ndi wone atiyo na musi ndo belu shika para kasi ya tarla chitichi pizi ya ime adresa ndi nerwamanda nrsabc.co.za karu tate baidubaka 87.9 207.8 MHz DSTV channel 811 www.paraparafm.co.za risangu ingangeno ka SABC Plus baba narina ndiko rina musi rutwamba riambe nga mafungo madikita lulwane lile la vala maduwa mararu rechikola vele sori machoni duwa lulwane nga manda vato zumba sori rutuwa ruku pembe rutuwa kili la bufa mtachiris hunei nerkori dikita liku takua nipalapale FM Royal Gospel Family Day Hune nembusi yanga ndi uri vho lugana vho rengana tikiti bone tikiti vhono vha na yona ndejelesi ri lavhelesi singa la vhutano sa zwinda sumbedzisa pala ni kwama na Godfrey ndi parapara FM Royal Learners Cultural Day hune nane poi vha ḓo ḓiphina nga manda vha ḓo mvumvusiwa zwino ri sangwi nga nga vavu ga mugivela ai mapfena ḓo vhudzisa vhana a dzi ḓo vha dzi khou vhuya nga maanḓa zwino ndi khou ri tikiti kha vho mutokoi ndi 50 randa fhedzi mahumi mavhili na bondo ṱhanu ri ḓe nga ngeno kha vhahulwane 150 zwino nṋe ndi khou ri vhana vha dzhena vhono vhona tikiti na vhono rengela vhaṅwe na a vha khou pfha vha khou swa ngori dikita ḽo swika zwa zwino vha ri mini ngori nga mugivhela ḓo vha navo vho Blue Monkey mbekamushumo ya mutsindo wa kuti pfani ngei mbekamushumo matshelo khela ya vhandilani vha khou toya vha khou totwana vhana teru hone vha ḓo vha khou totwana ngei vha khou ḓiphina na vhatshi vhavo ri lavhelesi apala mufaro khela ndo khou i vhona mtajenesi mbeka mchumo dzia ningei vhone vha ri mini na vhone vha na yo tikiti hapo zwi khou tshimbilisani hapo enda nda ndi na
8: tikiti ndo no tovha nadzo
6: ndi ngana hapo zwi
8: zwavhuḓi ndi na 9
6: dza ṱahe
8: ndi na dza ṱahe ro kilasi tikiti zine ndo kumba na mashaka na dzikhonani vhane ndi khou ṱuwa navo
6: ei
8: Auna sara utavona uri ndiko yakha heli la machelo fhedzi la mudivera ndi dovha ndi mushumoni a thina ḓo kona mara nda machelo ndo to ita nga ningo dzo thori ndi vhendi wana
6: machelo vha ḓo vha kuri huyalalela huyalalela vha ḓo vha kuri halalela
8: ende nga peki noti la hindi nga peki ende ndi tshi zwiita ndi khou sia ndo tshiya ndu dzanga a huna ṅwana uno ḓo mbudza uri ndi khou sala ri khou ṱuwa roṱhe roṱhe tshino khou sala ndi zwigwana na fhedzi yakala
6: mudini ndi ngani vha tshi khou tori vha khou tou ṱuwa na muṱa woṱhe wo fhelela
8: ro tlasi na miṅwaha hu khou ya nṋe ndi ndoṱhe sa mubebi zwiṅwe zwi tshi khou itisa ngori thikhithi dzi avha mutengo u nṱha mara zwa zwino ngori mutengo u fhasivo ndo pfha uri u ya swikelelea ndi khou kona u sesa ndi hezwi zwe nda vhona uri hai kha ndi kumbe vhoṱhe
6: a ndi khou livhisa nga maanḓa ndi vhonyi
8: ndi nia junior kwa mangira
6: ndi khou livhisa nga maanḓa mi junior tiri
8: ori u gare
6: class
8: ri
6: ḓo vhonana ningei
8: Awu
6: nazwi. Ndiri wisa nga manda mia junior ndi jimu mutejelesi apa ari pfa zwori aba. Nda yo no bona ticket yavho.
9: Ndi ko livho tanganedzwa fo rupenyo hurini.
6: Ndi yo nga manda tali.
9: Ha nne ndo vhana mashudu. Nda ndo renga fhedzi nda dovha nda wina dzinwa ndo dzi tevhela na musi.
6: No dzi tevhela ngapi? Ngei twendo.
9: Ndo vha ndi SABC zwa vha sikho thusa uri ndi mbo di namba ndi renge outfit na mia vhana.
6: Ai, no ringa na outfit.
9: Ndo ringa na outfit. Habe, rine vha Pitori iti o pfala perfume uri ndi magaraba.
6: Zwone ndo vhona mbaro zwo fana na zwa mia vhana.
9: Ndi khori vhathu vha ḓo mu vhona for congratulation na mia vhana. Ma ichi ndi tshone ichi.
6: Zwemba zwone ndi khou bva ndi vhangane vhe wa payani.
9: Zwino ti divhu ri ḓo vha raitisa hani ngauri rine ri tshi organize hey Royal Garden ro vha ri tshi tou vha thimu ya nga ngeno ro organize transporto ine ra tshi ṱuwa ngayo bva Ipitori zwino nṋe ndo mbo ḓi ṱavhanya nda vhofholowa mushumoni mara vha ri vha khou takuwa nga ḽavhutanu havhaḽani vhane vha khou vhuya then nṋe ndo vha vhudza uri tshi tsha vha joina nṋe ndi khou tshimbila
6: vha ḓo ni wana phanḓa zwi amba zwori tshiendedzi tshi khou bva tsho ḓala khumbi khou bva yo ḓala hu tshi khou ḓivha kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Day
9: na uri hero class happy ni tshi swika kha ḽa mashopho ana khou renga thikhithi a ni tshari ndo ḓo renga thikhithi vha ya feya ni ri ndi khou ṱoḓa dzithikhithi
6: ndo livhuesa nga maanḓa irani nambe ndi gidimela ngei mavhengele ndi khou livhuesa nga maanḓa ndo no ḓivha na thikhithi khou livhuesa
10: Dalla una la di 24 settembre

0: Khezwo mutatshelisiwa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri khou haseledza hafha na musi ro tou lumba makhane yaya a diketeli ndi Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest mutatshelisi hune khe maḓuvha mararu ndi u bva matshelo ra ḽa vhuṱanu ra ringa Mugivhela fhedzi hu na zwine zwa ḓa zwi khou itea hafha vhukati hanefha vha ḓo zumbula zwori vhukati hafha ri tshi khou lavhelesa vho matshelo ya matshelo na zwine ḓa zwi khou itea mushumo tshi tou fhela matshelo nga madrekwana ahuna uri redele ngani ngauri ladies night care hafhaḽa na ndo ndi review fhedzi mutanyelisi zwoṱhe zwi vha khou ḓisana zwone nga dikiteli ḽihulwane vha ḓo zumba zwori ro tshimbula na zwikolo mafulo itiwa hu tshi khou tshimbulwa fhethu yo ngo fhambana dzikerekeni fhethu hune vhathu vha ḓiphina hone nga mapelo a vhege vha ḓo zumbula zwori nangohoi vho ḓiphina nga maanḓa ho i wana na zwikoloni ho i wana kha magudedzi a nṱha ri khou lavhelesa ngei Metvet College University of Venda hu tshi khou kungiwa vhathu uri vha ḓi wane vha tshi khou vha tshipiḓa kha dikiteli ḽihulwane nga maanḓa ndani madekwa Enda. Nṋe ndi hone vhone vha neyo thikhithi hafho kana vha khou humbula u renga matshelo vhono tou vha nadzo zwino a ri iteso mukegulu ndi mukalakani mukegulu a ri vhavhali ini bubelani u wana tikiti matshelo wanani tikiti matshelo zwi ḓo dina kha mini
1: ngori mukegulu hape nṋe na khou ḓoara matshelo ndikiza ndi khou bvela tshoṱhe
0: ndovhea
1: na vhuya nasonda
0: hai zwino zwidini mukegulu kha vha wanale tikiti yavho u bva hapo mukegulu ni tshi to fhedza fhedzi ḽi tshi to fhela matshelo nga madekwana kha vha isiwe hayani vha wela ni kho to vha humbetshela vha ḓiphine mani ok ndi nnyi okay hambudzina ndikochava okay mara mukegulu kha vha wonele tikiti ndi kho to humbela ndi kho to vha humbetshela ndayandona khezwo ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ine vha doba kha 87.9 to 107.8 MHz ya hei ndi khou sokou pfhangana zwino ḽi khou lenga mana fhedzi ho to sala awara dzi sigathi ndani madekwana nda aiwa apa ungari ya zwi khou tshimbila zwavhuḓi ni madekwana
2: nda
0: ndi nomboro fani ngeyo ma zwiamba zwori ni kho to bva na muta wo to fhelela hei vhathu ni tshimbile zwavhuḓi ni tshiange mani ni tsireledzee mani zwino zwi amba zwori niko ya kha ḽifhio kha ḽe ḽa gospel ndavha ni khou ḓiphina ri khou livhisa nga maanḓa thiri
2: Ndo matamela ubanga pa pebo mari kana ra class.
0: Vho matamela.
2: Na na ra class.
0: Ndo livhisa nga manda.
2: Zwavho dzimkomo nanga.
0: Ndra. Vho matamela vari vha dovha hone nge Bloemark. Vho tshinya kontrakadza. Vhathu ndo komba na wapa i vhono vha na buto la tshikete. Hezwi zwithu, hezwi zwi kontrakadza. Ai, nda fa ndo putedza ngapi zwino, afha fhethu zwino tonga ndi ḓo kanganyise. Nda ndi madekwana. Aiwa, ndi dzhiaba, okay, ai, ndi ḓo vha dzhia. Pidzi, hu si kale ḓo vha ri tshi khou rengisa tiri. Nṋe ndi khou ri, arali vha sathu vha nayo, kha vha lwe nga nḓila dzoṱhe uri matshelo vhone vha vhone vha na thikhithi. Matshelo nga matsheloni vhone kha vha yo wana thikhithi yavho, mutshelisi vha vhe tshipida kha mushumo hoyu. Nda ndi madekwana. Nda huru le tani na. Inwi no no vana tikiti na mungana wanga thama yanga. No no vana tikiti na. Kezo ndiko ni funesa nga manda. Ni a zwori inwi. Ai ni nga si vhena licho ya o general mushumo uyu ndi a zwiḓivha uri ndo vha tshipida. And in the barrel, I mean, very
1: great.
0: Hey, hai nne ndinga namba nda nne ndinga si vhenda balelwa nne zwinga si kona dze uri nne ndi balela uri ndi nga si kona uri ni ḓivha ini ni to ni ḓivha zwinga si vhe zwa bala ndi kho ni vhuisa nga banda ari ni kho ya kha ḽifhio ni kho ya kha ḽifhio ni kho ya kha ḽa matshelo ari vhonane matshelo vhaligwe ndo livhisa nga maanḓa tiri ahoy hoy ndo kona ahoy hoy na Bloemark yagi hei magete matshelo i a ḓo vula nga awara ya malo nga matsheloni a huna tikiti ine vha ḓo i wana getini a huna tikiti ine a ḓo rengisa getini. Zwino vha khou zwi bva tiri vhone matshelo vha kona bubaya vhone vha yo wana thikhithi yavho vha wana thikhithi yavho hange getini vha nga vha wana tshithu a vha nga vha wana tshithu na luthihi a vha nga wana tshithu mutetshelesi.
3: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Ladies Night nga ḽavhuṋa ḽa ḓi

0: mapholisa fhano edeni founu i khou sokou lila u nga ri tshiṱitshini a hu na vhathu. Hello,
1: hello station commander Luthethwe, can I assist you?
0: Vha khou amba na nṋe nga tshikhuwa. Vho Luthethwe,
1: nda vho Muthude.
0: Aḽa mafhungo e nda vhuya nda vhiga, nda ri muḓini wanga hu na dzithundu dzo dzumbiwaho, ṋamusi a dzi tsheho, thi ḓivhi na zwo ri dzo iswa fhi.
1: Ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓivhuḓi vho Muthude, vha tshi ripota hafha vhege yo fhela uri vha na dzithundu muḓini wavho, zwino vha tshi ri dzo pfuluswa, dzo iswa gai?
0: Vho Luthethwe, a vha mbudzisi, vhone vho tou ita tshiangatela. Ndo to vha vhudza zwavhuḓivhuḓi nda ri vhathu i ḓani, hu na vhathu hafha muḓini wanga vho no khou soko honedzela honodzela, ndi sa vha vhoni na si ḓe na musi khezwi vho pfulusiwa, na zwo ri vha ngafhi na thi ḓivhi.
1: Zwino vho Muthude, ri na masa mapholisa a ri iti tshiangatela, a ri iti tshiangatela. Hu na khesi nnzhi dzo vhigiwaho hafhanoni, zwino ri to tevhela nga nthihi nga nthihi. Zwino arali vho vhona ri tshi khou lenga, ndi uri ra si kha ḓi sedzulusa.
0: Vho Luthethwe we, kha vha ri ndi vha vhudze, a ni nga lali na lushaka a lu nga lali, a hu nga vhi na mulalo, ngauri havha vhathu hune vha vha hone a ri ḓivhi uri vha khou ita mini. Vha ita vhugevhenga, dzi fingerprints dzavho a dzi nga wanali ngauri na basa a vhana.
1: Vha khou amba zwone vho Muthude, ndi khori kha vha ri thuse ha vhone sa muvhigi wa mulanduni. Kha vha ri thusevho uri lusevhedze luri vho pfulisiwa fho muḓini wavho vho isiwa gai, ri kone u tevhelela hone.
0: Vho Luthethwe, hone vho vhavha vha tshi zwi ḓivha zwa uri avha vhathu vha vhabvannḓa, dzi basa dzavho dzo dzheniswa madzina ashu, na zwo uri dzo dzheniswa hani ri na ri ḓivhi, nga tshetshi tshiangatela tsha vheiwe vho vhuya vha dzhia na dzi basa fhano.
1: Vho Muthude, a thi vhona uri ri ḓo swikelela phano hafha vho Muthude, ngauri vhone vha khou amba zwao zwa tshiangatela tsha mapholisa. Nṋe ndi khori kha vha ri vhudze zwo ri vho pfulusiwa vho iswa fhi, a vha nyangi vha sokori vho pfulusiwa. Zwino nṋe ri ḓo vha thusani vho Muthude,
0: ndi nga ḓivha zwa uri vho isiwa ngafhi hu uri vho vha vho tou dzimbiwa fhano muḓini wanga na vhone vho Luthethwe. Ndi nga ḓivha uri vho isiwa ngafhi, thi ndi khou vha vhudza nda ri a thi ḓivhi na zwa uri vho isiwa ngafhi na.
1: Okay, fhungo langa ḽa u fhedzisa kheiḽi kha vhone, vha songo tsha doba founu vha founela mapholisa vha vhiga zwithu zwine zwi vhe na phanḓa na murahu ni vha khou mpfa?
0: Nṋe ndo sea. Ono ḓo vha kona ndi hoyu muno no pfhi yani skippers, nahone o lengo u ḓa, vhanzhi ni ḓo fhelelwa nga mishumo, dokhethe dza vhathu no dzula khadzo.
1: Vho Muthude, vha kha ḓi nyanga u amba zwiṅwe vha tshi ya phanḓa hafha kana vho fhelelwa nga maipfi? Ngori ndi khou sokou pfha uri vhono vha khou sokou tavhaya, a vha khou amba mbunoni.
0: Ndi khou ri madzanga khomishini i khou ita mushumo wayo, henewe Luthethwe tshinoni tsha matshara-tshara. U ḓo ḽa nga drip.
1: Vho Muthude, nṋe ndi khou vhona ungari vha khou ri fhedzela badi tshifhinga hafhanoni, a huna zwine vha khou ḓo amba zwone. Zwino kha vha ri nṋe ri bve khavho.

0: posho posho. Ehi, ario, ehi. Posho posho posho. Ario mugora boni apa. Oh, ndisango ita posho, rekote apa non. Rekofana chi. Zvino rifanana vana mi.
1: Achita baba.
0: Ehi, posho posho. All raise the court. Karima rote. Arima rote. Karidzu.
2: Murena wanga. Mulandu ro livha naho naho namusi ndi case number 254 of 2026. Ndi muvhuso wo imedzana na vhombilumbi kha u nyadza protection order ye vha vha vho i ṋetshedzwa. Vhombilumbi vha khou pfesesa mulandu une vha khou hwelelwa wone mara.
3: Muhulwane wanga, muhulwane wanga, nṋe ndo ya ngeni muḓini nge nda pfha upfhi muthu ḓe ṅwananga u khou lwala na zwo ri ho vha hu si kale o vhuya sibadela. Na nge nda pfha u tshi pfhi havhaḽani vha vhadzulatsini vhawe vha ri hu na mitshemo ino khou pfhala nge muḓini wa ṅwananga na zwo ri hoyu Safa u a rwa ṅwananga.
2: Muhulwane wanga, muhwelelwa o wanala getheni ḽa muḓi wa Yusuf kha ḽa Edeni. Ngeno hu na uri vho vho ṋetshedzwa protection order ya u vha thivhela u ḓiwana vhe tsini na uyo muḓi.
4: Vho Yusuf, kha vha tou fhindula vho imisa tshanḓa arali zwine zwa khou ambiwa zwi zwone. Khezwo vho imisa tshanḓa.
0: Tshete, tshete, ndi ḓo vha bvisa.
5: Murena, tshe nda khombela ndi tsho uri kha ri sedze u mulandu iyi. Ro mulandu ri client yanga vhane vha vha vho mbilu mbili. Havha muthu tshine nda tshi ḓivhanye tsha uri vho toya hange muḓini nga mbilu vhavha. Ngauri ṅwana wavho muthu ḓe o vha tshi khou vhaisala. Vha khou ngwana musi. Zwino ndi khou sedze ḽi fhungo muhulwane wanga iyi. Ha, ndi vhona uri vhoyi ri songo tou vha ri vho nga ṱhamuvho lini. A vha tou dzula tshiṱokisini a zwo ngo tea. Tshine tsha nga itea muhulwane wanga iyi, ndi vhona uri havha muthu no tshila zwino tshelede yavho na vha tshila ngayo ndi tshelede ya mudende fhedzi. Ndi mualuwa vha muthu muhulwane wanga.
6: Mishonga i ḓo guwa nga nnyi?
0: Tshete, tshete, tshete.
3: Ndi ngoho ṅwana nga muthu dei ngoho zwa vhukuma vha khou lwala zwa vhukuma. Zwino nṋe nda ndo fanela ndo ita mini? Vhathu vha mudzimu ndo ndo fanela ndo ita mini? Ndi litshe ṅwananga a tshi khou tambudziwa a tshi khou rwiwa. Hai vhathu vha mudzimu, hai hai, ngoho zwa vhukuma hoyu mulandu u khou vhavha. Ṅwananga o tou lovha nga mulandu wa muthu, nga mulandu wa mubvanḓa.
7: Mulayo a huna tshitalula. Ndi ṅwana, ndi mualuwa, ndi muhota kana muholefhali, wa tsheya wa tsheya. Matshelo ndi ḓuvha ḽa vhufa na bepa ḽihulwane ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival, nga ri ṱanganele ngeyo.

0: mbekanyamushumo dzashu dzo itorwa fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
1: Ine nga ḓuvha ḽa vhufa ri nga pembela heḽi ḓuvha ḽa vhufa nga zwithu zwo fhambanaho, sa u dalela fhethu hu re na zwiko zwa vhufa, kana u ita vhuṱambo ha mitshino ya sialala, kana ra ḽi ita ḓuvha ḽo khetheaho nga u ambara zwiambaro zwa sialala na u ḽa zwiḽiwa zwa sialala, kana ra kuvhangana ra ita dzingano kana u anetshelana ḓivha zwa kale. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Parapara FM Royal Gospel Family Day Labuna Leneli 24 September Lituba Lokete Yaho Lina Lato Fira Nala Mahola Voyaho Mahola Vasa Vuya Vado Do Kwa Uchipi Di 150 Randa Ujena Mahumane Genova Tuku Uti Firanda Lisi 24 September Labuna Leneli Rito Fura Magete Nga 8 Ya Macheroni
3: No.
4: Rito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
5: Paradise Healthcare ndi sumba nḓila kha malwadze a fanaho na high blood pressure, swigiri, malwadze a lukanda, tshikalo tsha vhaimana na vhana, ri ṱola mbumbelo na prostate, stroke, mutodo na marambo a vhaaluwa, malwadze a kwama utswio, tshivhindi na mbilu. Ri wanela Ṱhohoyanḓou Paradise Healthcare nṱha mapholisani na hamu tsha Mumoni. Kha vha ri kwame kha 079-481-6830, ndi 079-481-6830. Paradise Healthcare i tshimbidzwa nga Dr. Muvhango, dokotela wa vhorina Chenjem.
6: Vangari doba na musi wa mashango dava kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za.

0: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Rembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Deep Sloot, Krugersdorp, Alex, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8.
0: Vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: zwino vha vhudzisa nṋe uri na the blue zwavhuḓi ni no dzulani noṱhe ni tshi khou humbula nga muvhala wa lufuno, ni vhona uri na muvhala wa lufuno nga vho muvhala ufhio? Phindulo yanga inga vhuya dina na u dina. Zwine nda nga vha vhudza zwone ndi zwa uri nga kupfhesesele kwanga na kuvhonele kwanga ndi soko to pfha ungari muvhala wa lufuno hi ndi houḽa wa musenga vhadzimu une nga luambo lu silia pfhi ndi rainbow colors. Ehe, ndi soko pfhesa ungari hono kana lunolo hono muvhala wa lufuno u yela nga ningei, a si muvhala muthihi nga ni nga ndi soko pfha ungari muvhala muṅwe na muṅwe nga vhona zwa wani fhaḽa zwezwi u kwata hei kana zwa tshi ngari u bilu horo dinalea u nga vha tshi khou shuma muvhala mutswu hafhaḽani, hezwi a tshi nga ngari o takala he a ḓivha na hula mutsukunyana na hula mutshenanyana ya tshimbidzana ngani ngori fhethu nje u ḓi wana zwezwo tshi ngari madakalo na lufuno u tshi khou shuma hula mutsuku na mutshena. Hezwi a tshi nga ngari a khou to takalesa nga maanḓa he hai wa bulunga si dzhene u nga si tele wa bulunga kele zwa zwine ndi fumisime mini ndrosi ya orashi ya ufumi mdijelisi nda wa tanganedza nga rolekhe ndi mbekanyamushumo ya ria zeza ndi u bva zwino yo swika zwezwo i tshi ḓo ri awara yashu ya vhufumi na vhuvhili ari nda ranga ndori kha vha fhe holo lwavho lufuno muvhala olo lwavho hu nga vha ufhio muvhala wa hone na i nga vha buraweni apfhi a the bulani holo wanga ndi soko to bva ungari a khalo i a tenda buraweni kana hola wa tshitopana the bulani i nga tenda nga hafhaḽa wa ṱaḓa ngafha kha rine u ya tenda vhanga hola vha ra the bulani ngafha kha rine hi o tou vha mutsu tshivha ḽi vhona ḽi ya gole ḽitsu ḽi tshi ḓa ḽi ḓi na zwivhuya nda pfhi hanga fha kha rine the bulani ungari ha u yela nga ningei. Zwino arali u tshi ngari u na vhutsu kha vha funge makhanḓela avhoni hafho ra ḽi balanganye ḽo gole ḽitsu hafho kha iyo yavho kana kha lwolwavho lufuno kana kha iyo yavho mbingano ṋamusi kha ni mbekanyamushumo ya ria zeza arali u khuṱhedzele lu lafhe lu duge zwavhuḓi nga maanḓa na vhutsi vhusi vha vha hone a si vhana u kombodzela na mini hafho lu tou ḓifha ngauri ndi khou khunyeleli hangeni dendeni ḽa lufuno khezwiḽa zwidulo zwo dzula zwindela vhone na vhone henefhaḽa uri kha vha ḓe na uyongede wavho ri ḓiphine roṱhe kana madekwana ḓo ṋamusi kha ni mbekanyamushumo ndi hanefho ne vha zwiḓivha sanga zwimutitshilisi ri vha sengenedza nga dzeno dzine dza lufuno ri tshi ralo pandela matsivha na maneto a ḓuvha ri tshi ralo u wene na vhari magondoni ra shuma na vhari mishumoni nga thungo ri khou khuṱhedzana lwone lufuno ri kone u ḓivha ndi khou vha vhone vhaṅwe vha ri the blue ro dzula ro lindela ri no zwifara no zwifara zwi ndo ngwane dziḽa dza zwistrawberry nga hafha thungo nga hafha the blue ho ḓi ngana dzone dzi chocolate khe dziḽa nga hafhalani nga thungo nga ngeni ro lindela the blue rai ri ḓiphina roṱhe kha mbekanyamushumo fiso ndo muwana khouḽa ndi manga maḓingane he ndi tshi thoma to hapfha na iḽia dinga ḽa press crinomo na soko to fangara hava ngeni kha ḽa USA ya ngeno ḓo swika zwo ndi tshi thoma ḓivha uri hai mana haya maḓinga o bikiwa nga ngeno kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga nḓila ine hei ana iṅwe nungunungu yavhuḓi nga maanḓa manine a tenda zwezwi vho awetshela ngo to rali madekwana ḓo ḽa musi vha khou to ṱanganenazwo nga fisi vhathu zwori hai zwo ita boys two men kha laf laf afa ndi ḓinga ḽa itiwa adisia night ndi vhusiku wavho mutitshilisi na hoyo ngede wavho ndi khou ri hai kha vha ḓiphine vhoṱhe yo swika zwezwo i tshi ḓo ri awara yashu ya vhufumi na vhuvhili ndi livhe nga maanḓa vhoṱhe vhashumisani vho ralo tona vhone kha ḽa namusi ḓivo ndi khou ri hai vhana na vhafumakadzi vhaino khasho awelani ḽi ḓotsha ḽi tshitsha hi no ḓi ḓa na doba nefha na isa phanḓa hafho ine na sia no zumba one mazembe a vheini tshine kuto takadzisa nga maanḓa ndi tshi uri maṅwe mazembe a ḓo khou lima hange ine na nḓoni matshelo ndi kha gospel day vhone arali vha sa tou renga thikiti vha ḓo tou fanga phungo zwino kha vha zwita mafhungo ḽi tshotsha fhedzi vha tou bu vha ya ningei vha ḓi wanile yavho thikiti vha ḓo kona vha tshipiḓa tsha hezwi.
1: Parapara FM Royal Heritage Family Day mugivhela wonoyo 26 September heḽi ndi ḽone ḓuvha ḽashu ndi kale ro ḽi lindela vha ḓo mvumvuswa nga makhadzi tshigwada mafikizolo na vhaṅwe ndi ri mugivhela wonoyo 26 September u dzhena ndi 150 randa vhahulwane vhana ni 50 randa magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna usala.
2: Hafha ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno ri tshi pandela matsivha a ḓuvha ri tshi enda na vhare magondoni ra shuma na vhare mushumoni.
3: Yo see, we need to get out and do something, man. Got all these hot cars and hot cribs, ain't got nobody to share with, baby. You know what I mean? Let's go.

0: masaka ndi yake fa kampu nyeva kota cha sara libra masaka ngaula
1: ke la mbeka nyamshumo ya riazes
0: karembe ambe ku bitse ku masaka afi
1: ke zo mzwalo
0: rina divo no divana
1: mwana makadzi wange we vhathu
0: kuri mitaz ma
1: one burgwan burgwan zina na miss ndi yane fa burgwan ha maroto no mzwalo I'm sorry.
0: I'm not sure.
1: Nyari ato shika neno ruka tuzuza nyashikipa choi yangini na chero
0: na mtu mpua nga jini na muvi
1: ato onda kumanchi ruka dhuru kisa zuyenda
0: zuyenda?
1: Machanji
0: mtoto machanji na mwane mwaduwa hala kuhu
1: haa odoba kwa lamu na jini ndoni kwa mkakisa ay
0: odoba mnyari
1: odoba adikitani ee dikitani odo dhifuru ni ya kakisa batu
0: ahe mbataka nyari di bafundi wano chile munu pukafa
1: bafundi na wano bari haa indika dhizu zanya stikis ndi wano zolingana na
0: normani ya mungu na maasya wa chahani kutu bila kibjima niko bila kibjima lechila faa
1: waka dhukute za chonari ya wana na waza tutanga na zon
0: ato achono kandilina
1: tira ziyari nganyana na otangana
0: aba marume wana abu waraburavu
1: waraburavu abatu sika fana wane bari haa una mungu wazimu kula kubajo kula
0: kwa
1: kukula kutukunya na kujika fantatumu
0: na chipringi
1: chaicha wana na bere tila yabu ya ntu
0: na bere nene na chiko punya na chila chila nisha black and white na sufi utolera nyana
1: kezo mapeza kopi
0: avu variru
1: variru na wani wari hae waka tifaru wabosara mujiki so labo wanana
2: I'm going to go to the house. Ane asala woyi, nare zili zori udova huku jeti amini, udova, oyu udova atu mzirapu wa ili la warama posa.
1: Zino, ababa macho wafunzo, ngaru wa ntupa macho wa wazwamishumu wa washumi, wa ntumena mreza hapa. Waruka ni waru, ngaru wa dufu, nga machiru ni chiru matatuanyo warumena mreza, kaa batuli botu rai. Lidhuwa lurana sanga manda, umisani washumi, batuanyo wane zitikiti, baya angini dikitani.
2: Ende, wadova hapa. Wadova hapa. Kama rumelina ni papa kanyuri kadibu fuluriwe
1: mbwa jana mwale zafuzo zinuwa rai rito yetu lishito baranga na fizi ya nefa matamba donya nefa riba riko tomo rumela mwale zane ni hangi ni kawa shumi ura kawa toluri mbwa rani wa shumi batawa nyewaye digitani
2: no yu mzora wa mwui kaa yudufu saa woman
1: mzora nduko mbuza ndika nduko mbuza mzora ani yi natamdo nishika hangi ni na wano uchina na ye nishito pezo china na ye hafala ni gorinde muya mkato daba wotsa macherote
2: muya mkato daba wotsa riko takura manwanga zwanda riko vya huko vya zwanda kala hota mafora
1: varna goba balichiko shaba kabo
2: ariatuwa yatuwa kamzoro mundibu mafeza kope machero lia tuwa rdubarko riko halalele
1: mzora kaya ngeyo utobi orugiri yo
2: wamba imi nediko tena name idoya
1: wabane sisi zani nabuta mayaka
2: Whatever, royal guardians, na dinisa ene hauna kha na group ya we madakalo iko tutuweza vhathu vha i group vha ri ku ya ndi ha o vhila
1: kariye kariye
2: ndi vho tisa o mwala ri ri ku ya vhari rono vha nazwo ndi kho rumelwa kha nne tikiti ndi sumbedza ndi kho tengiseliwa ndi na ndi kho ni tshe po banga
1: zwino kariye ngei wa vhonesa
2: ndi na zwa dibili wani ndi ra ndi kho wana vhutshilo vha tshiru bekala dziano u ku ya na enyo vhone vhone se vha khou iwa ndi dzedi wana mukomana wanga hoyo hayi ha ku ya hayi ari a mutiyo nga ungono ndi vho
1: aba ko ai vha vha ḓo ya tenda nne ndo wana mulezo ra nga zwi ḓo tshimbila vha ḓo ambeliwa vha vhathu vhoṱhe
2: ah ni ko zwi vhona zwa da tshela nga ni do tshela nga vhana vha tshikolo vhoṱhe aba vha wete na vhone vho ira bidzi vha ri vha ku ya
1: kha ba tangana nenge iphanda
2: ndi do ndi vho a tsho tsha vha te vhona ṅwalo wa ya ini dzi kha jene ari a tshoko dzi mwe na mumwe ndi mupa manda vha sa ri dzena kha brace one
1: zwino ndi amba rako balo to vhenga tshivenda a tshi vhoto shumisa lo na lungedzi ngori vha ḓo vha shoma na lungedzi vha ninge witsi yangeni u ḓo zwikona na wa vhonese mara ano kaita muṅwe na mudziko nga manda vho
2: a tshini ni hone
1: ni mu rumela uri are mina tshi ṱoḓo amba zwezwi zwo ndi ani funa
2: ndi ḓo ṅwala
1: ndi ḓo zwikona
2: mudzedzi ri ni mudzedzi a tu
1: kale kovhele
2: Kezo du
1: ndaya ndo no skido ndrake ndifuke pa ndi badelo vhanefo ndo disa phanda no dzhia kha 086-3402-503 ndifuke ya ai ono ite mine zwanga zwi si tshada nga ndi ndo zwi danga yo na ndi kho zwi danga hei ndila hei
3: kha vha endanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha khilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha milayo yo leluwa vha songo nwa vha reila vha songo nwa vha pepelekela magondoni arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa
4: na vhono vhuya vha ḓivhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho kha vhege dzisigathi dzi ḓaho ri ḓo ri tshi khou amba na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokirasi ya shango kha uno ṅwaha tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u ṱolamuvhalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutolamuvhalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe AGSA u ṱolamuvhalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: September. Ujena ni 150 randa bahurwane. Bana ni 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Nizo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Naona wae kwa sara watemba mini na hii. Zuna kwa sengwa sara ngari. Ndila zote. Zikuliwa ningi. So sino kila ndufumbiri inapitsi rosi ya ora ya shuya bufumina kuti ndije vaviri ya fa arukono yangeni muzika ndrere muzesi loko wera pamuya ndo batangana etsi
2: ngezu
1: na uri ni kezo tamayanga ndi ho ni mamuliri washu Oh, India, ne patama yanga. No tikiti yoru ugatir. Zino, arne kwa ya nenge imuru yeri, rito tangana nenge ine na inu. Aona nanga imwendi. Ndita wani wane mgana wanga? Ndotangana nenge nena nyuri kotor namera rote musinke nenga ende angini Royal Garden. Iko fare nga manda mitengo ya nemulero zvino vabudzeni apa vatu kartangana Royal Garden machero. Na chiko do ba ningi.
2: Na umbole ba. Na zomo bula baza.
1: Ndwe diwe sanga manda mure madiko na bo theater.
2: Ahoy.
1: Ahoy, yertangane nenge Royal Gardens. Muzesi ndo batangane dza vamuyani.
3: Blumanke.
1: Ndewe.
3: Nakana ngomana.
1: Hai, ndo nditaro ngai yavo.
3: Nai. Ndinani aon.
1: Narubu kimbi narubu jelile ni Rikayo
3: Narine rikoduga Blumanke
1: Kaurugi wabazan Kaurugi waritanga nengi ini royal
3: Masari nandi na wanyo ni database ni katimu mwanda nere ay Irani nesuko yari otikeda Nato marum kumana
1: Ay Lasina na mizinga eno Wazan Wanenge yobo
3: Niko
1: tu Blumanke. Madiko na mtu ndio
3: wewe na.
1: Tumbe nendi basirenga wandere Moses. Lokobe.
3: Se Blumanke.
1: Mna wanga.
3: Ya ndio wana na wana wako bila makuani wako dizeliwa.
1: Makuani?
3: Ah, mna rada kwa wandrum wako kona ndaka ya wao.
1: I'm going to go to the fridge. Dar Indin.
3: I'm going to go to the house. na wa mulangwa vhone ndi phumudzo ndi vharudzinyana wa Mazivi.
1: Mm.
3: Na vhoṱhe vhane vha khou ya Royal Garden ndi ya Harbed.
1: Mm-hmm.
3: Ya, ndo livhuwa nga maanḓa Bluey.
1: Ma ndi kona vhuḓi nḓowolo, ndo livhuwa nga maanḓa tere.
3: Ndende.
1: Tombeni. Sa zwine ke ila ndi hafu ubva kha wara yashu ya vhufumi na ai mutavhalo wanje tsha ḓo ṱuwa hafha ubva kha wara shi ya fumi na vhuthihi ndi kalele phanḓa khoyo Daniel Jones laitwa in the hood kenibake ya mushumo ya ria sesa ri tshi ḓa fhahi ndi khou vhuya ngafha kha WhatsApp vho rumela vhathu vha ri the blue one na nari hone hafha na ndi 0728978325 ndi yo nomboro ndi nanga khayo a vha posa ni miledzi yavho ya WhatsApp zwa zwino

0: Haleluya. Ndi matshelo ni avhuḓi, dzina ni ḽa Yesu Kristo wa Nazareth. Ṋamusi ndi ḽavhuṋa ḽa ḓuvha ḽa vhufumbiliiṋa, ṅwedzi wa Khubvumedzi nga ṅwaha wa 2023. Vha kha ḓi ṱangana na vhafunzi vho Emmanuel Tidiela vha kereke ya United African Apostolic Church nga fhasi ha tshife vho Tidiela. Hone kereke i wanala ngei vhufuli ha khosi vho Ṱahulela Mphigalale. Ri khou khunyeledza hafhu mafhungo e ra thoma hafha nga swonda ane ono khou ri ṱuṱuwedza hafha kha uno ṅwedzi washu wa vhufa, zwa uri vhaholefhali navho ndi vha ndeme sa riṋe. Hone vhaholefhali navho Mudzimu uya vhonala khavho. Haleluya. Ari ri vhale mafhungo hafha buguni ya Johana ndima ndi ya vhuṱanu na vhuṋa, ri ḓo vhala feresa ya u thoma u swika kha ya vhuraru. I vhaleya nga urali dzinani ḽa Yesu. A tshi fhira a vhona muthu we a bebiwa e bofu. Vhafunzi wa vhawe vha mu vhudzisa vha ri, mufunzi, uyu muthu a tshi bebiwa e bofu ho tshinya nnyi, kana ndi ene kana ndi vhabebi vhawe? Yesu a fhindula ari, asi ene o tshinyaho na vhabebi vhawe a vho ngo tshinya, zwo ralo uri hu vhonale mishumo ya Mudzimu kha ene. Haleluya. Hei thaidzo ire na vhafunzi wa vha Yesu na riṋe ṋamusi ri nayo. Hezwi ri tshi ṱangana na muthu e muholefhali, ri amba mafhungo manzhi o fhambananaho. Hai, o to vha muholefhali, o to tshinya. Ndi uri ari a songo ita zwigede na zwigede, o vha sanga ḓo vha muholefhali. Ndi uri o vha bofu nga ri a ita mini na mini. Hai, ndi uri khotse wo vho ita mini. Hai, miyawe vho ita mini. Ri na zwinzhi zwine ra zwi amba ri tshi khou amba nga kha muholefhali. Zwino heḽi fhungo vhafunziwa vha ya khae ngauri riṋe ri a pfana na u pomokana. Ri songo ḓi ḓowedza muya wa u pomoka vhaṅwe uri zwo rali ngauri mugede u ita mini. Havha vhafunziwa vhao vha vha khou ṱoḓa u pomoka uri ni khou vhona vhabebi vhavho vho ita uri ṅwana avhe bofu. Vhabebi vhawe vho ita uri ṅwana a vhe kha tshiimo hezwi. Ha, hoyu ṅwana o tou sa pfha, kha vha vhone o ita mini na mini zwa mu ita uri a begwe e bofu. Ndi luambo lune riṋe sa vhathu ra lu shumisa. Mathina, a si vhuholefhali hoṱhe vhune ho itwa nga ri ra ita tshigede. Ipfi ḽa Mudzimu hafha ḽi ri, havha vhathu Yesu uri khavho uri a huna o tshinyaho. Hezwi zwithu zwo tou rali khaye uri hu vhonale vhuhulu ha Mudzimu kha ene. Mathina, vhaholefhali navho Mudzimu uya vhonala nga khavho. Mudzimu u khou ṱoḓa u vhonala nga kha vhaholefhali. Kha ri tende Mudzimu vha vhonale nga kha vhaholefhali. Hu tea u thoma u vha na muholefhali uri dembe ḽi kone u vha hone. Hu tea u thoma u vha na muholefhali uri murena vha vhonale zwori vha hone vha tshile. Khonani dzanga, arali Lazaro a songo thoma a fa, ro vha ri sa ḓo tenda uri vhafuwi vha ya vuwa. Zwino Lazaro thoma a fa fhedza maḓuvha maṋa, Yesu a kona u swika a ḓa a mufusa uri hu vhonale vhuhulu ha Mudzimu. Zwa uri ndi nga mini hoyu a muholefhali zwi ḓivhiwa nga Mudzimu, a si mathada riṋe sa vhathu. Ri songo zwi sala murahu, a zwi na mushumo. Tsha ndeme a si muholefhali, ndi tsho uri kha muholefhali hu khou itea mini. Ndi tshone tsha ndeme. Dembe ḽine a khou ṱanganedza, dembe ḽine khou itea ndi dembede, ndi tshone tsha ndeme. Ri songo pomokana, muya wa u pomoka u songo dzula kha riṋe, kha u pfuluwe, ngauri ra u ṋea tshidulo, ra u ṋea vhudzulo, u ḓo ri tambudza sa hezwi zwe vhafunzi wavho vha nazwo, ngauri vho dzhia hoyu muya vha u ṋea vhudzulo. Ho thoma u vha na bofu. Yesu a kona u suka matope, a ḓo dza matoni, a kona u lilela ri tshimbilani uyo tamba dzivhani ḽa Siloa. Pfi ḽa Mudzimu ḽi ri a tshi ṱuwa tshi swika dzivhani ḽa Siloa a tshi to fhedza u tamba a mbo ḓi vhona. Zwi amba uri mini? Nga kha vhuholefhali honovhuḽa o sa vhona, ra ḓa ra ṱanganedza dembe. Ri a kona u amba uri ri na Mudzimu wa madembe. Ngani? Ngauri muholefhali we a vha a sa vhoni a vha vhona. Haleluya. Khe vhaḽa vhaṅwe vha khou dzhena nduni khethwa vha wana tshihole, muholefhali o dzula muṋangoni. Zwenezwiḽa o dzula a tshi to pfha fhedzi vha ri masethana musuku a rina. Tshine ra vha natsho ri ri dzinani ḽa Yesu takuwa u tshimbile. Pfi ḽa Mudzimu ḽi ri a mbo ḓi thamuwa na zwenezwo a ṱanganedza dembe. Ri vhona madembe nga kha vhaholefhali. Mudzimu vha kha vha vhonale nga kha riṋe. Zwenezwi ri tshi khou tshila, dzinani ḽa Yesu kha ri rabele. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu ri a livhuwa matsheloni haya u ḓivha zwa uri nga kha vhuholefhali a si mafhungo oṱhe ari ro to tshinya, mara murena vhone vha a vhonala nga kha vhaholefhali, nga kha matshilo ashu, nga kha matshilo a vhathu vhoṱhe. Dzinani ḽa Yesu ri a livhuwa, kha vha ri range phanḓa. Amen.
1: Parapara FM. Parapara FM.

0: kho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavete, the big tree, Chibise, Parapara FM 88.6. Variwana na ka app ya SABC Plus.